0: iriri edale to te n gbo lowo lowo ogbon bayi lo fi n ko ni ikani meji ko le ti ma gbo yin leyi lagelu 96.7 fm felele lawa laafin oba ti o pe meji ninu ilu Ibadan aafin oba
1: ko pe meji lorilede
0: pelu ko wa pe meji kabiyesi eniyan lohun
1: pe meji lorilede
0: o wa je pe ikani ti lagelu 96.7 fm felele lawa kabiyesi eniyan lohun

0: Adeagbo elekeji agbara
1: agbara
0: to ba nse mi lowo agbara o di wa bo to ba nse mi lowo
1: agbara oni jina si rufe ni be
0: agbara oni jina gbugbo eni ti nse mi lowo lagbara o ma nbe lo lara re wa ma ranti ni jo kan wi pe agbara o lo
1: agbara o lo
0: Ailagbara yo wa sele seru Ailagbara yo sele se dani jokan ninu semi re to ba rin ninu aye ta ilagbara ba de to ba sele si o ninu semi re kilo fi da pada
1: kini o fi da pada
0: kilo fi da pada
1: kini o fi san pada
0: agbara pin o wa pin si
1: orisirisi
0: orisirisi ninu aye fe ru o a le fun eda mi lagbara ko ma pase a le fun eda mi lagbara leyi ti o ma juwe wi pe to ba mu paper nle o le sodowo to ba mu ewe nle o le sodi you sodi gi agbara kanu o yo mo wa lalewu ninu aye eda agbara I ma so on to ti ku
1: I ma so ji
0: yo wa so ji lagbaja bayi ta leleyi nkan se lagbaja bayi ki wa lo se ti o se nkan kari e lo ba lagbaja wo lagbara re lodo yo mu ku o tabi wa sugun wa si ailagbara en to lagbara ti won polongo ka ki pe alagbara ni o yo wa de wa ba ni jokan yo wa wulule gbugbo agbara to ni ti o ba wa fi sanfani telomi o mo agbara nla todo re
1: ti o ri lo
0: yo wa wa yi pe agbara won wa wa you are jubless too si wi pe abu wa ni o gbe mi sagbara ni o si ni abi se mi na leleyi
1: so wa useless
0: biyanju gbogbo alagbara ti n gbọ mi lowo lowo bayi lo agbara re daada agbara o bo lowo re njoka a mo pe o lagbara o lo fi wa lori ipo eleyi o lagbara
1: loju
0: o wa lori ipo yi o tabi sugbon o si
1: agbara n lo njo kan
0: yo lo ni njo kan yo ku fe ru ni
1: njo kan
0: tagbara ba ku o kini o se ku tagbara ba lo yo dole
1: ye ni pe omo alagbara mo
0: ade agbo agbara owo re loni
1: lobo si yo lo
0: lobo si ya ko lo.

0: lo ma daju pe ade agbo gbogbo eda ti nbe laye yo ma be pelu ikojopo
1: beni
0: yo ma be
1: pelu
0: ikojopo to ba wa nwa laarin ikojopo ninu semi re ninu aye ikojoko kan oni pe ki won lo jo si lewe o le re ni doje pe o da ti sa yi o ma ba nko
1: omo
0: mi nikan ikojopo kanu o wa bere semi re nbe lati ile iwe akoko won tun ju o lo si ile iwe elekeji
1: ta mo si grammar
0: to ba to ku nbe o to bo sinu apejopo nla kan ibe lo ti wa ma mo yi pe oda o egbe bayi in lo jura mi si ninu pejopo ti o ma lo ba eru wa lo ma mo pe ohun pin yo wa ma wa di leye kokan yo ma de awon te jo kojopo lanaun ikanu elomi irin ajo nkaluko wa di yo wa di ototo oni kaluko mo wa de leyo kokan
1: ya mo pin ya
0: yo mo wa pin lo ranti ijo primary re lo ranti awon kan lejo don re o
1: lejo bere
0: o
1: o se se ke tun wa jo wa wo
0: secondary opo won opo gbogbo won ko lejo wo secondary
1: o se se la so
0: yo tun e tun wa ko jo papo be ba wa de bi secondary yen gbogbo yin o je lejo wo university kan na
1: o se se
0: nigba te jo ko jopo lakoko lakeji sawun eyan odeku
1: die
0: gbogbo ikojopo laye yo mu ai ni kojopo yo de wa beru bo ba wa ri kojopo yi to ba de wa bo ma sise re ipe ama le jo ma si ma lola ta ba wa jo si ma lola ade agbo kini o ma seku fun wa ta ba pada rira wa
1: lojo mi
0: eyan melo le lo so fun wa emi ati lagbaja odun ta ti jo wa ni o ti le logun odun a si tun wa jo pade loke kan ba se jo pade laarin kan leyin bi ogun odun ogbo odun ta ba ku laye ba tun se jo pade lodo ba mi edumare ni
1: ile wa mo mu awon omo ile iwe giga mi abi ile awon ile iwe secondary school mi ti won la won ton sara awon
0: jo
1: kan won la won se reunion
0: o ori ri o ni ku
1: ami ase

0: Dabo jawo eleyi ko ba mi edumare ko saanu fe ni kokan tori awon kan ma gba ele kerin yi pe ko si be se ma se mi ninu aye to ni lowo bo ba se wu ko ma won pe o pe ah eleyi lowo lowo
1: ben
0: to ba wa lowo re lowo dakun fi owo re de nkan mole o
1: to ba ni de nkan
0: o gbon mi le dada
1: ye mi bo
0: to ba ni owo lowo gbiyanju
1: de nkan
0: fi de nkan male
1: fi nkan de nkan
0: tori pe nto owo to ni lowo loni o to ba tete fi de nkan male tabi sugun o si o le dola ko ma si ma o o le di ola ojo ti baba wa yi kabiyesi wa tawon gba lero yi pe in tawon fe gba lero bayi ile ise radio nla kan awon fe dale o lasiko gba na agbara nbe
1: won ti e mo pe yo tori to bayi
0: owo nbe alaafia nbe
1: okun nbe
0: ogbon nbe ikujopo nbe ti won rin kaakiri won wa ko gbogbo eleyi jo won o pe ah kini fi se o ah eja lo eleyi won lo agbara
1: ka se nkan bayi
0: won lo yipo
1: won ti se nkan
0: won lo ikojopo won wa fi owo
1: won fi tileyin
0: won wa fi tileyin owo ti won wa fi tileyin yo wa ran gbogbo
1: nta nso
0: gbogbo nta nso yi o wa ran lowo edi ti o gbe aye yi kale egberun owo yo na si waju
1: be ni o
0: owo ni aimaye osi se ti nbe ninu ikani yi
1: owo ni won
0: owo won fi ntoju won
1: bẹẹni
0: se bagbara se nbe fun kabiyesi wa lana lo si wa loni
1: se bokun se wa njo na
0: lo si wa loni ore ti won jo nse lana to po
1: ti
0: won jo nkura won kaaki se gbogbo won ni won jo nse mi lowo loni
1: se toro nkaluko mo so kale n bostor wu
0: oba mi edumare
1: to
0: bi o eja di nkan mẹrẹrin yi
1: kadimu
0: eja dimu tori pe iriri e dai ogbon
1: ni fi kon
0: ni o

0: gbogbo wa pata la di tan lola
1: ah ebi ni ati so
0: iru tan wo ni wo fe di lola
1: ti lo fe kun ki lo nko le
0: kini to nko le
1: ki lo fe mo ka lo ngba to ba lo tan
0: ka pi si olorun
1: ah ma ku doju mo gbogbo wa nko biography
0: e wo orin ta n play yi eh gbogbo aye orin ta n play yi tata lo
1: alamu
0: ni
1: awon eyan so
0: won so tata lo alamu
1: ati wa gba
2: pelu rabo alaji lo re bi o to ka ye gba ye lati bo yo olori e gba lo da wa
1: hello ta won nbe
3: hello
1: yes
3: sir da do si wa yi ni mo ko yin ko le kan o mo baba ni baba
1: e ti so sẹti gbogbo pẹ sọ
3: ọpọ ọdọ wọn ọpọ ni le ọdọ wọn
1: e ti sọ yun na le ka ti gbo
3: eh na ni je baje
1: ami asi ami
3: ko ti le ka wa o pe
1: a ti gbo n ta fe gbo nbe esun e lo ta lo tun wa nbe e lo akwaje o ruko ni bele ti
0: lati bo
4: ko ni ola mi ko lati mi ola
1: lati bo
4: lati bo
1: Olorun lati bere
0: lati bere
1: oya
4: abatata lo loko
1: yo da fun jare abatata lo loko kini akole aworin
4: ah e wa mo
1: odun woni a wa ku
4: e mo je to ku
1: o ti da ko so e ti
4: ti omo ni won
1: ah
4: omo ku ile osa
1: ah Ashim. Ashim.
2: Baba ti mu na yo da baba de lo rango. Aji kari mu mu ba ko ja ye pa ye la ke bo yo. Ala se o ko ra mo da baba la re pelu rango. Baba mari.
1: Ko lo nda wa la re pelu rorun. Ta lo wa nbe?
4: Hello.
1: Hello sir.
4: Oruko kini ni Kola Wole Agbodere lati Omi Adi.
1: Oye baba dada.
4: Alaji tata lo
1: eyin o ti e gboro mama
4: iloko omo bade ni
1: okay
4: opo yi osa opo ile galaruru ile baba won
1: ni family care si won
0: ki wa la kole record ta lo yi
4: ah mi mo na ti mi na ti akole re ma
1: be ba ti e wa ran ti
4: 85 ni aku
1: 85 ni aku
0: 85
1: oya e tun je afelomi laye elomi o ma akole elomi o ma
2: ali

0: Benga
1: Oyato
0: Oyato o si ton yato si wa dan si ni gbogbo gba ah ka piece Olorun
1: Olorun ni
0: iku oni pa o yato o oba mi edumare oba nre iku jina fun
1: se edumare
0: oba mi edumare oni gba lowo wa iku ojeje yo jina si
1: amen
0: emi ire ogun o
1: bo Olorun si dasaru ma awon baba ti an dakan ni ile lowo Olorun ni dasaru mu na lowo
0: ko wa ni kuku ojiji
1: amen ase edumare.

0: Hello. Ekwajin. Yes, sir. Oruko yin?
1: Ganiyu Adebayo.
0: Ganiyu Adebayo. Yeah. Lati Buma. Obada. Ah, oh yeah, oh yeah. Ba gbun so. Eh se jini. Ah. Esun, esun. Ife wa le ni te fi jiwo yi. Elu gbugbu wa an gbo yin. Tata lo.
2: Alhaji Lamidi tata lo.
0: Eh. Yeah. Kili title orin yi, kila kole re.
2: Alhaji Rahimi aye toro ede.
0: Esun. Odun melo re ti an ti ku? March 8, 1985. Eh, ma boye gba. Etun je lo mi nu tun wole. Oya. Yeah.

0: Hello, Talo Ambe. Yes, sir.
1: Very agbolu ade ati tatalo ohun ojo ra won bi won ba ti ko ti suru bo won o ma takura won
0: tani wa nkorin
1: agbolu ade ni baba mi ma pere da dangba mo wa ni kekere ti won ku gbo won se nja pele be yen ti won ko lere ara won ti o mo galu ara won gba ilu titi do agbo meji o baba mi ma pere ti
0: gba ye roju
1: o ko le ni na
0: omo ko le yin na
1: omo pe mi wa
0: Sibi
1: agbolu aje ni
0: agbolu aje la play lataaro
1: katalo won jora won
0: sugba agbolu aje la play lataaro
2: ewo ja se bayi ja se bayi egbo eleyi na egbo eleyi e nta nlo bo lataaro
0: oto
2: ato ti wa silekun ato ti wo inu ile mi inu ile mi ta wa won e wa gbe segbe ara won e wa wo ta leleyi na
3: I'm

0: Hello, Talu Ambe.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Question.
0: Ajini o baba wa dada.
1: Sir.
0: Hmm.
1: Tatalo.
0: Eh.
1: Ilu ni Tatalo nlu.
0: Ilu ni Tatalo nlu.
1: Agbolu aje ti kore fun ri.
0: Agbolu aje ti kore fun ri.
1: Ti kore fun ri. And the client and kan to wa to tun je agbolu aje na ti kore fun ri.
0: Hmm.
1: Ilu ni Tatalo nlu.
0: Hmm.
1: Ko ji yeye.
0: Agboye.
1: Ilu ni Tatalo nlu.
0: So wa mo la mo lori leyin.
1: Ma ah tata lo lo ni bandi.
0: Mm.
1: Ilu lo hun lu.
0: Mm. Mm.
1: Wa won won ko ni fun won ni.
0: Won ma ko ni fun won ni.
1: Be ni. Agboru aje ti ko ni fun ri. Elesin la ti ko ni fun ri.
0: Ko tata lo ri.
1: E ni kan ti o nbe to ton je agboru aje na na ti ko ni fun ri.
0: Mm.
1: Mm. Lo won fi jo won fi wa nbe be ba
2: kan. Ilu ni tata lo alamu
0: on lu.
2: Lo lu ko e ko ri. Ewo
0: a tun je lo mi lo
2: ka ko ni se yin baba mi
0: nte ba wa tu se ngbo
2: ko ni se yin
0: nte ba wa tu e tun je lo mi nu tutu fun wa
2: ka ko ni se yin baba
0: o se baba dada o se
3: aje loru baba ji bola baba ni fo ye ma boya ore ala ji wa mi awon le yi ti ala me ni
0: Hello, Tad.
4: Hello, sir.
0: Eh?
4: Yes, sir. Tan kan ni o.
0: Oh, yeah, Kabo.
4: Eh, ri pe te ba wo ilu Tatalo Alamo.
0: Hmm.
4: Ilu e yato si ti Agboluwaje.
0: Hmm.
4: Eni to ba le ti ilu, to ba ri isowo odun e o yato si ra o gidigidi.
0: Hmm.
4: Koda, tin ba lo titi, tin ba kon gbo Tatalo Alamo. En ti mo wi pe Tatalo Alamo dede. Pelu bi bi ton se ma jade. O yato si ti Agboluwaje but o sese ati agbekale orin won gan ohun won le jora jijora yen gan ti o ba je en to ma n gbore ko ti bi awon meji iru en mejeji nisin ko ti re se le jora to voice eyan me en to ba n gbo yin dada yo ti pe a voice yi yato just like elere oba ati arugo voice ni ba yan se ma n jiyan to manuel elere oba lele arugo voice lele so yato wa ninu won afi ti o ba da ohun mo
0: Eseun
4: orin, e ku eto.
0: Eseun baba dada. Eseun.

0: Yes,
1: sir. Mm. Yes, sir.
0: Okay, sir.
1: Baba ti mi ni bu ni.
0: Baba yi bu ni.
1: Baba to bi mi gaga ni lu ni la isi. Ni de re. Baba ti ya ma lo ba won sire. Baba la mu ta baba ka ta lo te wi e ilu ni ma lu won lu orin.
0: Lu orin.
1: Lu orin. Sugba won lu ilu.
0: Won lu ilu.
1: Ba ti mo la won mejeji olorin lu badan o. Wallahi o ko won si de pare lai lai.
0: Oruko won le pare.
1: Ori won loruko to dara. Won kan jaja be si ma wu won ni. Se ba wa ki baba mi tabi baba mi ba lo do won jo ma je npo.
0: Won tun ma do weke.
1: Ah ah. Se jo ma me mu dare bi omo.
0: E
1: ba be to bo.
0: E se n baba dada.

0: Uba awon to ba ma Alhaji Atawa Cultus le ma e ma ba wa ki won pe won ku de le baba won Alhaji Abdulrahim Adetoro gbogbo ede pata ini won gbo wa kitikiti bayi gbogbo are de gbogbo awon kabiyesi kabiyesi inu ede akiyin o pe e ku papo da baba wa
1: ati gomina gan pe mo ku awon eyan
0: gomina na ajiranse gomina na
1: wa
0: be iranse gomina na wa be
1: ba ti kiranse ati ki gomina
0: ati ki gomina oba mid mari oba wa duro ti yan a dupe lowo gbogbo eyin ololufe patapata ni ile yi loke okun oba mid mari oba wa duro ti yan alhaji isa kajibola ni ilu ni york oba mid mari oni fi yin le o alhaji suraju den muhammadola awal baba ala america ayo ade fadaun si lati ilu america alaji oye wole lati ilu america mrs unis adeleye ni atlanta
1: georgia
0: mama yi iku ojiji ni dodo ti yin bayi o alaji atawa cactus laiman o ma lara eku lede ti baba
1: o
0: eku lede
1: agbanja lorun
0: esiku pale ma alaji sulaiman tajudin ana alaji atawa cactus laiman oko yawo no alaji alaji sulaiman
1: baba
0: wa duro ti yin o alaji ati alaja misiri unilu london a ma riri yin oba mi edumare oba wa duro ti yin o alaji amdala taiwo popo ola oba mi edumare o ma ba fi so re so yin mr oladi meji
1: oye
0: sunday lati texas ni gbo ku yin nigba kan olami lekan samsudin adesina babu oloye repete eku pale mo ojo bi o ojo karun osu kewa o ni gbogbo ojo bi re baba yi wa fe dupe pe ohun o pe ogota odun lori ile bojo karun ba ti n pe ojo na olohun mo sa ji o ba wa laye olohun ji o ba wa laye dada olalekan samsudin adesina ojo odun te da si waju ko ni di ojo ekan fun yin o mr dele otena ike oba mi edumare yoba wa duro ti yin oladun moye ogogbe mi
1: aliasola
0: oluwa bread won wa ni poluwa ji nilu ibadan baba yi ni ma ko bread fun wa o tun ti se gege bi ise re
1: o tun ti se
0: o ti se gege bi ise re o tun ti ko de ile ise yin o ni jona o ile ise yin o ni di titi pa oba mi edumare yo ma ba wa duro ti yin o asiri yin o ni tu lai lai

0: ni fele le ile fofun bala o aji lawa ya bi eyin de ti dide nle ja won ti o ti ji eje oye won po ma ni ma se ahun ti de abuzu ma ya re o gidi oro ti won le pe abe de we de won gbogbo eyin temi ni lora
1: osa mi lo nko wa ji si
0: mami queen ni lora e ba nki ya semi ya baba mi ba le oloja mo lete ladi meji baba temi
1: won la lagbara o je wa agbara re ninu aye aro
0: igu igbata loju ran aburo ni kolu yin baba mi abdul aziz balogun lati mana tan
1: emi o si roka
0: baba mi pa yin ayinde
1: baruka mo ka fo se
0: rohim lati ile adara alagbaji ni lorin
1: lala ise lairo ayin manika lala ise lairo
0: baba mi olaniyan
1: mi o lagbara agbara olohun loka mi o lagbara agbara
0: lolomi nile ibadan
1: yaro
0: omo ke olokun tin gbolomi

0: E ben ki baba mi Suleiman omo to we ninu ebi siyan bade lati ilu Igboho
1: le ma ni le bi transformer
0: e ben ki anfa awon baba wa imam wa loko ngbo ni ilu Igboho
1: ba po ju la ilu mo o tun le gba na eyo kan so to lo nkun yi
0: e ben ki kelani ko se okilani ni tapa ni barapa ti a
1: eya boju
0: ajibi kalamu sam demo legun se gondu gondu
1: eba e boju to ko ma se baje o te ba fe lo na
0: ore ya se bayi lo ro yi
1: le mama
0: gbogbo agbo yesin pata platform mu kiyin
1: o le ri na mo
0: aja se ki na dida mola
1: ti transformer
0: ele akabiro lai tan laja lati fa olayode
1: e si ma je keru opoju
0: Se ida
1: Chiluma
0: Amila Ajia Iwaju Ajia laba otun
1: Transformer to wa ladugo
0: Gbogbo yin mo ti kilo ro e je kin ta kan kan kan
1: Ama to wa ladugo
0: Amoju ero mi ku ni pa yin fun mi Arun ni se fun mi
1: Tomuna lara eni
0: Abdul Aziz Ademola
1: Ki to ba lo baje
0: Asisu
1: Bona to ba se si to ba lo baje
0: Awon o ni sise lagbara Olorun
1: la du yen awon lo ma da da da o no ma da o la du yen lati bi tun se eni aye o la lara ewo oni iko
0: laaro ibi ti mo lo jina rara
1: oni igogon bi soro ba de lo ma mo pe o ma daran ni
0: be ni a ni ni soro gbugba ko se nto lo nfile lasan en ti o ba ti se nkan nkan o ma se ha nkan o ni se wa gbugba ti nkan se lakoko yi ti won be ninu hila hilo bo ni kan se gbugba bo ni ka won sise bo ni ka won se to abeledua oba to niya oba to dawa oba to mo wa oba to mo wa ko jọ ko fi wa lo campaign olohun ba ni ki ola mi laaro yi ati adab ati nanka ni gbugbo e opapo lo bi kan na in wa fi asalatu mo fi le lagbara olohun ni re benja e wa ni bo se ri itin sele ni duniya o mo ga po o ga nkan se elomi o si ma lo ntiti yo si ma saliso yo mo daso e wa wo ko kin lo de yo si mo doro so e lo si lagi lo 96.7 fm e lo si facebook wa e lo gboju ayo wo mi e lo jo iwa be lagbara olorun e rin ni mo bi ran elomi nda o lo bayi yo si mo daso kilo de kini tin senegal lakata ile aye ba se baye adebe njo kan mo wa a se ku nbe njo kan ijo kan a ku nbe mo lo ti je kilo ti wa je kilo de ga kini to de ta yin fi wa da bo se da yin ha ani se olorun fi nkan ra ni bo muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim allah la kodi kare na kun fi rasulullah uswatu hasana liman kana yari jumla wa ni yawil hakri wa sakara lahu kaseera allah ni ha daju en ta rasi ni ta funa di ko se to dan to gaju to le wa annabi muhammad liman kana yari jumla en ba ma ku jokan Omo pade Olorun lesegun yi oni amele akre ojo kan jojo kan ti won gbe ni kan le bayi en ti won fun yen yo di kan mo we en ti ti gbogbo nkan fun yen ti won le sun oni kan mo gbe ni ko bo ni sun ibo le fe ko sun kan ha abelon gbogbo ti nja jalu pata mo jo won ni ko wa wo mo de won ya mi baba ti nta ija mo to ta ba nto oni de ni di o kini to sele mo kini dada ya mi ni luwo ja ha mo kini logun pa mi gi wa di ni mosque ogun pa mo kini dada ju mi ti ni e ba ki ya lo e ba ki gba mi nbe yen e ba ki ambassador Kazim are gi wa di ni mosque are ambassador Kazim ojú mi ti ẹni dààmú gbogbo àwọn èèyàn níbẹ̀ yẹn pátá ni mo kí kò sẹ́ni tí mo yọ ọ́ lẹ̀ lágbára ọlọ́run

0: suna tu sefinati nuhi suna nebiwa muhamma olokonua maro kibaha emba wolesine neja yola wa mantaka lafa aniha emba nirara tuguri kumbe garako wanti niteri u
1: ono nija teri sinu unyaye ani bono agbada unyaye elumi inkati se gidi gansin kongo se jadi mama wanyo na bebo wanyo na beto wanyo beti buga luti be kuku unwe nanyo wangu le damu nankali tiniti mafuwa la roi mbubu iti ban shienda pata wola se inima nipane wola se inoju wala elumi mbubu nkati unijuma lo shianyo nalale na yin toba ti kiyo shayi tu toba ha salu wala ta uti kiyo ta ufe sonyo salu wala toba ti si alu wala ta emba ti salu wala le koto su uti wanyo ugin so long abruku ka ule kolu elumi lato juru ni atata ki di ba lato juru wanti kwa elumi okan down mwose down bai ojaji sali ki elumi emba si alu wala koto su yon mwere bo inwa dewa na akoko ekeji wajasa wata wase bolu inba 21 si atele woto ni wama sope ya adi kinupu ya adi ya mbinu ya alamu ligunyu ya adi ya mbinu ya alamu ligunyu bolu mweta ni uso inba 21 si atele woto ni wama fata gusile mweta tre tre tre wama sopa mbojure urire suraka allahu mazira nasiza tilo dan tatin oni asiri adua tuni tamasi tilo dan tatin oya suraka allahu mazira nasiza oya suraka allahu mazira nasiza asiri bimbuni
0: oya suraka allahu obati ma ti mara yase nasiran wana nisi asiza kosi mwenye mburi bubo singi ya dawo mwenye mburi bubo ta alamu jali kia mwotawa jali kia mwabini ya mwotambini wa laula wanaku wata ina adole alimisi Psalm 119 verse 105 for Christiani for 21 times inamaka Psalm 119 verse 105 21 times inamaka 3 days to be 7 days na wanisi uli mpio watasebe tuba tinka tuba takoka uwa misuni step down uwa mi baba ulo yuku tusini ni mbuwe mge meta atinge miji waka na tia wasuraka wasuraka la lezele ya siza mwesebe ya 313 uli mpio watakasebe kukasi mfata

0: fun won lowo ninu adura ki prayer life won le ma lo dede ide agbajo leleyi ti padi ojo adura 300 days e ti olorun gbe kale fun woli temi to pe je jesus se bere ori ofe leleyi lati jo ma gbadura papo to fi dara ke da po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri na ju yara e office tabi lenu se re ni wa ti ma gbadura pelu ogologba won mo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe dara po mo wa e send message yi sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alabape ba se ngbadura ti testimony si tele loruko jesu
1: gbani to ni ore ofe lati gbo mi ese bibeli meji ni ma lo lati fi di adua eyi ti oluwa fun mi aro yi ni ma bere re odidi ojo meta ma de fi ma tenu mo wo bi gbogbo eni to ni ore ofe e gba o adua to ye ka gba lele e je kin jeun let me eat e kiesi ma lo ese bibeli meji ma lo ewe korinti kini ori kese ese kesan ma lo ise apostoli ori keta dilogbon ese keta le ni ogbon ati ese kerin le ni ogbon iyen ni act of apostle 27 33 to 34 bo e je nbere lati ise apostoli mo fe fi ese awon kankan mule laaro adua eleyi adua to nilo lati ji omo re pe je ajo gba ni adua to nilo lati ji oko re pe je ajo gba ni wo bi adua to kun fun agbara ise apostoli ori keta di ni ogbon act of apostle 27 33 to 34 egbon to so nigbati ile mabo Paul be gbogbo won ki won ki o jeun die o si wi pe onili o di ojo merila ti eyin ti reti ti esin kedru bawe ti e ko si jeun verse 34 nitori na mo be yin ki e jeun die nitori eyi ni fun igbala yin nitori erun kan ki yo re ku oli ori enikan ninu yin Paul n bi awon to ku ninu oko pe kan jo kan jeun ti pe ojo meri lati won o ti jeun ita igun die mi o le sotan sele to sele nigba ti won gbe Paul lo si Rome oko lati Italy be ni wahala buruku de de ba won ninu oko sugbe wo bi Paul wa nbe won leyin igba ti won ti ri idamu pupo pe ki won jeun ma so awon kankan nipa ounje ni aro yi je nka ese bibeli keji ki n to so awon ti mo fe so ki n to ka ese bibeli yen gbogbo eni to le sami laaro yi agbara to gba ounje iserere lenu re agbara to gba ounje ogo lenu e ma ya di rubili agada ya bi won ba je ko sami agbara yen wole loju mo ni agbara na wole loju iwe korinti kini ori kesan ese kesan egbe n to so o nitori ati ko ninu ofin mose pe iwo ko gbodo pa maalu ti n pa kali enu mo e a se maalu ni olorun n se itoju bi oluwa ran mi laaro yi mo le ma tu awon ese bibeli yen fun o itumo re paapaa julo eyi ti mo ka yi nigba ti Paul so pe ati ko ninu ofin mose maalu ti n sise ipaka e se te fi bo won lenu ki won ma jeun o wa pari e pe ki se maalu loluwa nso o kan fi powe ni awon aye ti won sise le ti won je kan jeun awon lo nbawi baba iwo ni oro ibawi laaro yi eni to sise lo ye ko jeun mayana de rubilia gadaya baros iwo lo damu lori awon omo yen iwo lo ye ko jeun hey iwo lo sise sa bo ni won se le oku oni le awon omo re won de le awon omo ti yawo omo ti e lo so pe won o fe ri o iyawo faaye gba won omo awon iya ati e kan ma bo le omo ti e o le won jade iwo lo de damu lori omo yi sugbon oni dandan won o fe ri o tori agbara kan so pe ko mo jeun eyi kan gbo mi laaro yi iwo lo sise ni le oko yen nigba to nje o ti idele ejo ndamu ni igba to nje de tan won ni wi pe ko mo jeun oluwa lo ran mi laaro yi eyi kan gbo mi se gbogbo agbara to ni o sise le fe lomi gbogbo agbara sise ma je bi won ba je ko sami se agbara ye wole
2: amen
1: mo ni agbara ye wole
2: amen
1: ani agbara ye wole
2: amen
1: ama gbadua laaro yi eni keni to ba gbo nje lenu e emi lo gba lenu e esa oni yoruba fi so pe ona fun ona run e ki esi o ma je ki eni keni fi ye bo sere sa ti won ba ti gbo nje emi ni won gba o eyin to je pe ni se ni won je ki aye yin kere si o tori onje ogo ti won to ri je ni esa ise meje ni mo ko le ti onje a ma se lara e ki esi sa akoko emi ni onje mo ti ri eni to nku lo sa to daku to je wi pe okele amola na fi ji bo ti fe le to yen sa e wo bi ati gbegiri to ki popo bo ti ri yen sa o je ko ji pada o awon eyan ti ro pe mama sick ni o bo mama o sick esa onje lo nilo onje a ma de mi pada eyin kan be ni bi iserere ti ku lowo re nitori wi pe onje iserere o ri je mo manaka dalia gadaya barubi eliasa esa kilo de ti o je pe teyan ba jeun loju orun kilo je wi pe to ba ti di esa awon nkan ko ma daru ninu aye tori wi pe onje ni agbara to ba wo ara eniyan o le bi nkan esa o akoko niye onje a ma de mi pada boya mo le so bi melo be be ja koko fi eyo kan ye gbadua e pi oruko jesu eyin omo lohun e pi emi memo e da okun mi pada laaro yi e fun mi ni okun e da okun pada si inu mi wa ni aye mi gba okun e omo mi gba okun e da okun pada e da okun pada e da okun pada o ya adua

0: gbadura won ori ene kun won lowo ninu adura ki prayer life won le ma lo gege ije agbajo leleyi ti padi ojo adura 300 days eyi ti olorun gbe kale fun woni temi to pe je jesus se bere o ni ofe nile lati jo ma gbadura papo to fi dara ke darapo mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi mi sare kiri mo inu yara e office tabi lenu ise re bi won ti ma gbadura pelu ogologba won mo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe darapo mo wa e send message yi sori whatsapp number yi 09025202724 wa se alaba pe ba se n gbadura ti testimony si n tele loruko jesu
1: ese bibeli ti mo ka igba ti mo bere adua yi we corinti kini ori kese ese keso o n so nipa ofin mose to ni e ma fi janu senu malu tori ohun lo sise ejo jeun mo wa ro bi mo tin ka bibeli pe se won fun lounje rara ni won fun lounje bo n to se because ti won ba fun lounje ko le sise ounje lounje keyan ni oko bo ibi ti wahala wa lele akoko to ye ko jeun to n sise gangan won jo jeun esa o akoko to nje wulo sa ni won fun lo nje nigba to ba laago won jo jeun menaka barubali agada nigba ti o nje ba wa ni tutun won jo je nbe nigba to ba nda mu won jo jeun esa nigba to ba ye ko kere won jo ko won fi onje re si igba ti ojo ti lo lori e won fi onje re si igba ti akoko ti lo won fi onje re si wrong timing esa akoko to ye ko jeun omo won ni e ma fun gba na e je ki ojo ti lo lori esa nigba to ba pe night e je won ra moto fun esa won ni e gbonje fun ni wrong time uwe ni waasu so pe o gbogbo ni igba ati akoko wa fun eyin kan be nibi tori pe e o fe miss akoko yi le fi ma ba mi gba yi to pari e e je pari wa adua yi e poruko jesu e pm mema fi iranlowo fun mi ni okun ni oju ojo fi iranlowo fun mi ni okun ni oju ojo olohun kankan fi iranlowo fun mi ni okun ni oju ojo o ya adua
2: poruko jesu
1: maya gada na maya lo

ti pariwo rẹ ni ana ati ni ijeta abekuta lokan laaro yi esa iyo didi loluwa ni ki fi gbadua we wo bi opo to gbo bi mo fe salaye kankan laari iseju kan ko si akoko fun mi mo won ti sewo si mi ninu kulu yi ṣugbọn ti mo fe so fun o leleyi wo bi aye amọ deni mọlẹ nitori wipe ko mo ba ni ojo ayeye esa wa mo fi aisan daaye duo gbabi gbosa won le fi ni sinu tubu aye e kiesi wo bi aye o ba fe keyan de bi ayo re won le fi ku da loro baba rubia daya be kwadaya aibaye ni tan ti ya ni were aibaye ni ti won ti tu si o luwa ni obo laaro ibo fe tu owo ogun aye lara awe dia ipade aro e ba ku fun itusile gan that program will be full of deliverance awon tan ba wa jo friday to koja na le so fun yi esa owo olorun ri lodo ta lero ni so laaro yi idavaru bi adaya be kwadaya bi oke je uta o o ma di agbara o gbogbo to ba le se ni ko se ki wona wa be wa ri ti baba mi ba se ago mefa lati wa be tete deli esa iyo didi lajo fi gbadua oluwa lo ran mi baba lubada be kwadaya ten kan juwe ki de so fun o pe ki wo na darapo gbogbo eyi te gbo mi ni ilu abekuta o wa lafe wa ibara lo ti gbo mi o gbo mi lati iyana mosuari o gbo mi lati kuto o gbo mi lati fajo o gbo mi lati osiele o gbo mi lati asero ibikibi to wa randa lo wa to ti gbo mi ibara lo ti gbo mi anywhere to wa ide aba lo ti gbo mi ibikibi to ti gbo mi laaro o le darapo iwo na ba bo ni oke jeu ta o esa elikan ni bo ni oke jeu to ba ti ku oni ya na mosuari bi po lo sapon laarin sapon si bridge ya na mosuari ye wo ari bejeji ye ibeli mo ba bere lowo elike bi gbogbo be yen wa so fun o eyin te ba bo lati lafe wa e se bi pe bo sapon e ri oke jeu eyin te ba bo lati ya na mosuari abi kuto gbogbo ona be yen abi idi aba e ba bo waju bi pe lo sapon nigba te ba fi de general e ri oke jeu ta o gbogbo eyin te ba le darapo laaro o ba ku fun agbara inu olu ye lawa gba ti o ba fi di ago meje laaro kutukutu opo ero yo ti wo be yen iwo na darapo ko wo ti oluwa yo se ati ago befa laaro kutukutu ni dadua yo ti ma ju tete de ko le raaye joko beli sa oluwa lo ran mi o ba ku fun agbara e wa iyo didi laaro yi o ti oluwa ran mi niyan ko ju be lo owo oluwa si sise si eje pe number yi fun gbogbo eyin ti e fe darapo 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you

0: to se mi logo se mi daada gbogbo eyin ayan fe o oni oloni ni ma so ba se lo yo wa aje npase sinu aye e bo ba le se ami lu nwoke gbogbo n to se ni abuse nti gbogbo n to se ti o sise lati seju ilo yo bere si sise ogun olorun yo tan na imole re yo si tan ibukun yo down fun ileri yo si pada se ninu aye re ogun ni fun o jesu gbogbo eyan omo olorun ibo ni yo yin wa ma so ba se lo gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi a bo sori facebook laipe a bo sori tiktok laipe injo je mo pe bi mo se so orisirisi ogun lo wa ona ti si n ba wole so toto o le duo pa pe ona kan bayi ni ma fi segun e afi to ba gbo nipa temi pe e se bayi iru iya tana ni isin iwe mi ti mo pe ni iwe asiri on lo lo to fi segun oko emi re awon kan be to je pe won a kan mo gbo mi lori facebook iyi pada nla yo si mo de ba aye won mo nbo mo mi e sare dide na today is 25 mi mo boye le ke hallelujah nla je atan jo ke wa fo ke eyin te ba wa ni le oke ora mo land tori awon tin be ni sale ki won mo gbogun ti o now wa ke hallelujah yen hallelujah oje meje ogo oje marun a si fo ke ni I believe you can fly eyin te ba wa ninu moto nikan ni e mo fowo fo eyin te ba wa lo hospital mo fi okan fo to ba se pe o wa lori bed ni bi to tin gba iwosan re o si da mi loju po o dide iwo sa fo kan fo somebody shout hallelujah meji oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo man oya ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eju owo si oba mi oba re ipa nla ninu ipa ati ase ninu ase ije nle ife eni to nfo won agbara mummy e wo ona to mo birin igba te ritu sile o ninu program tana ta ase engineer
1: oba mi e karo oba mi o oruko mi ni felicia felicia lati kutonu omo ijo ni mi lati ori afefe se karo ko jumo oba mi mo emi na ni ede emi na pada ni ere o mo dupe lowo olorun ojeje mo dupe lowo olorun pe fun ogun to se lori aye mi mo ba gbo ko ba fun the life for me in every morning nisi aipe yi na ni mo se ra gbo program ti e se ni aro nipa adura ogun sise oko emi mo dupe lowo olorun pe igba ti mo gbo adura yen mi mo emi to ba le mi bi e se n gbadura inu kan jo mi lara ni mo be sin be sin gbo ara mi lati be sin gbo ara mi mo subu si lele bi mo se subu mo la ri pe ese mi gbo gbogbo ara mi gbo bi pe kankan jo mi lara mo wa ri pe ohun kankan kuro la gbo ara mi gba ti mo wa dide mo wa ni idubule yen titi si mo wa dide gba ti mo wa dide mo wa ri pe gbogbo ara mi weak gbogbo body mi bayi o weak o weak mi bi e se n gbadura yen e tun continue adura yen gbigba e wa n gbadura gbadura mo to wa get better pada nínú ọdún yìí náà ni mo jẹ́ ìní pé tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń fọ́lọ́ program ní facebook pẹ̀lú tiktok ogun tọ́lọ́run ti ṣe lórí ayé mi ní èmi ká tán ìyanu tọ́lọ́run ti ṣe ní ayé mi ní èmi ká tán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run òjijì o mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ mo dúpẹ́ nínú ìpè yín mo dúpẹ́ nínú nínú agbára àti iṣẹ́ ìyanu yín pé mo wá gbàdúrà iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ọlọ́run máa fowó yín sókè olórúkọ jésù ẹni fi ọmọ díẹ̀ ní fi aya di o ọlọ́run bá mi ràn yín lọ́wọ́ débi gíga ibi tẹ́ ẹ ti dé ẹ tó débi ju bẹ́ẹ̀ lọ bá mi ẹ ṣe ọmọ dúpẹ́ o èmi náà ní èrí o.
0: nice ṣe é gbọ́ nǹkan inú ilé ló wà bí orin yẹn ó ní ilé ni mo wà mo gbó kìkì jésù o akiri sore bàbá máa kú iṣẹ́ o àyà àti ọkàn tó bá fi gbọ́ ni ó sí ọkàn ẹ̀ paya pátápátá yìí sì ń play yìí sì tí mo ṣe ní life ọ mo ti ṣe tán kó tó tún lọ mọ wò ọlọ́run sì bá pàdé mélòó mélòó wá nígbà tó o bá join mi face to face báyìí tàbí tó o bá wà nù service a tún lọ sórí facebook à ń lórí youtube ibẹ̀ ni màá ti sọ àwọn nǹkan kan tẹ́ fi iyọ̀ yìí ṣe tọ́ọ̀bá ní fóònù ó pe ẹni tó ní pé kó wò mí kó lè bá a sọ tí ń sọ fún ọ bíbélì ní àṣírí olúwa ó ń bẹ pẹ̀lú àwọn ẹni tó bẹ̀rù ẹ̀ sísítà ti máa bọ́ sí lágbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run àwọn nǹkan kan bẹ tí mi ò ní sọ lórí rédíò ó nílò láti join mi tó bá ṣe pọ̀ mọ̀ rẹ ló ní sọ fún ọmọ ẹ pé ìjọba mi gbọ́ ohun tí pásítọ̀ dẹ́kunlé ẹ̀pàfẹ́ sọ bá ṣe lo iyọ̀ kápò ní fóònù yẹn tọ́ọ̀bá wá ní t to ba di ojo Sunday ninu ipade communion holy communion service ati isin dupe ejo gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi ma tun repeat ni ojo Sunday. Sunday lay your je Sunday money gbagbe. Sunday lay your je Sunday ibere otun nibi ta ti combine yo pelu holy communion iyo ati ara oluwa ati eje agbara oluwa mu eje Jesu. Now, eje ki nfe nun be ki nse nun dede sibi gbogbo eni to ngbo mi dide nibi to ba wa fowo si dodo re mo fe pase de la ba na ku abi hada hasha gbogbo emi ti ngbe nu ago re emi ti ngbe nu le yen ele tin taire sonu tin taibuku sonu fire of the Lord bakaba haladesha ina oluwa ma ti jade lara won eyin alejo bibeli ni aya yo pa alejo won fi be bojo sa jade ni bi ko lo fi won gbogbo alejo e pare e jade alejo pare alejo jade alejo pare alejo jade alejo pare alejo jade alejo pare alejo e jade nibo ni yore wa momo gbe dani agbara olohun bo sinu iyo kigbe agbara olohun bo sinu iyo wo mi gbogbo bi ti ogun ekunkun koju si to semi si lara mi gbogbo nti nbe ninu ago mi ti o je ki rona lo gbogbo nti nbe ninu mi ti nje nba ikorira pade gbogbo nti nbe lara mi ti o je ngbase bayi loluwa wi ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade jade lara mi ina mu ina ti jade ina gbadanu in the name of Jesus Christ. I break every covenant. Gbogbo eyin te nbe labe majemu aimo oh oluwa ni wo opolopo imule gbogbo eyin te mule a lo iyo lati baje gbogbo imule iba se imule ife gbogbo imule iba se imule latojo okunkun mi mento ba mule oluwa so fun mi oni ko mi awon egbe okunkun ni baba iba mule won si ti so gbe njo ba tu asiri lawon pa e kan lo so emeji mo gbo pe gbogbo agbara ti olon ni gbogbo bi to ba wa to ba mo mo fe itusile won na bo se rapala wo service ni ojo Sunday. And on the one, anywhere at Ebawa, ma so ibi ti Oluwa ti ni ki n se isin lago meji la si ago meji osan in time away. Olorun ipe iwo ni mo npe Olorun majemu iwo ni mo npe gbogbo ile ti ngbo mi laaro yi gbogbo bi ti arimole wa gbogbo bi ti ofo ayan gbogbo bi ti epe gbogbo bi ti asasi gbogbo arimole abomole gbogbo ti ngogun ti aye re ti yo lenu ina oluwa jadanu in the name of Jesus Christ. E fowo yen kan yo wa fi kan waju ori e bayi fi owo yen kan yo yen fi kan waju ori e gbogbo eyin aye ti ngbo mi mo so tele gege bi woli to ba se wipe won ma fi yo purify gbogbo to ti baje ninu ago ara re gbogbo to ti dogun to ti dipeta ayi pada loni atu ole ki ategun ti ton fe wa eyo nigbata ba fi ka ojo mesan si akoko yi si ojo mewa e bere si ri awon gankan ti o mo jeyo ninu ipe irawo re mo ni orisirisi ogun lo wa orisirisi ona ni esu ngba ti fi ran ogun wole woli olohun to ba mo tin se o mo wi pe orisirisi ona la fi mo gbogun ti la fi le ti nkan jade mo gbe oro ilana egbon ti sister iso ewo alatola ewo nti alada laye re kin to tun wa so nkan ti yo nse mo ti so pe salt purifies but loni nisin mo fe mu nkan mi
2: e ka ran baba mi oruko mi ni Idowo Olabisi lati Eko emuruko lo olohun ojiji mo wo de kere ko kan mi na o sele pe ni 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 atan introduction mo kan sun na ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction po fu lo lati de ma ji ese kese na mi re bata yen mo
0: nice melo la won ti won ti lala ibode alaifa seyin ala mo tesi waju to ba se awon maye se Gen Z generation so pe superstition ni mo da won lo won be fi o jeun ni Aisha kin lo sele kin lo ji atubo tan ogun ti sister ila koja nigba won ji bate eyin kan be to je pe uniform ati jo lo bare to nwo awon school to ti jade eyin kan be to je pe be se ngbo mi wa ba re ninu igbo o kan ma rin lo si ni manamo. No wonder to bi je wi pe o si ona abayo ninu gbogbo se to nse eyin kan be o nje ni won mo gbe fun oni gbogbo igba o to je moju mo bayi o wa kesi to ba je loju ala pupoju wa notice e ko bere si size awon isan to le salaye lo nje oju orun mo fa eyin kan be to je pe jankari woni ibi ti gbogbo eyan ti koja igba to ba kan tonu ti e o kan notice e lai nidi o kan ri pe janka wo ko wo be o wa mo wonder o si jankari won bi inu e lalantakun gbe alantakun ni mo ran ewu alantakun inu e ni gbe awon kini ogun ati apere ogun ni won to ba ni to fi le gbogun ti eyan pe ninu iya ki se yen nikan elomi to ba ti loyun bayi ti an ba ti le fa so pupa han loju ala oyun yo wa le elomi mo so kan nigba ti brother yen o kan notice e ko n bara un leko eko agbalagba die ni ki si agbalagba pupo ke wo 40 o kan notice e ko n fo o fo titi legbe bi ti bridge pedestrian bridge labe pedestrian bridge instead ti o fi gun bridge ti won ma fese rin o wa mama o ko gba be yen o wa fo loju ala lo ti koja o fo titi mejeji po igba to bo seyin lohun ba won last man se dide niyan won ba mu o ni won si bere si na ohun titi won na ja oju aye won na de won na kan lapa loju ala eyin omo lohun igba ti brother yen o ji soju aye omo 40 years o ni stroke straight ni stroke aisan omo lapa omo lese enu e ti wo bayi won si gbe kakiri hospital e wo in ti esu lo to fi wa gbogun ti mama stroke re to wa se boju ala ni afefe buku kan si wa so bi nba ni o lo iyo o ni se ti o se iru e ni sister 2012 lo la la si 2013 to se wedding ki lo wa di atubotan re engineer ki lo sele si nigba to la lai e jo mommy ati daddy e bu iyo die tabi awon iyo e gbe pade mi ni isin lori TikTok YouTube and Facebook ago mefa bo tin ba ti wole to ba wa di ojo Sunday ni agbare ni to ni aye atorun a gba only communion meji gege bi ohun Olorun ah isele nsele engineer je ngbo ti mama iwa
2: so ibi ti mo ko si so fa mu ta gbadura so leyin gba yen gba to 2014 March 1 mo se wedding lati gba yen won wa omo ti mi re
0: ah lati 2012 si 2013 March won bere si wa omo titi te di 2024 bo ni bata ti an ji loju ala se ni se asame su ni sa iyo ti mo ni o why ki se pe iyo lave onko ni solution in ta ba kasi ati ase to wonu e ni awagun oni je ope si gbogbo arekereke satani nbo le ti ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ayanfe mura oni ni 2509 2026 engineer bo lo se wa bimo kini to se ni agbara eni to ni aye atorun ni agbara eni to laye atorun ma ni on the one o bo si ojo Thursday e 30 le ko ke le mo bi ti ma ti se program laarin ago meji la osan si ago meji 12 to 2
2: so but 2024 e wa si first ko ni bemo ni eko wa wa si first ko ni mo fi da ko mo ijo Olorun jiji so ni 2025 e so pe awon to mojo Olorun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa mo to Olorun be mi wo fun anu won fun mi o si mi mo je Olorun fun mi ni opopon lantilanti mo dupe lowo Olorun ojiji e si baba mi ifamiro yen o ni gbe o Olorun a tun mo wa pelu yin e ni fi e o fa ise mo se ko ni ba awon mo yin thank you sir e ba mi ki mama o da wo ma o da ko sir
0: 2025 lo join wa fully o ni mo wa sibi te ti se program aya anointing niye so to ba joko to n gbo gbogbo isokuso tawon eyan so in tin se o si bo dake every month laaro laaro ni e mo pade mi mo pe awon omo re to ba se pe eti o ba leti omo yo gboran se o leni awon ogun kan be to le dase by the grace of God, by the combination of the anointing. Nipa anointing. You see, maybe last any Sunday, you can need seven and one dollar to 13 to 30. Eleke jo bere ni abare ni to ni aye atorun ni agume sabo ngba to ba fi di 12 iyen no wale ba se ndogbon sere sa bo ba se pe sister yen joko lebe inti won jigbe lara re yo si tun wa nbe mommy e dide e jo ntori olohun e kan rin lo sibi ti window kan ba wa te ba ri eni window e kan lo duro lona be eni mo fe gberu mi ta won ta jigbe mo fe gberu mi o ta won ta jigbe lo mo fe gberu mi ta won ta jigbe mo fe gberu mi o ta won ta jigbe lo asili omo re ni bata ti an mu apo ile omo aye o 20 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 another 30 years elapsed. O no to wa bi okunrin lanti lanti sister itin ba so pe I loyun ti an ki gbe fibroid ninu re o ni ba eyin kan edu eran ni mo gbe wa fun and up till now nothing o wa in your church sira won awon to ba ye kelomi o mura si esu to ra niye ko mo mura si iyo la tun fe lo ni isin yo to ni e won tun de won gbo je n bi o elo won ti elo mo ti gba lo re ri ki mo fi le gba o ase ni se ra re atan ni tan ra re e wa mo nkan mama kini yo mo se salt also preserve enikan ni so iyo a mo da bobo nkan salt mi ro bi ma le pari wasu yi tele ko to di pe refrigerator de iyen ni pe awon refrigeration tan se awon fridge wi nje je mo pe salt iyo ni won mo fi preserve ni won mo fi fin ni won mo fi gbe nkan pamo ti won ba fe ki nkan baje won a si lo iyo won a di iyo mo nkan ye won a fi iyo mama eyin baba awon baba ti won si dagba lati omo odun 50 lo soke eja mi ki le mo fi preserve eran nigba yen te ba fe ki nkan baje se bi iyo la da si won bu iyo won fi iyo preserve they use salt to preserve it so that it will not rotten and not only that it will not decay won ni je ko le ba jera tabi ko le dogun ti an ba ti le buyo si nkan yen and that's why in the same realm ninu emi ba se le fi your preserve awon nkan to je mo aye re niyan in the spiritual realm salt preserves it preserves what many things it preserves the anointing of God anointing olorun tin be lori re baba woni iyo le preserve iyo temi salt can preserve your joy salt o le mama ko bo da bobo ayo re ki won mo ba bo tamper awon kan ibanuje won gbe ki salt preserve your relationship te ba ile kan ti an ti odu baba ati mama won ma gbara ati ijile to nbe it keeps the enemy from bringing corruption and decay into the things God has blessed you with seri awon nkan ti olorun bukun ti aba so tele si yo ti mo si fun yin ni instruction pe lo bayi wa ri nti o tele on lo bi je wi pe ko si ti n ba so fun pe woli yi isaisan ki se nkan meji ti eje ki isaisan mo ma gbara ati abami on lo je so pe sunday oni yo yo mo waye o le mo ti gbo ni ona bayi ri another thing ti yo mo se ni pe salt heals iyo mo wo san today loni oloni titi dolagan ni yo nwosan mama gbogbo igba ti eyan ba ni wahala ninu eyin re e bere lowo awon mama ti nbe nle won a bu iyo sinu omi gbigbona won ni ki won mo fi gagu enu won mo fi yonu bayi gugugugugugugu yes by the time to ba save igba die gbogbo eyin teyin mo dun to n se constantly igba to ba fi save odidi osu kan gbogbo ti n dun o lenu o lo eyin re asisan asiri ni olorun lo waye be ki wa se yen nikan gbogbo eyin te ni egbo lona ofun te gbo ba nbe lona ofun re to notice e wa ni o gbe omi gbona pelu iyo wa je ki omi yo duro nibe benu yen soke iyo asiwo san salt iyo to ba ti bo to ba soki omi sinu iyo nigba mi nbe a ma sise gbogbo awon oju bi to ji oju apa nigba mi o le pare oni mo e ma bo e wa wo nkan ni Israel nigba ta lo si Israel a won pe odo kan ni Dead Sea e ra won eyan ti won mo luwe ninu omi yen awon eyin bo ni o won a sun to omi yen gbe yan lo awon eyan le fo bayi ni ngba mo de be bayi mo wo ran titi mo ya photo to su mi isi nbe lori won mi titi dola ori ti won ra tera ale ni kete gbogbo yepe ti nbe nibe won ti mo pe yo ni won mo fi ko gbogbo ara won bayi gbogbo awon to ni pimples o mo fi won mo won fi rara eh won ti fi yo yen si ose won fi lo we ibi te yan to ti le we wa nbe it heals kissing in the salt has what we call antibacterial and anti inflammatory properties only awon nkan ti mo ta ko gbogbo awon awon germs awon kokoro te le fojuri o ni ona bo se le jo won hai e wo igbin igbin be se wo yen ti an ba bigbin da o wa tenu boyo eni kan ni wo ni nte nko mi nko si nti mo nko en to ti wa latete ko se o si nbe ni isin be ni o si mo ri titi ojo aye aye spiritually when you apply salt pelu prayer healing take place aloyo pelu adua loni ma so awon gankan te se nigba ta ba dori YouTube e wa pade mi lori YouTube odekunle epafras eyin te ba ni phone te fi pade mi pe omo re kan pe ko lo join so that you le gbon ti mo ni e fi awon yoyen se mi o ni so lori afefe bayi o mi ni so bayi tori awon gbenu gbenu o in ta si so ki se nta yi o le gbo but pe omo re pe ko join odekunle epafras lori YouTube TikTok ati Facebook e dide ke gbe owo lori olorun bu iyo saye ni no wonder ni Jesus olugba la fi ni eyin ni iyo aye e wa wo nkan o kin to ni e lo joko iyo ta nso yi create boundaries olorun bo enikan ni boundary te ba fe ki awon kokoro ko rin koja sinu yara re iwo fi yo say demarcation fi yo fala fi yo fala bi on ba tin debe won mo seri pada ni ninu emi lohun agbodo se boundaries inu le re e toko emi yo yin lenu to e ti awon aisan were were ti mo ra wo awon ogun ogun ti mo ra koro emi mo preach eri awon ogun ti mo ra koro wonu aye yin awon kankan nbe ti olohun da ti mo ra koro o le ri won we na so oru ni mo ba rin won mo wole and ogun ta so pe won mo wole loru yen won ni se pelu oko emi awon olosugbo olokiki oru awon agbara buku awon oro odimo dimo to ba tin di ago mekan laabo loru oni o fi ni jakumo ki rin lose ni abire kan ki rin loru e bere si ri awon alujanu yen ti won mo jade bo won mo sumo le wa die die die die die won mo wo ni bi ejo iye o se demarcation a fi your course boundary abe be die lale e pade mi lori YouTube nisin ma so be se bu iwo to ba ni handkerchief white ma ni ke wa paper white o mo ri ama na ka haladash mi mo boye ngbadun tan se gbo yin te ni idamewa te ni ore e je wole odekunle omo lo inu Jesu ni ara pin si ibi to ba mo de ni o je fun ode nje o je wa mo o ki se pa nbo iyo a nso igbagbo si ni a nso tele si a ka bibeli si ani kete to ba ti wonu e yo mo sise abami gbigba Jesu ni ibere isimi olohun lo je kemi na ori be esin ni oba fi mi sesin afigba ti mo ri Jesu oluwa ataye eni wo bi agogo gbogbo le ni bo le ti ngbo mi ejo mu idamewa mu ore offering time dashi pade ti ban bless ye fi nkan kan ti account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni ugbeja di account number church ni bi ni o ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international ni ugbeja di first bank ni ye and gbogbo eyin omo olohun ti won bi loni ekunle gbolo nkan won ni so ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary enikan ni gbolo wo bayi ni oluwa wi ka bu iyo si aye re ka bu iyo sinu igbeyawo yin ki igbeyawo yen ko dun ki aye re ko dun ko po ko si pe in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary oh emu ale fun Sunday service holy communion ati iyo lowo yin enikan ni o ti e ti da bayin bi ogo se nje ti olohun iyo yo pada si nigeria bi ogo se nje ti jesus awon adari wa ki olohun ko fi yo si aye yin in jesus name enikan ni mo fe share testimony e lo number tabi nto la koja lowo igba ti program ibere e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 08081 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
3: Ladiluwa FM 96.7 La Gelu FM, Gagaba Gogoretu.

0: Oluwa gbọ pẹ wa baba o gbọ pẹ wa aleru le se gbọ pẹ wa o to pẹ o to pẹ o ati leyin ta nri gba oluwa gbara to gbe wa nija anu to sise oro to gbe wa ro ojiji to di wa mu oba ti o ja jabo ti ba se anu ta ri gba ibi o si wa de Ah, ma pe ale de da o oluwa o wo yan logo oluwa gba o pe wa bi ba se re to be leyin
1: be ni
0: kini ka ma wi
1: kini ka ti so
0: ah to be ah to ro so
1: a
0: loro le
1: ni wa
0: o su ta fe wi ta lo fe ah
1: eh
0: aiku aisa aipakoda
1: adibade
0: oba ti o le tan lala ogori foruko
1: re
0: tori pe amo riri re amo ti tobi re amo pe o dara oba to dara si wa amo riri re o mo mo riri re akwa la to jagun aye mi o mu mo ile ti ba se wo to nba wa se amo ti tan ṣugbọn kakaka tan o ja ma tan si bi rawo Eh kakaka tan
1: Yes sir
0: o ja ka ma tan si bi osu
1: pa
0: kakaka tan o ja ma tan si bi orun osegbe to ba ja pe oronu jile o ba mo pe olorun seun o lo ma gbe omi osegbe radio ma se to mi e bi mo se yin baba yen ah bi mo se yin yen bi mo se fun ojo fun lo gbe omi osegbe radio ki won na ma yin legbe
1: kan
0: ko fi iyo ti mo ma ni ko bu si e ko bu iyo yen si Baba won ba ti ba mi soro. O ni le ni ile kooro tutun meje fe si. Oluwa ni elomi ile kooro to ma si
1: fun.
0: Ki soro meje meta le ni. Oni ma je mu fe dan
1: soro.
0: Wa ri pe anu ma soro le ni. Wa ri a ri pe iyanu ma soro le ni. Olorun gbe tori wi pe a ma pada korin kan ni pe mo je baba lope. Mo je baba lope o. Nigba ti mo ro ise iyanu baba laye mi mo ri wi pe mo je Jesu mi lope. Show to go me ever. We your sida. Oh, what my money coffee? Oh, yeah, feel away. Yes, oh, to see a tomato. No, to Paris, I do. Why you're cool? Oh, one of me away. Why, if you want Jerry, if you want fish here, how to know your lola? Ah, Tori, a long boy, dua, a long boy, dua, one machine, do pay. Tori, I return for one. A long two, if you are silly, oh, my show. Only Timbani, Kari, Lua, Ilia, show, Ilia, mo. Tibani kare oluwa o ile aso ile amo tibani kare baba ye ile aso ile amo tibani kare olorun o ile aso ile amo ah baba o ogo ni foruko
1: haleluya
0: oluwa gba opo
1: amen
0: eni kan ni ta lo ndupe
1: yes sir
0: ta lo soro
1: yes sir
0: ta tun le le
1: yes sir
0: o buru ogbo mi awon to gbo mi mo
1: yes sir
0: oruko mi ni woli
1: eni sir
0: hi ho ajilore atamatase ti le sanse Christ Artillery Crusaders CAC Atamatase tolorun ba gbe bujoko agbara anu re kale si olu o to wa lona to gate
1: e gbe
0: dagbanu ibuju agbara tawo yan wa die ibuju agbara anu tawo yan so pe ki se budo lase ibuju agbara anu tawo yan so pe adura ngba
1: be
0: ibuju agbara anu tawo yan ni mo dogbon si oni ki soju lase oni ogun ni
1: mo
0: sori sirisi o to be o mo to be tori owo olorun to olorun nu
1: nbe
0: tori iyanu to se
1: lebe
0: to ye ko kawe eyan soju
1: be lo
0: tori olorun wa lo mu se to ba di ose to nbo
1: yes sir
0: ojo Wednesday gbogbo yo tun pejo September 30 ni
1: September 30
0: o so September 30 titi lo di October 1 oso October 1 24 hours marathon player ideja elekan lodun
1: ekan loye
0: o ma ni agbara
1: ju
0: a ni agbara tori wipe akori ti odun
1: yi
0: o ni agbara
1: o lagbara
0: stop the evil stop
1: yo ni pe die di buruku duro
0: bo ti ni stop the evil stop
1: die di buruku duro
0: stop the evil stop
1: ani o die di buruku duro
0: gbogbo eni to ngbo mi bayi ni mo wi ni oruko olorun mo gun iji buruku to nja wa o dawo duro o dawo duro o dawo duro o dawo duro o dawo duro o dawo duro o dawo duro in the name of Jesus iji buruku
1: iji buruku
0: ko ni ja wa Ah, eje nkan kokolo yin eni to pe mi na.
1: Eh, kabi fi.
0: Oni mo ti mi o ti yin to. Mo fe lo sin bayi.
1: Eh.
0: o fe lo si ni bo wa fe de ogo pada fe ni to
1: le da ogo pada
0: ba le dupe lowo eni
1: ko
0: a le yin bo de a le lo mo se sugbon a le gbe ogo fe ni ke olorun ni je ogo to lugo wa gbe owo esoke
1: wa
0: ke ke ogo ogo ogo ogo ogo ya o Jesu Oluwa wa
1: amen
0: yo di oruku re mu bayi
1: eh di mu
0: wa wo waju re to
1: wa ju to
0: so pe emi gboju mi sori oke
1: won emi gboju mi sori oke won
0: ni bo genyan lowo mi o ti wa
1: nibo ni o ti wa o
0: ye lowo mi yo ti odo olorun wa
1: yes sir
0: oba to do ran
1: ta
0: tori le ni iranlowo yo wa mi kan yo wa ile mi kan iranlowo yo wa ri yo wa ise wa ri yo wa mo wa ri yo wa ya wa ri yo wa wa oko wa yo wa wa ile oruko o de iranlowo
1: gba
0: awon asise fu wa awon asise fu wa asi gboju re lo
1: pade
0: in the name of Jesus
1: amen
0: kule
1: yes sir
0: kule se mejeji
1: kule
0: e mo me kule re ina kule e se olorun wa wo se mo ori ya do owo re mejeji sile so ti do owo mejeji le o wa ke mimo
1: mimo
0: mimo
1: mimo
0: mimo
1: mimo
0: so lo olorun mo go ya o ah baba to gbadua iyin ye oruko re
1: iyin je o
0: oni iyin ya olorun mi oba to gbadura
1: be ni
0: ogoya olorun wa oba to gbadura and the kawo pe ki lo se baba wo le ope yi ma po
1: ope ni o
0: be mo gbudo dupe o ni ope lo jere o ope lo jere o eh jamala eh ija kokore o ope lo jere eh o je olorun ni mo nfun mo gbegbe ope fun
1: mi
0: oni gba je ope pere mari o baba gba je ebe pere mari o baba ope lo ye ki ba
1: ope ni
0: o mo pe last year lati se marathon gbeyin 24 hours
1: ideja
0: mo wa won ti olorun se leyin gba yen bi olorun se ja ide bi olorun se tu ide bo se ja ide laye mi fun ra mi bo se ja ide laye awon eniyan bo se teri ota ba bo se dawo ogun duro bo se ka awon erin se ogun ti ota lo bo se ba imota je lori ya hey
1: kabiyesi
0: e wo oni opo egbe mi ti ku opo egbe mi ti lo opo lo wa le won opo lo se fe bara kini be mi o ba le dupe a se pe mi o re tori to ba le ronu olorun gbo to ba ronu mo mi ati
1: dabi eni ba larojile
0: to ba ni arojile oni awa larojile la si mo po ya arojile ni o
1: beni
0: sari ti eda o ba ti ku iye ti la wa fun
1: ti o ba ti ku
0: ti eda ba iwa laaye aye igbidide si wa fun mami kan oluwa ni kin so wipe ko lo dupe ni last year ni akoko yi iforo nla lo wa lori omo kini wa sele se ba ra omo elu ti ya o de gbo mi kini ye ko se
1: kini
0: iya kuna ko yi kan to ko yi kan si
1: dupe
0: dupe lowo ba to la ya
1: dupe dupe
0: ko le na kan sa ti ke to ni na kalia
1: dupe dupe
0: alagbara alagbara o alagbara lo sise yanu na alagbara alagbara
1: o
0: alagbara mimo lo sise yanu na
1: o ni
0: cheri case ti wo to ngbo mi na o bo situation lati se bo se wa leni so pe ya ko dupe angeli kan ba mi sise lowo lowo
1: yes sir
0: angeli to ma ngbo adua
1: to ma ngbo adua
0: angeli to sise lowo lowo angeli to ma so pe kiji ko dake
1: eh kabiyesi
0: angeli to wa ni yi pelu mi ni studio ti mo tin so
1: eh
0: angeli to je baba ti se ndupo mo n bi yanu sele
1: kabiyesi
0: ha iji dake
1: mi
0: ko nana e ko ya
1: kabiyesi
0: iji kan wa gbo le kan sa
1: eh
0: ninu iwe juanu ori okankan la okunrin kan soso to wa laarin awon obirin yi ha lasaru loruko e
1: lasaru
0: arakunrin maria ni o ati arabirin keji mata
1: kabiyesi
0: awon meteta won fẹran ara won omo iya ni won eyi to wa je okunrin ni aarin won ijiku de mu lo mo gbodun afu idile yi e sami o ijiku oni mo logo wa lo ijiku oni mu wa lo ijiku oni mo ma wa ijiku oni ma ya wa ijiku oni ma wa ko o de wole si aarin won e ma gbagbo pe mo so wi pe nigba ti afefe ba sowo odi oni mo ma pe ni iji
1: afefe to sowo odi
0: o sowo odi o so mo so mo tun lo awon ese ni bibeli nibi ti mo so wi pe nigba to de ikorita kan won ni jesus sin loko afefe sowo odi
1: o
0: wa pa se pe ko dada igba ti mo ma wa lo ti jonah ninu iwe jonah yen kan ni nigba afẹ sowo odi mo so pe ija fun ogo sofa fire sofo afi to da sofo
1: ko
0: bi pe ogo oja awon to wa ni oko won bere si ju si ogo won sofo ara sugbon mo sofo ni na ibi ti mo n lo re ninu eleyi ofuemi no se le si won
1: ofuemi
0: e bi to wa sof to sofo yen
1: ore
0: lo je fun jesu ore bi jesu ko si laye yi
1: jesu ni o
0: jesu ni kan lo re otito ore aye yi le ko wa sile sugbon jesu ko je gbagbe mi ko je gbagbe ni o ah ko je gbagbe mi ore otito o ah ko je gbagbe mi hallelujah sugbon jesu ko je gbagbe mi mo fe ki wa temi ronu seju meta ko wo awon ikorita ti ota ti sise
1: taro jile
0: ti won ti fe pe awon ofiji ja
1: kabiyesi
0: o ma kan an soro ni ojo monday
1: yes sir
0: oni daddy se mo po mo yin ti pe 6 years won o ko ta lo so je ran mi leti o mama dada ni mama eni te pe ni michael mama kini kan o wa pe mi am epo o wa ju ya re nigba ti wo ma gbe omo yen wa
1: yes sir
0: ire ti po ma ku ma bo wo omo yen loju mo wa lo mi atamata se mi ra ku
1: lo
0: pelu adu eti o e
1: kabiyesi
0: woni madam egbe omo yin poyin o bu sekun ni o ni daddy share church e di o lo ti gbe lo si to ti gbe kaakiri woni rara mi o le ni ko gboku omo alaye ni omo awa alaye ni yan ni o ma yo awa alaye ni yan ni o ma yo awa alaye ni yan ni o ma yo tori bo ti se lo ni oluwa awo gbogbo iwo to gbo mi leni mu beru e
1: mu dani
0: tabi besu kon kan meta to fe o sele leni bi olorun se nbe ti e mebe o ma se lo be ni mo wi fo
1: ami
0: emi awo ni lo sise lo
1: be ni sir
0: mo ni mi o le ni ko gboku omo poyin alaye omo lo gbe lo
1: alaye
0: gbo wa sinu program a se soji soji wa tun ma bere pada o
1: kabiyesi
0: u se di tagbangba to lagbara bi olorun se nbe ti e mebe
1: yo
0: tun gbere tagbangba la la la lo mega crusade
1: be ni sir
0: tagbangba to laye to mo ni ko gbe omo yen pe o shake ori ehe soku omo lo ma gbe lo mo rerin o ni alaye ni
1: alaye
0: o suku na suku o na suku ngba to ma ya omo yi
1: o
0: o ye 5 days
1: kabiyesi
0: o to tin ba fun yi lati bi osu meta
1: o
0: fa o
1: kabiyesi
0: omo di alaye
1: o da alaye
0: oluwa ni ki so fe eyan kan ko oro mi sile oluwa lawon kankan to ro ko ti joku ko loju tun mo lora ye o de ma loju tun nitori pe ki se olorun oku
1: ki se olorun oku
0: olorun alaye
1: olorun alaye
0: jesus ti jija yen to ti kun yen o ma ji pada
1: amen
0: olorun gbo marriage ti jija yen to ti kun yen o ma ji pada
1: amen
0: ise ti jija to ti kun yen o ma ji pada
1: amen
0: shop e ti o ti ku tode otamo yen so gbo olorun gbo a se bo mi yen wa nbe o ma lo won sibe o ma ji pada
1: amen
0: project ta nse to ti di abandon ta ti ronu pa e mo yen ta ro ko ti kun yen so ma lo fun mi yen wa nbe o ma ji pada
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: hey ojo wednesday don boy
1: ojo wednesday don boy
0: oni a ma se annual marathon prayer
1: kabiyesi
0: ijeja elekan lodun ije na lo ja lojo won na
1: be ni o
0: to fi ni ka ma fi ijeja ko
1: be ni o
0: ha akori itodun iji ko se buburu ko se kini o
1: ko dake ko dake
0: stop the evil stop
1: dai ji buruku duro
0: wo bi mami ki la n pe ni ji
1: iji
0: ikan to ja ni bi ogun buruku ni
1: ja ni bi ogun buruku
0: ni agbo le ti mo so yi
1: yes sir
0: mata ati mary ekun buruku gbọn won
1: ekun buruku
0: tori ijiku wo ile won
1: ijiku
0: o de mo ara kunrin won
1: kabiyesi
0: won kunrin lazaru
1: hey
0: aisan lasan lo kon wo
1: ṣugbọn
0: lojiji iku wo ile won
1: kabiyesi
0: awon jesu so ide kan
1: hey
0: oni ewo e je ka lo ji ara kunrin wa nitori pe so john 11 11 oluwa ni ki lo kede iji to ti ja to ti ku nkan ire lo oluwa ni ko ma sunkun
1: mo
0: ni iji yen dawo jo ijiye dawo lo iji ma wole olorun ma so dawo
1: kabiyesi
0: iji ma wole ologo o ma so di ni ologo iji ma wole bigi gade so di lele
1: kabiyesi
0: iji ma wonu ijo a de fo ijo
1: ah
0: ben e ko je tutu jesu fun la gan ninu iwe john ori ekefa
1: yes sir
0: ori kefa ni la so nipa iji o se lati dada
1: yes sir
0: ninu iwe john ori kefa yen
1: eh yes
0: so to ba mu lati bi verse 60 ijo tumo jesu lori ni
1: o tumo jesu
0: lori won lo
1: ah
0: o wa ko awon apostle nikan
1: kabiyesi
0: jesu ti wa so pe laarin ni gan
1: nikan
0: tun ti wa gan to tun ma fi mu so pe ijo tun ye ko je nu ti a to ba ti jo oto oro olorun na gbe dani se bi oro ni jesu n ba won so o de tuka bi won ba tuka ijo jesu ni do le mi
1: kabiyesi
0: awon mi ma wa ninu ninu ijo
1: yes sir
0: tabi to ma wa ninu mo ti mo so lana mo ni on ti ta won pastor kan ku o ni abe ise ranse ni mi gan to la lafia
1: kabiyesi
0: oga mi kan baba wa ninu oluwa kan on ti ti àwọn kan ya kú o iṣẹ ìránṣẹ tó dìde ọlọ́gbọ́ nígbà táwọn ní bible school ní winners wọ́n sọ iye àwọn pastors tó ya kúrò lọ́dà bàbá mi òye dépò Ah, eh, to be fully trained and ordained pastor.
1: Kabi,
0: ko lo ato fun mi ni ministry pe, lo yo ba ni ko lo so.
1: Eh,
0: fun awon ti ogun mi obedo yin.
1: Kabi
0: fi. Olorun de wa faithful. So, now, iji ni legbe kan.
1: Iji.
0: Ni bi won mo like Jesus. Mo mo fe Olorun o.
1: Se
0: ri iji ti won gba ro pe won ja yen, yo wa je fun ogun Olorun. You are just fucking your
1: Ogolo
0: Ogo Olorun Ogo ni fe Ogo fokore Ogo fokore Ogo foruko Oluwa Ogo fokore Ogo fokore Hallelujah Ogo fokore Ogo foruko Oluwa An ba mi so lori enikan ti o ti sun
1: eh
0: o fe gbele eto kota Oluwa ni kin ko fo be pe bi ohun Olorun se nbe te mebe ki o to gbele yan ta ran lowa ti didi
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: Iwe Juanu ori ekeson.
1: Yes sir.
0: O bi ijiburuku wonu agbole kan. Won bi omo won ati ni oru ni ti bi ni afodu. Awon me yin wa bere lowo Jesu. Jo se iye e lo se ni. Abi baba e.
1: Tan
0: se ni ran won. Tori omo e o sa je se yi. O se wa je pe o jiya. Oluwa mi gbadura fe yan kan. Idojuko buruku ti wa temi dojuko. Ti wa da bi ijiya loni.
1: E
0: mo ko se pada sogo. Jesu da won lo. Omi ka le fogo Olorun. E o. O wa la lojo fa mo mo iye ko tuto si o wa fi soju e o wa fi lojo ni ko lo we ni sulam o wa ri
1: eh
0: o lo se odo dari do wa ri
1: na
0: Jesu wa so fun ni bi ko to di ko ni ko lo o ni kan le fi

0: koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu Oluwa wa
1: amen
0: laaro yi ke Oluwa ni fun wa Matthew o na ni Revelation 22
1: yes sir
0: verse 13 Revelation 22
1: yes sir
0: verse 13
2: emi ni afa
0: emi ni

0: obi won ni gbe aye pe afi kin fesi laye di ti emeru gbo oro lo lesi gbogbo oro ko la fesi si to fe so won fe gbo won ti mo pe o ma jabo at last won ti mo pe o ma soro soku so le sen to le ba soro ko sibi to le di soro mo gbagbe pe bo tin so fun won na won soro ti e na fe lo mi oro lagbaja to mo ro to nro kiri yen won ro ti e na nbo mi won ti ri won na bi gbe o ja ma soro loju e e gbo ba mi to ale ana obirin ni ko soro te ma so foko ohun o ma lo ro fun gbogbo e bi e ko le fi oro pamo ko enu re ni janu belenja ti ma se niyan e je n gba pe meji si meta perele lori ki won lo agbole abete Hello, thank God it's Friday. Hello?
1: Hello, hello.
0: Thank God it's Friday, Baba.
1: Thank God it's Friday.
0: Hello, Ambe.
1: That's all your life.
0: Oh, yeah, back, back, back. Kabesi ni landlord soro si to si pada wa di to wa tenant ngba na ru awon oro olorun a ma ran oro jade latenu enikan ko ba le ni isiniye se ri se gbo iwo na loro ti e daada hello
1: hello
0: thank God it's Friday
1: ekweto
0: yes sir baba papa pa oruko yin
1: oruko mi ni maruf o nse owo patamuloko
0: ah akin yo
1: oro le gan o
0: se marufu nasma
1: be ni o ti awe ra re lati orinjo
0: o ti ye mi
1: oro le gan o oro won so ti mi ni landlord ni tin wa ibi ti mo tin ti mo ti rent ile ngba yen baba wa aladi mi ti gba yawo kan
0: e ma da kan
1: yan du pelu mi e olorun ti se lefe mi na bayi
0: oro se wa le gbagbe en to soro nsin yin
1: I le gbagbe aladi yen lai lai
0: se gbon te en to soro si o le gbagbe sugbon oro re le ti debi re o se meji gba ko ma wo nte o kenu gan koja nti mo ko wa o awon ara ilu abadi oro lori facebook lagelu 96.7 fm

Buharika Jimana Sola Taye Gon Eyo Akinboye Ogoniran on e ku se o e je nla gbo le abete ladugbo mi kilo wa nbe gangan Alaji Jalaruru baba be ibe lo nge Oh yeah now Amin Ebo mele tun gba kin la gbole abete Agbole abete ma sare jan sa won kankan be mo tun ma nja won yan si nkan to nsele ladugbo mi Oh yeah o da abete Ayinu ola o O suriri Ayinu ola o Ayinu owo Nibo la bete tiye mo ma bete big man presenter oko titi Elo mi o ma kwe di alele le ba ba ba ba le wa Oye na Eje mbe la to do anwa ra Ojo kusi di ojo ojo ojo ojo ojo anwa kusi di no Woki ya ku pale ma o Oma re oji O se ita wa ina ni le ma bo gumbe se bo Odun Ogun tun ti de gbo awon adehun onila awon eyan ati sonu eh lati so ti o ma jo ma lati so kilo nse yi toni an so dun ogun ni adehun onila labe ojoku si di o ma re oji eku pale mo ose yin na ni friday abijo ti eni ose isani osu september to pari Mo ki yin be Eyin da nsojo bi mo nbo Mo di message

gbẹyin to lomi ibayin ibo olohun o mo kiyin lati be o eyin tori se jasper mo kiyin gbo ayin ori ta merin kon banki bola ni wa nbe ari se jasper ari se cotton baba nla ogbere ori yangi mo kiyin nbe eyin temi gangan bo lo do yin baba nla o de se foju di awon milan lo ni be yen awon korangun seni yen awon spencer are mi nko nbe banki segun ke ki focus eyin temi gangan ni english nko Jasper. Bo ni woli yon labo de sami ye gbogbo ore meji. Baba ti de lati italo. Baba da da iko ati riju Olorun alaye ni won. Awon woli ipo ti won se ti wa. Eyin tori ta pe ni mo kiyin o. Tori ta pe ni T Junction. Ebanki Bishop Aderemi Richard Adedeji baba oyinbo nbe baba daada anu awon baba wa nu abete yin te di omo wu mi te lo Olorun sogun labe bridge lodo ya Satia odo tunde ope bo ni ogbere ti oya Wallex nko eyin ori lo bara logbere ti oya mo kiyin e ma ja mi satugbo yin bi o se nja mi si ni bo se re yin si yen bele nja na ni eyin ti lu peju mi foju di yin o ti mo na wa Nigeria lo jo se lu peju lodo mm de di arele lodo black and gold te de mo lete lodo da te de challenge lodo akile iwa o la ba ta lo mo le eyin ti la nbe ngbogbo fokan fokan te doke adolo tamaya la nbe ti egbe ni ba nbe lohun etun be yan e ba nki abiodun ayo maya ise won injo ba nki nbe eyin ta yegun olomi olani agba bi aka abete eyin o se foju di tuwa lejo magaji ojo ti jani mo ki nbe oko alaja fatima emasiko bo ni gbogbo

0: ki alaga PMS nbe laga PMS kan to gate kan ni o ba ti wo be to ba ti bere re eh alaga PMS gbogbo mikra ni o
1: eyin na ni
0: o alaga be po banki ayoka
1: eyin na ni
0: ayoka aburo ajoke ajoke re ya sabi ni nje be ya sabi koronu o tun ti gbe iwo koronu academy ba yen eyin ti koronu academy bo ni
1: adura temi na
0: ya sabi nko o e ban ki abide mi wa ban ki abiodun alagbala

0: Yaruka nko eyan ti pepero. Yaruka ni jije mimu eya sibe. En ti baluwa je come on, ise juse lo. Ati so mo gboro. Eyin dolunde mo kiyin o.
1: Olajo la lo paso.
0: E ba n ki eyan mi dada lekan surprise. O ki eleji re na nbe.
1: O ma ki so ya eyin de o.
0: Eyin di batisi odo dudu.
1: MC ni music.
0: Bo ni alaga Safiu. Atamsat mejeje papo mora won.
1: Odo yo ko to pe.
0: Isokan o ni baje. Se ogun se osi oye mi nko nbe o. Wa na oto na.
1: Tojo ala ti kan.
0: Eyin ti boluwaji ba yin o. Eyin ti di odo mo ki yin. Eyin ti ya lekan. Ni di odo. Eyin ti ya dare ni White House. E ba nka to ri se o. Eyin ti felele gangan. Ba le jo eje mo lo. Eyin te ni na wo lo se iko ni ja si ekun fun yin. Ade aso yin na ni padi yin. Eyin te pe wa pe won ba yin dari eto e se o. Be ba fun wa lo nje gbo kila wa se. Angu ni se mi ko ja ise kin ba yin dari eto kin si pede yin. Reverend Olusegun Oye ni eyi oba ni Sola. Happy birthday to you baba an bo oni na ni.
1: Iku de le fi mi oko ta mo pe re mi o.
0: Eyin te fe gbodun ogun na asiso lo niyun.

0: kari je kari mo ninu weekend yi mo ba yan ja ah iya sukura ni boluwa ji ni fun yan meji ni jije ati mimu ewo iya beji mo binu eh ira won eyan wa fun ra mi ni
1: eni ba ya ku
0: ire atayo la fi pade oloye gbengo lai wa la o yato ma ba lo lo to eto yi
1: yo kai o
0: ati sade won la lajo man se e ba lo nkon te fe ba mi so adi osun kayode new vision oko yawo e loruko mi number mi re 08034867571 08034867571 wo gbeyin agbole abete enjoy weekend yin dada e sanwo de ba ti raja o e ma ra wi o e ma lo ko mi
2: Olajide FM 96.7 La Gelu FM Jagaba

Oye gbogbo bi te ti lava ni lati ma gbo ikani. Ikani lagelu re. Lagelu 96.7 FM oke gajoke. Ile fufu bala velele ni le badan. Oya je kama leto. Iroyin ere daraya. Ni ti buto ro agba nla aye. Lolede wa Nigeria. Ni pinle Oyo ati ni Ezeguku ni. Adupe fọlọrun oba anu o. Ele to so alo layu ati alaafia. Iyen lana. Akede ti wa dari pada sori eto laro teni. Ope ni foruko re. Iyin ni foruko re. Alhamdulillah kezira. Baka na leni. Eni gagan. Eni la joke e dogba o. Iyen ni nu osu kesa. Odun 2026. Gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sere. Gbogbo agba ta la ma ra nu Olorun gba o. Lilo bibo wa oku ni bi araye nu. A o de ni baraye fowo ti. Ije imu wa. Olorun o ni fi sibi to nira. Ba kana gbogbo awon to wa ni dubule asapapata.

ba jale iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin lawada eze yin ba ile vidide emi ni gogo mo wa lori eto larante ni o Aziz Ademola aka Granny Zaka ongani mi vidawa ti o ma je kele but ma gba dada ni bigi biga akiri agba nlaye tun di omo olawo lolotu eto Alex Ferguson ni e o olaleom za loruko temi di top striker elejo gallant gan nba ti wa ngba si la bi omo egbalagba bi omo fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo mo ma ba yin lara mu gege bi omo abadan ni oya goke ka jo goke gege bi omo oke ogun siwaju on gbogbo God bless Nigeria Oluwa gobu ko lede wa Naija o ati gbogbo eti to ngba ikani bo kada se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni o ya papapa lati beyin asidego e ja bere lati nu idije wafu wafu zombi e bariba lana Iko Flamingos to lede wa Nigeria Iko Flamingos Iko je wa jajori won be labi odun 17 Bible so nipa Flamingos lana won gbe ifigagbaga won elekerin ninu idije Wafu bi under 17 championship tin lo lowo lo lede ti Cote d'Ivoire e ma gbagbe pe won ti gba meta seyin won koju Niger Republic won na won go marun sodo won ba Ghana na wi merin si meji won na Burkina Faso meji sodo lana o lede ti ngbalejo gangan o lede Cote d'Ivoire o na lo tun fori ko japin o lowo iko ti Flamingos go meji sodo o ni Flamingos lo fi na Ivory Coast nilu Yamusokoro lo lede Ivory Coast gangan lento tumo si pe ifigagbaga won merin ni won jawe olubori won ti ni ami meji labayi 12 points o ku eyo kedondo iyan ifigagbaga ti won ma gba koju olede Togo lati mata gaga ni oyan yo o ticket wafu zombi lo je we tojori won be labi odun 17 lo sinu idije afcon tawon oje wewe iyan under 17 o ya gbagba lati be yan asidego

0: si papa bu ba igbaradi iko ti super eagles eni gaga ni ko ni dola o to ba tin di ni ro layi iko super eagles won ma na te bi owo pelu olede madagascar idije afcon afcon qualifier ko mercy oyo afcon todu 2027 eleji olede meta ma gba lejo olede uganda kenya ati tanzania awon meta ta ni won ma gba lejo dije yi lodun 2027 inu osu kefo odun tin bo yi na ni o ko mercy oyo ti bere bayi match day 1 o ti bere latana laarin awon olede sorilede ile adulawo leni iko super eagles ni won ma bere ise iriju won koju iko ti madagascar papa sere next of champion gospel akpabio stadium to wa nilu uyo ni ipinle akwa ibon ni be gaga ni dj yo ti ma waye ra ma gba o ago marun ni role ni oluko ni eric chale o ti jodi mimo yi pe atokere bayi lo loju jijin ti mekunsun sari gbogbo calculation permutation olorun ni ja riru e mo lelede wa nigeria bi lagbaja ke ba ta omi ti kan ba mi go meji ti awa ba le na go bi marun a qualify oni gbogbo yen eyin ko tu yo ma bo ba nwaye nu dije qualify afi eya agbaye a tu gbodo riru re mo odokere olede nigeria ninu idije le adulawo laduru bi ese fe loju to ka tun a ma calculate permutate ayo yo ri bake bake lo wa jodi mimo yi pe atokere bayi lo loju jijin ti mekunsun ifi gagbaga teni gbogbo banfa ni ba se yo la won o se lo tori pe ko si tv seyan o ti an ba ni ninu ifi gagbaga bi mefa ti nigeria o gba fu qualify aba ti gba merin to ti qualify ile wo ni folopa mu a o ati qualify na ni a moju to nkan mi a si to lafa ni ati lo awon agba bolu mi ele ti won o ti igba bolu o ni ju gbogbo e lo ibi to won pari oro ohun si na ni pe leni ni papa sere tilu uyo e wo iko super eagles orin no mercy no mercy o sa anu o no mercy o gangan ni won ko o oje bo se lohun oje lapa be yen league olede wa nigeria o te waju to ba tin dojo sunday iko 3 years di oluyole warriors o te ko leti o ma lo si lu wori iko wari wolves o na ni 3 years o lo bala lejo e ma gbagbe yi pe aya ajeta ni won boju casino united je ti papa sere lekan salami to ba tin dojo sunday ano re boju wina n toju eyan ma ri ni away ma ba re ba wori wuse bi nkan se rinu lapa be yen awon fi gagbaga yen o ni o se lo lojo sunday oluwa fami williams o ti wa nbi willie of africa abi o le tun gbe gorun yi africa na ko yin africa si fe Africa fell.
1: Eko juma tokun.
0: O jare.
1: Idije Euro match NPF and Nigeria Premier Football League ele ti ma wa inu pin ose. Ito koko wa ilanu iyan Rivers United won fi ajekun Khalifa Mary marun sodo. Sporting Lagos won ati Barawe sini. Abia Warriors won ati Benden Insurance. Ikorodu City won ati Rangers International. Kano Pillars won ati Eyin Bani. Kazna United won ati Doma United ni. Kun Khalifa ti won ati Kwara United ni. Nasarawa United won ati Niger Tornadoes. Play 2 United won ati Inter Lagos. Richards Bees won ati Rivers United. Wari Wolves o ma gba shooting star laleju because je ni.
0: Okay. Mo se je ni yan lapa be yan o. Ba nso nipa awon fi gagbaga ninu league olede wa Nigeria. Euro match NPF. O ya papapa lati bi asudego. Cash we go again. Zambari bobo mo fe ti alaye meta kan fi lori cash leni e ma gba pe leni play 3 ticket get 30 ticket ni abi tori pe eniko tu gbe 1 million lo a bere pelu 50,000 ese leni a bo sori 100,000 o di meje abi a gba be bo sori 150,000 naira meta lo sori 200,000 naira e ma wa gbagbe o 50 50k eyan eyan meji ni 100 100k eyan meji ni a bo sori 150k o di marun lati 150 lati bo sori 200,000 naira o di meva from 200k to 250,000 naira o di meje en tete ile from 250 to 500,000 naira o di mejo a paju ede latori half a million yen a bo sori 1 million naira 1 meter ebariba o di mesan letri ti get 30 ticket mo be si alaye kan fun lori ti cash e ja loju oja kade tin wa gbe yin debe alaye kan be idi to se se omo wo bo tin play lati jo yo oje o fe fun o lori jo kan laaro yi ori jo yen yo wulo fun o to ba sa mu lo re ona meta lo pin si ona meta lo pin si ori jo yen o gbe ode be laaro yi eyin e ja loju oja kade toro se se ko je pe tin ran fe ti e lati jo yi niyan ko ra le wulo fun emi ati ati gbe ko le pada gbe gba ope loni je n gbe ode be lori ti kase ori jo yen da e ja loju oja kade n gbe yin debe e ku kale
2: ara so oya nigba ti won gbo je komo latenu to striker
3: lagilu fm
4: Dr. Scrap Recycle ati tamato di ronba fun gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyi ke yi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin te fe ta ke fi paro oko te to fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipo yo ki moto won wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori Twitter, Instagram ati Facebook ni @DrScrapRecycle. Dr. Scrap Recycle de moto ti ta di rorun.
5: Your Nescafe is not just a drink, it's

0: le gẹẹsi won ese iso ba ballun wo mu possession football dani direct football ni an ma gba te ba lohun o fagidi gba nti o ma gba yoyo le won ni si o wa pada yole na ni si oni eh ka lohun fagidi gba iba yole ju be lo Anthony Gordon wa de won foro wa lenu wo lo lede Spain ngbo de sile gẹẹsi fun international break oni se ka ma paro tara wa je nta won ma gba ni ka won gba koju olede Spain o oni se ma yi pe eyan gbokere ni yi tele tele nigba to nti e pada wa wa lo lede Spain o ri yi pe se fe gbon eh oda bi eni pe ti an ba ti bi omo bayi ni be ni won ti ma implement ball possession si won ni mind pe DNA ti won niyan o to ba wa lo fe ba won gba ko si bo se fe se eh ko le eyan o le mo pon bi olomo oni sugba best thing fun le gẹẹsi ni pe nta won mo gba dare football awon ni ka won ya mo gba o won se bi lagbaja o le da bi lagbaja o o lo support oluko ni to mo suja to so pe DNA le gẹẹsi ball possessor ko si na bi ba ni mo gba lagidi o se se ko yo le pe ni le Spain nkan ju nkan lo
1: e mo pe kokoro na ni Anthony Gordon so te ba wo de dare pe awọn na ti mo so ti pete pete basic football lati kekere won ball control ni gbugbe ni o gbe gba pepepe o ti mu won la lati le ta wa de so ran pa le gesi na kick and fall na na ma gba ta ti mu won na so mo ro pe ko si style kankan ti ko da labe ofe ball alabe se gba in ton kalu gba de mo se ina ni le se bo ta ba fe a change oluko ni le pa ro so wo gba ball team tori pe le gesi ti pete pete ni agbamabili ko ti kita ko ni work mi igba ton oluko ni kan wa be won di pep gadula won gba nkan yen nibe na ni le gesi na ta de exe ninu le ninu le gesi so mero ko ti thomas chenna ba fe change won ke se nkan to kan le change le kan na ni
0: ti nkan wa ni se won po won to ri change
2: ta ba ni ka wo ti pep gadula won lo ko nto le gba wa ni
0: awon to le gba
2: pupo na awon to de le gba ki so mo
0: le so mo le gesi
2: ko sa anfani fun national team coach lati ra player ibi ti lo gba awon fit ya awon kini kan wa ton ba fe se ati ipile na ma pada si awon eleti awon set awon to wa nle ti gan ki se gbogbo won lo le bend si style yen ati academy ni kan lo wa awon oluko ni to ni mo ba se ngba bo
0: gadio la be latoro oju ile se ma pa mo le gesi lo wa loju ile
1: joat
0: nigbati o eje ko loko oje
2: bravo o lo mu bravo aso le ko barcelona pelu bo ti se dagba to yen o after pe kan gba bo se ko fowo mu o wa after pe ko le start ball ateyin on lo ko ba joat to won le se nkan ta so niyan pe won si dagba won si gan ti ba se be ni se ko ye ki joas le bend si style gadiola yen ṣugbọn ki se gbogbo won ni o le lo ni iru talent yen ipile kan lo wa awon oluko ni to je pe tikitaka to je pe nkan ta fe mu mo isowo gba ballu won niyan o
0: o gba John Stone ni bi sa kan lo ko to di pe sa keji lo to di pe o ma adapt die die
2: o je
0: to
2: le dabi na bi ege bi e
0: tan
2: bi
0: sibe
2: awon gba ballu lowo yin orilede Spain ti bo ba de ba won won kin tori bo lese kese pe ko tun pada so o ku bo
0: ko si bi pressure na se to
2: o gbe wale
0: agba ni ayinde oju etere
1: ta ba te wo nkan te yin o ba ni eyan o le fun yan ta ba wo Pep Guardiola ta so pe nkan mu wa si ile gesi o wa ninu eje gan na
0: ninu eje ti e
1: ga ga ga ga ga ti wa ta ba wo Thomas Mike nkan to n so yi o na kan so gege bi oluko ni o ri ni technically o mo nkan to n sele ṣugbọn gan gan o ni nkan yen
0: debi pe yo fa agba ball
1: o fun yan ta ba wo bi to nkan ti se wa orilede Germany no igba ball possession ti won no yato si direct football so lorilede Spain ton ti n se o wa ninu eje yen ni ki se wi pe boya won ko abi bakan ta ba de wo most player ti won nationalize awon eyan to nationalize ti orilede Spain papa julo awon agba bo a ma ri pe ibi ti won ti mo bo gba ju ta ba n so South America awon le ma ri ti won le ma ri won ton je omo Spain so o wa ninu eje ni
0: inu eje lo wa ko se yo difficult okay abi ti an ba be lati awon academy won loku e eyan si gba won lojo die eto wonu eto baba dagbo meji live igagbaga Nigeria ati olede Madagascar bakan na igagbaga olede England ati olede Spain a gbe yewo baba de lago meji la losan tori pe lale ojo Saturday ola Spain ati England won jo wo mara won lowo O de pada. Oruko yin ati le ise tensoju.
3: Ka ro gbogbo le. Oruko mi ni Olodede Kende Christiana. Mo soju fun CDK e Pay Small Small App.

0: Loye Adegboyega Taofeek Adegoke under ADC for the next Oyo State Governor.
1: Assalamu alaikum. The Ansaruddin Society of Nigeria Oyo State Council proudly presents a special program celebrating distinguished individuals who have made meaningful contributions to humanity and society with the theme Service to Humanity, a Divine Mission in Islam. Beni akanse to iwa lati fi amiye da awon eniyan pataki lawojo lola eyi ti o waye ni ojo Sunday ojo 27 ninu osu ti a wa yi odun 2026 ni dede ago mewo wuro ibi ipade ni Ansaruddin Society of Nigeria Oyo State Council Liberty Road Okeado Nibadan Alaga ojo na ni Alhaji Mansuru Ejide Alaga obirin ojo na ni Alhaja Mitrafa Moruf Ori Ade ojo na ni Olubadan ti le Ibadan Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa Kini Olubani soro lojo na ni Dr. Yaya Toyin Murutala nigbati Olugbalejo Agba yo je Alhaji GBO Aminu Alaga fun ijo Ansaruddin ni ipinle Oyo eje ki ajo peju sibi akanse eto yi Olukede gbogbo igbimo award committee
2: Oba Toto Biaro Oba Rere Bi Osun Ebi Ti Peku Ti Yeti Ye His Imperial Majesty Oba Senator Rashidi Adewolu Ladoja Arusa Kini Olubadan Ti Le Ibadan Eku Ori Ere Ayeye Ori Kadu Odun Kejile Logorin Loke Epe Ton Ti Odun Kan Ati Ibere Opolopo Odun Elo Lori Apere Awon Baba Nla Yin Idunnu Di Meje Lodo Otia Ojo 25 Osu Kesan Layeye Ojo Bi Oba Ojo 26 Osu Kesan Ikana Layeye Odun Kan Kabiyesi Olubadan Lori Apere Adupe Emi Lowo Olorun Oba Adupe Ogbon Imo Ati Iriri Kikun Pelu Okokan Farasin ile Ibadan kabiyesi oba ladoja awon alale ile Ibadan o gbe yin o Olubadan ti ile Ibadan ara papala abetu loko ibigija gija la bekun ibigilo la ba koko ara findan ti refe itagbangbala abewe ajile kege emba be obe ni besu iran atelese ase benawo magaja ajenige eyeye metu oje Ibadan oloye wole arisekola loni gunogoki kulewe akalamagbo ni sala ile gberun odun laye afefe itura to nfe lasiko Olubadan ile Ibadan oba senator Rashidi Adewolu Akanmo ladoja arusa kini koni wole lojiji
0: Lagiliwa FM 96.7 Edokiri
3: Pada, lori edokiro yin kan ni lagelure 96.7 FM oke to gaju oke lo e ja bere ni papapa tori arojo mo so lokun bi ti wu ko mo won ni eni ti se oludije dupo are labia si egbo oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi lomo ti soro soke ya wi pe gbogbo awon oro to n jade eleyi ti won gbe jade gege bi oro oselu lasiko ta wa yi iro to jina so to gba ni o olohun o yawo kankan loruko tohun tabi loruko ijoba ipinle Anambra fun odidi odun mejo gba ko tohun lo nipo gomina nipinle ohun o salaye pe ninu osu keta odun 2014 lohun lanfani ati kuro lori apere gege bi gomina nipinle Anambra ko si owo osu kankan ti ohun fi sile gege bi ajesile owo osu fun awon osise fun ijoba eleyi ti yo tewo gba ipo ni owo ohun oni bakan na lo mo se sori lori oro owo awon osise feyinti oni ohun o jewo kankan sile pinpin bi ti wu ko mo oni awon owo ajemonu to ye ko ohun san ngba to ohun wa lori apere gbogbo re lohun lanfani ati san ko ohun to kuro nbe bakan na ni owo ya fun awon eyan eleyi ti won je agba sese e to je pe owo ya won ye ki won gba awon to ti pari ise won patapata ti won si ti ye ase ayewo si pe won ti pari re oni gbogbo opata lohun lanfani ati fun lowo osu won ko to di pe won ko nkuro lori apere oni iyalenu lala lo wa je o pelu oro to jade lati enu eni ti ise gomina fun ipinle ohun lowo lowo bayi pelu ijoba ipinle Anambra nipo bitibiti gbese ohun na ni Peter Obi fi sile lori apere ko to kuro nipo gege bi gomina fun ipinle ohun oni se ko n so fun yin dada ko to di pe ohun kuro nipo gege bi gomina nipinle Anambra ko si enikankan tabi osise kan to le fowo soya nipe iye ti Peter Obi jeri gege bi gomina ngba na ko to kuro lori apere gege bi gomina nipinle Anambra oni se wa ri awon oro ile ti won so lasiko ta wa yi e ti mo pe oro oselu ni se bi agbon bi kan na ni awon jo wa tele tele ri pelu gomina ile ti o je gomina ipinle Anambra lasiko ta wa yi ko to di pe ofun atunto sigbegiri kaluku ko eko oro dani oni be loro se ri o oni ati leyin o na ni won lanfani ati fe se fun ijoba apapo orilede wa Nigeria ki won ba le yo owo ohun kuro ninu awo oni gbogbo ona ti won si n gba ohun na si ti ri daju daju ko si owo kankan gẹgẹ bi igbese to n fi sile fun eto isejoba nigba ti ohun je gomina nipinle anambra ati gba to n kuro lori apere tabo lo re ya owo ya lati fi se ijoba lasiko eto isejoba to hun peter obi soro e tun fe ka si waju e lo sinu iwe iroyin daily post o jade fun toni e ka so wo waju
4: si oda je kin gbe yi na mu ninu iwe iroyin daily post nibe mo ka mo o nibi ti ekan oselu kan lati nu egbe oselu ndc iyen nigeria democratic congress buba galadima to tin sala yoro wi pe kini be yan ba ma so tenu ni ya pegede bi gba are bola ahmed tinubu ati olohun oba nikan en lo mo nti osele ninu eto dibo gogogo papa julo si ipo are baba di odun 2027 galadima en lo fi oro ilede lojobo thursday nigba tin kopa ninu eto iforowanilenuwo ti mo maworan kan nigba ti o sala yoro wi pe eyin eyi ni imura sile awon egbe oselu alatako saaju eto dibo gogogo odun 2027 o si n salaye igbaradi ati imurasile peter obi to n ti rabiu kwakwaso nigbati won wa bilere pe edakun se eto dibo si ipare lodun 2027 se yo mo yan lori se ko ni si boko boko alboko ninu e galadima ni e gbo se ri eyin oru ohun loju tori pe en to ba ru ni loju a ma bile lere ni oni se ri bi nkan de duo papa julo bi an tin se ikolu si awon alatako lorilede nigeria oni se ri lopolopo gba be eyan ba ti ni nkan se pelu awon odaran ati awon aloni lowo gba bi iru awon eyi oni e le fokan bale e si le fowo gbaya lori nkan kan o galadima sala yoro wi pe ewo bi an tin se ikolu si awon egbe ose latako papa julo ni ipile enugun ta e ton ti bi won ti se ikolu si peter obi ni ipile benue ton ti awon omo egbe oselu adc na e woru nto sele ni ipile kaduna oni are bola ahmed tinubu atoloni kan lomo ti ose ninu eto dibo si pare odun 2027 nu
0: on Lagilu FM 96.7
5: Baba mi emi oloye magaji ola oluwa owolabi olakuleyin xaa loko mi ati gbogbo omo le ije olakuleyin nile ibadan ki baba wa ximperia majesty olu ti le ibadan oba abdurashid adewolu akamu oladoja arusadi first ko rire ayeye ori kado won odun 82 loke pe baba wa asodumodun lawo asodumodun asoromo lawo asoromo butun ni wo ya mo dun ke tun mo fe ku degbera bakan na ki baba wa ko ayeye oriri odun kan won se lori alepa ege bi olubadan ti le ibadan baba wa ati ma koko yi ege bi igba lafia ati igba te siwaju ni le ibadan tori pe lati igba te ti lori alepa ege bi olubadan le ibadan ibadan te siwaju ninu alafia atonle atalejo olosi ma koko yi sigba ere omo olupo alelu omo alejoba ki godun ko mo jodun kan pelu ogun olohun oba oloye magaji ola oluwa owolabi olakuleyin xaa lo nkede lo ko gbo omo le ige olakuleyin 1

0: E kabo pada lati ojuroja. Sinwe ni sinwe lo fe da block sa pada. Ba la ni da ton. E je ki mo se be ki mu yi ni ayin e kabo pada lati ojuoja. Won ni eniti si omo oye fun ipo asofin soju arin gbugun Oyo, Oyo Central Senatorial District latinu egbe oselu onipaki APM nu iyen ambassador Olufemi Ajadi Oguntoyinbo won ni na lo mo ti ro awon odo papa julo ni orilede Nigeria ninu ti o nbe ni Fasiti ti le Ibadan lati kopa akin ipatakun takun ninu oselu orilede Nigeria oni imadasi won ina ni o je ki isejoba orilede Nigeria komo yi pada ki asiri mudubudun isakoso ijoba wara wa je ko orilede Nigeria ko tun dagba si owo waju si Ajadi in lo fi ipe ilede o lojo isegun tuside ti si ojo keji le ni ogun osu keso odun ta wa yi nigba ti an kesi pe egbo agba ki wa loja kori omo tutun owo e wa ba wa soro a fe gbo oro ni enu yin tori pe enu agba bayi in lo bi ti gbo won ni eto ohun na si ni won gbe kale lati ma se ijiroro lori eto olojo meji ti an gbe kale ti won pe ni 2 days honorable odidi omo student legislative summit ele eto waye ni gbangan lani ti international conference center ti nbe ninu Fasiti ile Ibadan won ni ojo alakoko nibi eto ohun na ti ni Ajadi Oguntoyinbo lo na si down pe be se pe mi won je o won ni e wa ba wa soro lori bi nkan tin lo lori lede Nigeria won ni eto ohun ina ni agbarijo pe egbe awon adari awon ti o je akeko nu Fasiti ile Ibadan ina ni won gbe kale o ti pe ni University of Ibadan student representative council ti won si pe akori re ni mumu yi pada de ba erongba fun idari ere eleti nsin sesin lu lori lede Nigeria won ni eto ohun ina loko awon ekan ekan awon oselu papa julo laarin awon akeko ni Fasiti ile Ibadan won ni loko ojo o ti won si nwoye pe egbo ba ba se bayi ko wa wa na la ni ojuse o lati je ki orilede Nigeria ko goke agba papa julo eyin te je odo nile yi won ni nigbati nsoro ni odo awon odo na won ni Ajadi nlo te pele moro re wi pe se ri eyin odo orilede Nigeria ko ye ke ta kete o si tin je oselu orilede Nigeria eyin na gbodo da si tori pe orilede Nigeria le da agbajowo gbogbo wa ilajo bi soya oni seri eyan kan darapo mo selu o lati wo pe kini ohun oje abi powo lo won ri dimu bi ko se wi pe ipa wo le mi no ko je ki orilede Nigeria ko le ba goke agba ki munubunu sakoso ijoba wara wa ko le de enu gbogbo orilede Nigeria Ajadi nlo wa tun te waju ninu re wi pe eyan odo orilede Nigeria e da si ntin lo ninu oselu orilede Nigeria e ma ta kete si o wa bikun oro re wi pe se ri isakoso rere ni orilede Nigeria ina ni esi eleyi ti ma pada Ajade o bi gbogbo eyan pata eleyi to ni kan se bi an ba da si oro oselu orilede Nigeria eyan odo orilede Nigeria e ma ta kiti pa ko soro oselu orilede Nigeria Ajade Oguntoyinbo nlo ba won ma Fasiti Ibadan soro ba won o
1: Olajide FM 96.7.
2: Ebi ese obato akamwo amaruza lo
1: Olajide FM 96.7.

0: mo binu bo ba ti ri ba amo ti bo ara mu mo so fun ile kan pe amo ti wole amo ti da fun ile ibadan olorun oba olomo mo je ki olubadan ti ile ibadan ko wa lori apere fun awon eyan ilu ibadan o oyun oba rashid adewolu ladoja arusa kini won ni to si fi adede won lori pelu bi olubadan ti ile ibadan oba rashid adewolu ladoja bi won tin di odun meji le ni 82 loke pe loni ti se ojo eti ojo kedogbo osu kesan odun 2026 won ni ayeye eleyi ti won ori kadun odun merin odun meji le ni 80 ohun won ni ko se wi leyi pe olorun momo de mi olubadan le ibadan si ati odun kan ti kabiyesi ti wa lori apere gege bi olubadan ti le ibadan o wa je ayeye onibeji fun ile ibadan fun itesiwaju ilu ibadan won ni ewo kabiyesi e ma se kabiyesi eyan lasan lasan won ni olubadan ti ile ibadan ki soba arifin bi ipin bi ti wu ko mo oba to mo n to nse ni ti idagba soke ipinle oyo ati ilu ibadan si je logun daada won ni ninu oro eleyi to jade tarata lati odo eni ti se alaga fun agbadojopo egbe awon akaroyin NUJ eka ti ipinle oyo oloye demola babalola ohun na lo si kan sara si apere ijoko olubadan ti ile ibadan fun ise takutakun bo ti le je pe won be ni ile saudi arabia bayi fun ti umura won dupa lowo olorun oba fun anu atori ofe eleyi to fun kabiyesi olubadan ti ile ibadan pe odun kan lori apere awon baba nla won eleyi to si je wi pe ka eni ti se arolede wa nigeria are bola me tinubu ohun na lo ni pe olubadan ti ile ibadan o ye leni ta gbe un lale lowo ma ba mi mojuto yi ti kabiyesi olubadan si ile ibadan ti won si nse bo se to ati bo se ye won ni te ba wo daada osu meji lagba ko ni odun kan lori apere fun kabiyesi olubadan ti ile ibadan oba rashid adewolu ladoja ti gbogbo nkan si n lo bo se ye ko lo won ni ekun ke bi eku eye nke bi eye omo eyan tun fohun bi eyan won ni eja wo o atunse oju opopona eleyi to lo lati ibadan si ilu ijebuode eleyi to je pe bi ose merin seyin o na ni won si aso loju re wi pe oya ki ise bere ni perewu lori re o pelu egbelegbe bilionu naira oni ise yi takutakun olubadan ti ile ibadan won duro gege bi akoni wi pe ewo o ise igboro soju mi bo se bere yo si pari loju mi na ti ke biesi ti won si rawo ebe si ijoba apapo ilede wa nigeria to si to fi sese won ni eje ka tun wa wo kabiyesi olubadan ti ile ibadan ipo won lo wa fun ore ara pelu gbogbo julumo to fi mo gbogbo awon mo bibi ile ibadan ti won ko mora wi pe atunse gbodo ba ile ibadan pelu gbogbo awon akitiyan ti kabiyesi ohun tin se lori oro bi won se ngbale ni ibadan won ni ngba ti kabiyesi olubadan ti ile ibadan ba rashid adewolu ladoja to de ori apere won ni opin gbodo ba ohun na ni won gbe igbimo kale eleyi ti o ma yanju awo to ba suyo lori oro awon ajagun gbale eti oloye ni yakitola san ti won fi se adari igbimo ohun to ti busibawu adetunbi san na ti awon na ti won si duro gbagbagba ni pe ise yi gbodo ni atunse atunse gbodo ba ile ibadan wi pe o ya gbogbo to ba ti jo mo ejo to jo mo ero le o ye je ka bere si ni yanju e ti won si nse ikilo fun gbogbo awon mogaji ati bale eleyi to je pe won dara po mo awon ti won di ajagun gbale pele baba mi ile baba yin ile baba wa eleyi ti o debi to si tun debi ti won fe ba gba lowo awon eyan wi pe gbogbo awon igbimo ti won gbe kale ni won ti bere si mu atunse ba awon to je kudiye tele ni ile ibadan ti won si nsise won doju ami won ni idasile atunse eto oraje eti olubadan ile ibadan tun gbe kale na ni won tun fi enikan to ti fi igba kan je alakoso fun oro okowo oloye onikepo akande ati enikan to ti fi igba kan de olori fun awon osise ojogbo oladapo afolabi se alaga keji won ni gbogbo won si lanfani lati ma sise won ati agbende awon ile ise eleyi to ti denu kale ni ile ibadan tele lara won lati ri leland SI battery wire cable iso glass ferrodo ati awon mi eleyi ti o lanfani lati je ki ise ko tun di owo awon odo ti won fese gbele kiri ni tibutoro ile ibadan won ni te aba wa nso pe kayin e je yin lawo olu Ibadan ti ile Ibadan imate ko wa ba bi pe baba gbiyanju laarin odun kan eleyi ti won dori apere ati bere se lere awon akosile lolokan jokan eti kabiyesi ton bere si ni se ni ile Ibadan won ni kabiyesi ka di o pe lori o ki ba to pe si lese o kese o ba tubo je ko pe o won ni ori apere awon baba ila yin eleyi te wa yi olohun tu je ke pe si nbe pelu bi ati se npe odun mejile ni ogorin loke pe bayi won ni ki olorun ko tu fun yin ni okun ati agbara si o lati si Ibadan lati si ipinle Oyo lati si ile Yoruba lapapo won ni gbogbo awon mo Ibadan won lanfani lati kiyin o pelu iwe eleyi ti oloye Idemola Babalola eleyi to lanfani ti to fi sita ni eni ti se alaga fun egbe awon akoroyin ni ipinle Oyo wi pe ka bab kabesi ka de pe lori o ki Ibadan pe lese yi o gbogbo mo Ibadan lo nse kabesi o
1: Ladiluwa FM 96.7
2: Oko mi akanmu oluko alelu omo mu letete mo mu joba mo falala joye imonde oba senator Rashidi Adewolu akanmu ladoja aro sakini e ma ko ojumo reto ni to mo yin e ku ayeye ifodun kodun yin loke ipe ohun ayeye odun kini yin lori apere awon baba yin gege bi olubadan ti le ibadan e boju wo dendan ojo to yo yi oseeni osee na lo won awo ki se ki ye ojo to yo ya kore gbogbo wo olubadan to fotarun agbenu gbewo to ni letale jo le ibadan ire gbogbo je to ni letale jo le ibadan o ti ri be iwe aye lo wi ogbagbo si ti gba a ri be dandan ni ohun agbale bi aya ba Rashidi Atolayin Kaladoja fo okan si ti kan ose meji le Ibadan si ti ni kori be ododun ni lasogun ododun ni kan sogbon ododun labi aya sa dota olubadan ti le Ibadan toni ase ohun ire olubadan jeri ti di motiti wa agbomori e pe lori oye na kan rin ase oba senator Rashidi Adewolu Akanmu Ladoja aru sakini ebi aya ba barrister Rashidi Atolayin Kaladoja lo nki oko mi olubadan ti le Ibadan toni pe

0: e ka bo pada lati oju oja e ro ki royin na ni ba fe fe so re e wa je nse be ki mu eyi ni ahin won ni agbarijopo igbimo awon imam iyun league of imams ni agbegbe felele olonsogo molete nle ibadan won ni won mo ti setan lati se ayeye ti imama riri maulud nabi ti odun 2026 eyi ti se okan lara awon eto ele ti ambassador arapaja to ni fun ijira 1448 won ni eto ohun ina ni won pe akori re ni adehun ele ti won si ti piya mo ipe yo mo waye o bo ba di ojo abameta saturday ti se ojo 26 osu kesan odun ta wa yi bere lagun mewa oro 10 am ninu atejade ile to filede eni ti se olugbalejo ni bi eto ohun ninu atejade to filede iyun mahmud folarinmi karim eni ti se imamu agba fun anabi lonigba central mosque ile ibadan won ni losala yoro wipese ri eto eleyi ti o waye ni ojo abameta saturday hun ohun oni inu ogba ile ambassador arapaja na ni omo ti waye ni agbegbe felele nile ibadan won ni ise ri eni ti se olugbalejo agba ni bi eto ohun eleyi to je pe yo fon loju kekeke tin kon dun won ni ina ni his excellency ambassador taufik oladejo arapaja eleyi ti awon eyan won tun mo pe alaje re ni olu omo arapaja won ni eni to je pe o ngangan na wa ni baba adini gbogbo felele olonsogo mo leti ati agbegbe eleyi to yika won ni eni ti o wa mo se agbekale oro lati nu qurani eni ti se iwe mimo awon muslimi ina ni fadilatu sheikh muritado yusuf sani imayale won ni iredi sin be o pe won mo soro lori adehun won ni awon pawo ina ni nko ninu igbesi aye awon muslimi lawujo gbogbo won wa ni lara awon eyan e kanrin kanrin eleyi ti won reti nibi eto alagbara na ni atiri senator sharafadin abiodun ali eni ti se omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu apc bakan ewe honorable soji adedeji eni ti se oludije fun igba keji gomina ni ipinle ojo lati nu egbe oselu apc bakan na lara awon tan tun reti ni honorable abaz aderemi oseni eni ti se omoye fun ipo asofin agba soju awon eyan ti won be ni ekun gusu oyo oyo south senatorial district nu bakan na magaji abaz oloko honorable ibrahim iyola dudu eleyi to pe ni alubarika honorable wasiu laamo honorable waris adegoke alawuje honorable wasiu ayobami adesina honorable abdulmumin dapo afolabi honorable majid olaoya honorable hakim olatunji akogun tema alaji mufuta wadisa gbayawu won ni e wa mo gbo o lara won baba ni kale njo na pe ara won father of the day won ni lara won latira alaji adgani fowo sere baba sale musliminu alaji chief komarudin adekola are muslimi alaji chief isa adeleke baba oluyale oluyalenu alaji chief abdul kabir olajide bale oleyo bakan na alaji komarudin kunle awon ni iba oluyale mutos won ni se wa lara won mama ojo na lara won ma alubarika ti mo je mama ni kale lojo na latiri alaja oloye sara onolapo adesina alaja chief fatima opeyemi iya adininu alaja idiot olatun ola alatunse alaja idiot alatunse tema alaja fausad ori lo ni se o
1: to tinu ti fa ni awon odo ati awon alatileyin egbe oselu apc ni won fi pade eni ti se oludije yun gbigba keje oludije dupo gomina labi ase egbe oselu apc nibi eto idibo to nbo lona lodun 2027 honorable adesoji adedeji ni saki ogbomoso ati iseyin to fi mo ilu oyo lojo ru ose ta wa ninu re yi o won ni nigba to di ogbomoso o tu de saki lojo ru won ni awon eyan wa to rerere nilu iseyin ati lojo won le ro ipo lapoju won le ro ipo lapoju o nbo tu ji lojo bo thursday won ni awon odo yo tu simi won ni se ani gbogbo awon lawon mo se atileyin fun yin ninu egbe oselu apc won ni bakan na won ti o mo se sori o lojo bo thursday won ni ero ipo pelu awon odo ati awon latileyin fun egbe oselu apc ti gbogbo won si tuyaya tuyaya jade lati pade eni ti se olugbakeje oludije dupo gomina nipinle oyo honorable adesoji adedeji labi ase egbe oselu apc won ni won pe wam wam sinu gbagan saki city hall ati sogun ogun lola tawo nilu ogbomoso iyen ni ojoru won ni pelu bi awon eyan yi se po to ti won be si ni koni lolokun ojokan lori building apc used for electoral success in Oyo state won ni gbogbo won patapata ni won be si ni pariwo pe soro enu re aye oni mu ose ati nreti yin ojo ti pe e ba wa soro ki la ni fun wa saju eto edibo lo to nbo lona lodun 2027 lasiko eto edibo to nbo lona lodun 2027 laye eto edibo to nbo lona lodun 2027 won ni gba ti ade soji adedeji ti o lanfani lati gba roro gede won ni ariwo lo he pelu ilu ati sekere ti ro wojo wojo wojo o ba ni kuli kuli o won ni kulu tempa won ni gbogbo won ba da kfm won ni se ri nigba to bere oro won ni se ri eyan eyin eyan mi nilu ogbomoso won o he won ni eri o eyin eyan mi nilu oyo won ni gbogbo won he ibarapanpa ati gbogbo oke ogun won ni gbogbo won he won ni se ri oro oselu eto isejoba warawa ki se se enikan ise gbogbo wa ni won ni to tun ni mateko won ni se ri lori oro oro awon osise nipinle oyo e lo re fi okan yin bale ko bewude awo eran lohun fowo so ki se gugu bi ti wu ko mo se ri owo osu awon osise nipinle oyo nigba ti awon ba de ori apere gege bi omo egbe oselu apc ati gomina ati gbakeji re ajo se po ni awon fowo so wo po bayi lati mo je ko teti bi ti wu ko mo oni kekere ni ta ri nisin oni nigba ti egbe oselu apc ba gbadoba nipinle oyo ah e ti ri nkaka no tun ba filu si ni gbogbo ba njo kaka tutu won ni nigba ti won ma soro oni se ri owo oya fun awon ti won je osise feinti owo oya won oni koni teti pinpin bi ti wu ko mo tori pe deyan ba ti sise lagbon ijoba to lo ogbon odun marun le ni ogbon lenu ise to si so pe o lo re feinti ni ko ye ki ya je pinpin bi ti wu ko mo oni gbogbo eleyi oni awon juto tori pe en to ti wa lokun won tipe ni pe awon ti won jo se feinti won gbodo ma gbadun bi eranu sugar ni ki o ma gbadun yin won ni to ngwa funun e lo re fokan yin bale se re ri eyin odo ha ise ma wa fun yin o tori pe agbon bi ti awon ti pese ise fun yin awon ti lami re kale awon o gbodo ma pariwo ni tori awon ti won je igbo oselu alatako tan ba fi sita awon lo tun lo re gbabe wole la won si so fun pe eyin se fi okan yin bale gbogbo n te nfe pata ohun na lo wa ni ikawo awon ti awon se o en se wa ni gbogbo awon ti won je oludije labe ase igbo oselu apc fun ogbomoso north ogbomoso south orire honorable olami ju won lo alawo akala ti o mo soju re ni olulu lawa ilu abuja o ni ese ilai fun te ba tin gbo pira ninu iwe ohun abi ase egbo selu apc o na ni ke mo te ikayin si gbogbo won ni won gbodo wole so bi oloku wo won ni bakan na ti awon eyan tun ko wo ni pelu re na lati ri honorable odedunmi bunmi olubukunmi honorable glory olalekan honorable sayo ifatoki alhaji wasiu olukan ati honorable adagbe ibrahim ati gbogbo awon ti won je adari nu egbo oselu apc ni agbegbe yi o gbogbo awon ti won je adari fun awon obirin won ni city boys movement ati ni gbogbo saki ati gbogbo awon ti won je alatileyin fun igbakeji eni ti se oludije fun gomina ninu egbo oselu apc won ni won ma pe babi ani won ni no ba tun gbera o di okere ti odo okere ti saki oba khalid olabisi won no ba tun de bale gbalaja pe kabiyesi tori yin la se ya a gboro delu saki ka ma de odo yin won ni kabiyesi tun suru fun won wi pe a be ti se lo yo olorun yo je ki gbogbo ero okan yin ko wa si imuse won ni gbogbo awon odo ohun na ni won patel ti won si ni gbogbo atileyin to gbogbon la won lanfani lati se fun egbe oselu apc ni ipinle oyo ni bi eto idibo to nbo lo na
0: oda won ni iroyin le lo so wi pe mo bo ni re yo mo bo ni re jo kire le ba le je ti gbogbo wa won ni ekeri olubadan ti le ibadan eni ti tun se oludasile ile ise west midland communication limited eni ti o se idasile ile ise splash 105.5 fm tonti lagelu 96.7 fm ati ile iwe west midland open university iyun oba muritala adebayo akande mfm kabiyesi o won ni inema ti dawo won ti dawo odunu papo pelu eni ti se olubadan ti le ibadan his imperial majesty oba alayeluwa oba rashidi adewolu ladoja arusakini fun bi won ti je ori ayeye ori kadun eyun ti se ayeye odun keji leni ogorin loke pe to nti ayeye odun kan lori apere awon baba nla won oba kande eni ti se okan lara won igbimo olubadan ti le ibadan ina ni won wa sa pejuwe oba ladoja gege bi olopolo pipe eni ti imo re kun jojo to je pe boba wo sakun kan bayi jo mo pe bi toro yi tin ba lo ni ton ti alase yori eniyan bi pe gbogbo ton ba si dawo le bayi imo yori si re ni won ni o tun wa je oluda ile ise sile oludokowo papa julo eni tutu wa se ojini oloselu ko to wa di ori ade eleti ko wa npe bo nile ibadan lasiko ta wa yi o wa nki olubadan ti le ibadan o bi pe ah o mo kiyin pelu bi e tin si ile ibadan pelu tokan tara lai mo fajo pere bi ti wuli omo won ni oba akande nina wa nse ladua o olubadan ti le ibadan oba ladoja wi pe e mo tesi waju ninu okun ati agbara ni o na wa nse ladua wi pe ara popo bayi la betu ibi gija la ba paro ojojo ni sowo ko mo le naja won ni sala yoro wi pe e gbo enikan ki ba okunre ye o lori itepiri ninu logo mo jo won wa tun se ladua wi pe epe bi mo pe se pe o lori apere awon baba la yin ti le ibadan
1: so iroyin yin lo so wi pe aisi be lai ba won da si o lo mu ki mama wa ti won ti fi igba kori ji alakoso ri labe ijoba apapo ri lede wa nigeria le meji ototo ti won tun je iya laje iya lode ile ibadan olori onikepo akande oonconn na se darapo mo awon olori re ti won ki olubadan ile ibadan wi pe awon na ki won fun ti ayeye ori kadu odun meji le ni 80 ati ti ojo ibi won ati ti ayeye odun kan ti baba pe lori lori apere awon abala won gege bi olubadan ile ibadan iyen kabesi oba rashid adewolu ladoja arusa kini olori akande o na ni won tun di alaga fun oro eto oro aje ati idase sile ile ti kabesi ladoja ti won gbe kale eti labe olubadan ti ile ibadan loju ona ti ri pe idagba soke ti o legbe o ba ile ibadan ti won si se se takuntakun eti kabesi ladoja ti won ni ewo ona bayi ni e ba mi yanju ki ile ibadan ko le gberu si ki idagba soke ti o legbe ko le ba ile ibadan ti a nibi ta wa yi ti won si so bi pe afojusun kabesi ohun o na lo mu ki awon gbaruku ti won lati so pe gbogbo ti kalu kabesi ba tin fe na ni won mo lanfani lati ma fe gege bi ijoko apere olubadan ti ile ibadan won ni kabesi ke pe bi mo si pe se npe o adura la won se fun yin ke emi yin ko gun ju bayi lo ki olodun ko si je ki e wa lori apere awon baba nla yin pepepe o won ni awon wa ntoro o fun alaafia ara ati emi gigun siwaju si gege bi olubadan ti ile ibadan ke le joko lori apere awon baba nla yin pepepe si ke esin oba ko tubo je ko pe won ni ile ibadan ni baje gbogbo amo bibi ile ibadan lokunrin ati lobirin won ni ke olodun fun won ni agbara ati okun lati je ki won ri ilosiwaju ati idagba soke ile ibadan gege bi ojuse enikokan won won ni ilu ibadan ni baje o nigbati eje olubadan ile ibadan yi ti esi tun pe odun kan lori apere won ni eyo si mo tesiwaju lati mo kebi eye eku mo kebi eku omo eyo si mo fohun bi omo eniyan won ni gbogbo nkan ta ba si dawole nilu ibadan won ni yo mo yori si riri
0: oda je kin tun mu eyi ni ahin won ni pelu bi nkan tin lo imura sile rokuku keke fun eto odibo odun 2027 ele ta nwo lo kan yi won ni awon eyan ti je ololufe ambassador Taufik Oladejo Arapaja won ni ina na mo tun ti se igbesi akin alagbara bayi pelu bi ati ni awon team Arapaja ni ijoba abile Lagelu won ni labe idari honorable akin Labu Maruf Abiodun Murphy won ni loni gangan ti o ni dola won ni ini won ko tilu ti fo o ti won si ni baba ku irawo kan loju orun egbe oselu APC la won se o ti ko wa won si ku aburada ti won ko igbalẹ ti won ko dani ti won si mu dani ko wa won ko dani won ni dansala yoro wipe egbe oselu APC ini awon se o lasiko ta wa yi won ni gbogbo awon ti marapaja pata ni ijoba abile Lagelu won ni nko ra won lowowo pe egbo inu egbe oselu APC o ti awon lorun po o si pi awon jajo lo won ni ibi oro wa de duro lasiko ta wa yi won ni eleyi ni lo tumo si pe isiporopo ti awon ti marapaja nse o lati inu egbe oselu ti wa tele mo lo re darapo mo egbe oselu APC eyi to si tumo si wipe awon se tan o lati bere lati ese kuku grassroots to ki awon ma lo ke si awon eyan wipe egbo egbe oselu APC ile le se o ti oro o fi loju to saaju eto dibo gogogo odun 2027 won ni awon tim lagelu won ni ti won kede wi pe awon ti setan lati se takuntakun lai ni kaare laaro losan loru lati sise o fun ijawe olubori honorable akimoyede wasiu olafi soye eni ti se omo bibi ijoba abile lagelu to nti gogbo awon omo egbe oselu apc pata lato kedele eleyi ti o fe dibo ni ipele oyo o won ni atejade eleyi ti wa fi lede ohun lo wa fi yan lati ijoba abile lagelu wi pe ko ruju rara pere bi ti wuli omo o awon gbera tanu awon ti wonu egbe oselu apc lo won ni apc wa re o ti wa ntinu pa denu pa o ti ntinu agbara bo sinu agbara tori pe awon ekan ti en mo bi nkan ti lo nu oselu pa pa julo lese kuku eni ti radio o wonu egbe oselu apc lasiko ta wa yi won ni pelu bi ijoba abile lagelu bo se wa da ohun re po mo ntin lo ninu egbe oselu apc won ni ti marapaja eni ti wa kede o wi pe awon ti setan lati mo kaare lati mo je lati word de word lati ibudo eto dibo de ibudo eto dibo lati je ki egbe oselu apc ko ja we olubori awon o si se papo pelu gbogbo awon egbe oselu apc eleyi ti en be ni ijoba abile lagelu ni o ki honorable lafi oya ti gbogbo awon egbe oselu apc eleyi ti won ti jade ti ti bidikat kan si keji lowo kan le ba ja we olubori ni o mo wa sala yoro wi pe egbo yi dada o gbogbo awon ti marapaja bo ba je odun 2027 asiko eleyi ese asiko lati ma pariwo oselu ariwo oja lasan bi ko se gbe awon ti setan o lati sise lati grassroots papa julo lati ese kuku ki awon sise takuntakun ki egbe oselu apc ko le ba jawe olubori
1: ko je bi ta ri mo fun ti aro to ni lori edo kiro ya ma gbagbe pe ago meji la na ni gudugbo ero yo tun ma de se ti gboyin bogo ti gete ledumare akiyi pe abarika jimo fun toni opolopo re la lanfani lati se loke pe titi layo akisola na loruko temi
0: abidemi loko temi o akande loko baba to bi mi lomo ro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a ma se lojo ale oni yo tun san wa si dada o da bo
2: Lagelu FM 96.1

0: bus stop iworo Ibadan awon eyan ro je ticket lo ra shop nbe nitori pe oja nta nbe shop to gbaye to kenu lowo ti o gajara lo olomi oni na oni le gbanse security abo to gbogbo nbe nu oja tosan toru cctv wa car park wa gbogbo nkan lo pe sibe o gbo wo ni shop o era kodi ti yin lese kese ni be fe rent dede lo se awon toke okun kan ran nbe won fi bi owo mele ni eyin na tete ma bo lo office won golden bricks properties abawo nu oja lori oke e tun le pe number yi 08108 2422 e wa ra shop ntemi dire o tamoju market shopping complex ni wo road ka jo ma tatagere nbe
1: mo ki yin ku dede wo yi gbogbo eyin ololufe ilese golden bricks properties emi na ni omo yin prince taiwo omo boloja lati ilese golden bricks properties in tam wa na ni oro lori temi dire ultra modern market shopping complex to wa ni wema bank ni egbe sdp secretariat ni iworo ni ilu ibadan o ti mo fe so ninu ni wakati owo yi ni documentation ti awon yoruba pe ni akosile tabi ko gba eri nkan to ra a ri pe oja yi je oja igbalode ti a si n ta ni ile ise golden bricks properties kin la pe ni documentation ni pe iwo to ba ra oja yi to ra shop yi o fe ta oja ni iwe to ma gba o je awon iwe to peye iwe ti ise eda ti ise arumoje si ofo e atowo ijoba lo ti wa to ba se n gba afun ni si ofo e gbogbo an legal document ye to je pe awon agbejoro ibe lo nte oni wa gba then iwo to ye pe oni iye odun to ma fi lo apinkini kan ni deed of lease gbogbo e ni wa gba elumi lo rale ko ni wigba elumi rale ko ni wigba sugbon shop to ra yi wa ri ni egba logan ni a tun fun ni allocation letter e ko si ka lo kabo nbe opolopo lo ti lugbadi tan ti bo sowo awon alon lowo gba won ti gba won loju nitori pe kini elomi so obitibiti owo ti o ti eri mi gba ti o le so pe emi ni mo ni nkan yi emi ni mo ni eleyi to ba de fe ba wa soro ero ibanisoro wa ni 08108182422 08108182422 iwo to n gbọ mi lori eto yi to fe wa si ofiisi wa sa ti ma bo ninu temi dire ultra modern market anywhere to ba wa to ba de oru to ti gbe okada boya banto na lo n gbe bo sa ti bere temi dire ultra modern market shopping complex to wa legbe sdp wa gbe nibe to ba ti wenu gate to ti gboju soke wa ti ri ile alagbeka to wa lenu gate yen ibe ni ofiisi wa wa glass house buy ni wa ti ri ofiisi gori oke wa awon secretary wa nbe tan ma da e loan ko si baranda nbe wa ko wa fill form e o fe ra form wa mu eyika ibi ti shop wa gbogbo ibi ti ile wa elomi wa o je o le je pe space le elomi fe fe ko nfure lo fe ko bi to nfe ti ma taja elomi o fe ko warehouse ni aye wa so ge mo de se so documentation e o se pataki iwo to lo rale to rale to gba shop to sanwo to ni iwe eri iwe to pegede wi pe emi ni mo ni ibi ti wa lati mo nbere niyan o si ofo e atowo ijoba lo ti wa deed of lease e wa ri gba allocation letter e wa ri ba ile ise ita ti bere lati ko shop yi a ri pe bo se nlo pelu ijoba oyo ke o se nlo gbogbo ijoba patapata lajo lajosepo ti o si esi wahala ti o si nkankan so o je nkan to fi gbogbo wa lokan balẹ atawa ta ni ile ise atawon ti won wa ra shop atawon ti won rent shop lodo wa gbogbo e lo poju owo so ko si arumoje loro temi dire ultra modern market shopping complex to wa ni iworo orisirisi oja lero wa nbe to ye pe o po repete awon to nta so wa nbe awon to nta ounje wa nbe awon to iwo to fe gberu ranse o fe gberu ranse soke okun ni o si not ni o wa nbe iwo to fe fomo to e gbogbo aye lo wa nbe iwo to gbera lati iwo road to n bo ko to de gbagi a pe be ni wema bus stop wa ya sowo otun e ibe ni temi dire ultra modern market wa so to ba ti wa ya wole ko to de sdp secretariat ibe lo wa ni wema bus stop ni iwo road ni ilu ibadan ero ibanisoro wa ni 08108182422 08108182422 ese odigba

ke e ti wa nbe e ti le ku e si be e ti okay o tu ti apun la aro yi ka se ikani lagelu re lagelu 96.7 fm okay gajo ke ile bala bala le ni le ibana e ba ri bazam ba ri bobo so ti di phone wa mu dakun o mo fo lohun oba bi o n o fe se aje ko gba laaro yi o gbogbo owo to gbenu si cash e to n charge phone n bi kan o tu wa lo bi phone silent sinu gbe won wa pe o mo gbo pe rin gabi won mu wa fun o pe ti mu phone e lowo bayi bi n ba ti n pe oko mo gbe opolopo ti n ta ti gbe ti gbe o ti jeri sugba on gangan mo po n ti jeri idi ni gbe njo je o ti ju phone nle mi n wili protocol ni pe ba ba pe o to ba ti ring fe meji to gbe delete ni o ti lo niyan opolopo ni ma pe pada elo mo ri miss call lori phone mi ah e ma binu mi ah miss call ni akugun ni so fun opo je aburo so fun o pe ah eje la pe yin ah o fe da wahala lenu nkan meji lo cause si lara akoko yo ma wa elebe si o pe won won bi o mi n wili emi o lagbara lori owo to ti lo elekeji o gangan wa ni get ara re yo ma ronu pe ah ti ese paye ni se ounje o ba ti a fe paku ko so pe ijo ta pe yin te gbe yen eyin 500,000 le je gba te si ti gbe yo fe le fi nkan sira re o beta mori miss call lori phone ni e ma binu mistake ni o number kan ni o wonu ara won e ma binu o si tanu ko soro mo o ko si wahala kankan ko si kankan fun won ti wo pe miss call ni lai ma epo nje won pe ohun o gbe ko ni oju be lo idinu ti mo fi ni mu phone e dani ero po to mu phone dani ngba won kan ba wa gbe ko sa wa duro de oni elomiin si mu phone dani to joko tin gbo idinu o laaro yi o le ni 2 million naira ta pin bo ti yanan na na laaro bo si se jenu aba be latori 50 ga bo sori 100 bo sori 150 bo sori 200 250 500,000 naira half a million a wa paju ede sori 1 meter 1 million naira ibe la paju ede si lai de na fenu lai for ta pe je n tu salaye awon nkan ti mo salaye laaro awon nkan meta kan nbe ti mo fe salaye fun yin to le si adina gbo oku iyen fun lati ma je re to isese gboya o sakiesi en mo fe kin salaye fun yin akoko ni pe bo ba send the code *347*1007*2#. Mi an ba ti da message pada fun wipe ticket melo lo fe ra to ba ti so ye to fe ra boya meta lo pick po fe ra ti wa send the bank details fun e to wa fe ra ticket yen akoko ma je oju ogbon seju lo sasiko gba ti an ti send the bank details e ko to ra tori to ba ti ju be lo bank details ti won send se o ti expire beyen o ti expire beyen bank details yen ti expire to ba wa sanwo sinu account yen number re o ni wonu draw tori won da owo yen pada tori time yen ti expire akoko ni yen elekeji to ba pick pe ticket meta lo fe ra to tu wa fe ra meta mi ma lo the same bank akoko to o tun generate mi ni o tun send the code mi ni o tun fi fun any bank details mi bo ba ye pe meta ona mewa lo fe ra e mewa na lo ma send the code yen leke tori to ba fi bank kan ra mefa to si je gbe meta lo kokon pick to wa opo tun lowo tun fe ra meta mi so tun wa lo the same bank won da owo yen pada won da pada o si le joyo pos lo ti ra ohun lo lowo nti enu bi nkan so di meji abi iketa iwo to pick bo fe ra ticket marun to je 25 o wa sanwo merin yo lo looto sugba ko ni wonu draw won pada da owo yen pada won da pada to bi pe bayo ti wa nbe 25 lo ye ko osan 2000 bayo ti wa nbe won da pada o je nkan meta to popolopo sakiesi to mu akude ba ije won o
jẹ bo se lohun o je *347*1004*2#. O le je pe nti o wule ja 1 million gan o ti play bayi o. Idinu ti mo bi ma so yi pe ma wararo ma repeti ma relent. Ma wora re ran ma dagun la o. Ma wora re ran o. Bo ba nkan ilekun to nkan kankan ti o ti si continue knocking. Olori je gbe eni o fe silekun fun abo yo ti sun to ti sun lona gbadan. Ibi ko si silekun fun lo ti ri anu gba. O wa ko, o wa kan bi igba die inu wa bi o lo. Boyo yi tin jibo loju orun, elomi okan de bi ilekun ni. Ohun okan kan le kan soso ni, koro yo kan kan ni koko. Asiko gba yen. Iyan kan dide nle yo ba silekun fun. Aye oni vire temi sapinle o. Iyan ni pe mo relent. Ko ba nkan lekun ti o ti si tera mama kan lo. Bo se jenun lapa be yen. *347*1004*2# ni o gbe ode be. Ma po gbo o. Bere lori owo yen ka be latori 50,000 naira. Ta lo lowo yi. Play 3 ticket get 30 ticket on low. Play 3 ticket get 30 ticket.

0: Okay.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Ekaro sa.
0: Oruko atadupo te wai.
1: Ah, ori e dele ni. Odupo Olorun. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ah, lati doyi. Mo wa ni eh Olorun di Olomi sa.
0: Oruko yin ma.
1: Mo se o Olalele.
0: Igba o le tin play cash. Congratulations, 50,000 naira. So won ma pe yin laipe yi, won pe yin laipe isegbo. This is Jenny. Congratulations. Iyen tin lo beyen. Makamakan loye kan oye to kara wo yo kare ebe o. Okan wo na laaro ibo ba dagun lato wararo. Eh eh. Omo yi ma wowo re. A tun ti kan ma yi de. A tun ti de owo olowo won won rerin si. Eri nkan owo olowo. Won we sa 50,000 is won ni rerin dada. 100 erin won erin dada. Ejo be lati du ti erin won a loke. 500 won a boyin ke. Agaga 1 million ya da bi ki won ko fun wa. Owo olowo. Okay. Another 50,000 naira 081 ni o. Opari pelu 71.63. 081 ni. Opari pelu 71.63. Okay. Hello, hello.
2: Hello.
0: Eka ro sa.
2: Yes sir.
0: Oruko ati adugbo te wa isa.
2: Baba Benji. Olorun wa jam sa.
0: Sa. Akoju mo.
2: Eh, bi mo gun yen lori loju oro mo ta.
0: Iya. Thank you much sir. Yes sir.
2: Baba.
0: Yes sir. Mm.
2: Ekuse.
0: Oruko sa.
2: Pastor Dele lorukọ
0: tẹlu. Pastor Dele adugbo wo sa?
2: Yes sir. Mo wa mo be a bo
0: o ti fẹ Igba wo baba tin try cash yi.
2: Ah, o ti pe o lati ani o.
0: Se e si jeri sa?
2: E ti jeri. Mo ti je bo yi February
0: mo. Okay da. E ya to fi 50,000 naira wo kan la aro yi.
2: O da sa.
0: Mm. Congratulations sir. A pe yin asusua. Oye eja lo. Eja lo. Eja lo so 100,000 naira, 100,000 naira. 090 leleyi. O pari pelu 5922.
3: Ah.
0: Ba n tun pe jare network ni switch off ro wo ni switch off wuki. Iro ni jare.
3: Number you're trying to reach is not reachable or switched off.
0: Ah.
3: You can leave a voice message after the beep.
0: Ba n tun pe mi so lekan si, yen fun lekan si, yen fun lekan si. Ma se ma se nu.
3: You're trying to reach is not reachable or switched off.
0: Ah.
3: You can leave a
0: 100k. Ma se o. E tun se ko si n ta fe se. Number abi ebi n to ba ti ring le ni boya won le gbe. Oni switch off isi n tenu mo bi e meta ila rese iyen ti lo ati semi o semi laye nwi 080 leleyi 2043 lo pari e 2043 lo pari e eh eh ma wo en ti o je ko ti play eni o fe je gan e play en ti o gba 1 million in wora re ran eleyi connect lowo kan. Hello.
4: Hello.
0: Ekaro.
4: Ekaro.
0: Eku ojumo ma o.
4: Lepo.
0: Oruko yin atadugbo te wa yi ma o.
4: Tan mo ba so.
0: Lati odo daddy ti won ta kilo oruko elegbe odo shop yin yen ni. Daddy ti won ta won eso nkankan yen.
4: Eso.
0: Ti won ta eso. Mami Biola come n pe ni.
4: Awon ko n number tepe.
0: E mo wo na ni be abi se mistake wa ni. Ẹ mọ dádì tí wọ́n ń ta káṣẹ̀.
4: Káṣẹ̀. Káṣẹ̀. Ẹni lágẹ̀lú àdébò.
0: Ẹni lágẹ̀lú.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Sẹ́yìn máa ẹ̀yìn ń plè káṣẹ̀. Mo
4: plè káṣẹ̀. Ṣé mi wá jẹ ni?
0: Run number number yìí. Run number.
4: Ẹ sọ ṣé mo jẹ ni?
0: Run number mo pe o, sorry o.
4: O lè má jẹ bẹ́ẹ̀ o, mo plè káṣẹ̀.
0: No, ẹ ti sọ pé run number lẹ́ẹ̀kan.
4: Ó rẹ́jà, mo plè káṣẹ̀ ẹjọ.
0: Run number ni ẹ kọ́ ti ẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Run number.
4: Mo dàpọ̀ mi lè kọ́ ti
0: ẹ̀ o. Ní kọ́ ti kí ni ẹ ní pé kèsè yìí ni mo pè pé run number. Ẹni ẹ kọ́ ti ẹ̀ o, ẹ kọ́ ti ẹ̀ o. Kí ló fà ronú? Kí ló mú ronú wá?
4: Ẹ̀wọ̀ ẹ̀ṣọ́ ìjà máa ta iṣẹ́ kí tẹ́ṣà fi gbogbo ẹlẹ́fọ̀ náà.
0: Kí ló mú ronú wá ìyá yìí?
4: Ẹ̀wọ̀ ni gbogbo ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ lórí owó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní.
0: Owó? Ń gba alẹ̀ ti rówó plé nígbà tí.
4: Ǹjẹ́
0: òwò lẹ ti ń plè káṣẹ̀?
4: Ó ti ṣe díẹ̀ o, lọ́sì tó bí bóyá bí oṣù mẹ́ta ní
0: fún mi. Ṣé ẹ ti á jẹrí?
4: Mi ì jẹrí o, ìfẹ́.
0: Ṣé ẹ wá tún plè láàárọ̀ yìí ni?
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Èlò.
4: Fẹ́ẹ̀tọ́ jẹ ẹ̀jẹ̀ náà mo ti ká.
0: Kìí sẹ́yìn, kìí sẹ́yìn. Kìí ṣe nọ́mbà yín gan wọ́n fẹ́ pè mistake.
4: Ẹ̀rọ ògbó rẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ mi.
0: Kí ló kọ yín?
4: Abimbọ́lá.
0: Láti bo ìyẹn bí mo sọ pé bí n bọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ṣé bí mọ́mì Bímbọ́lá kọ ìní ẹni ẹ̀yìn kọ́.
4: Ẹ ní mọ́ Bíọ́lá ẹ̀wọ̀ ìrònú ọ̀pá.
0: Bíọ́lá àti Bímbọ́lá ṣe é kọ̀ jọra wọn ni.
4: Abi ẹ mọ́ bínú
0: wọn. Àdúgbò wo rè.
4: Kí ni mo wà báyìí ìdí odò.
0: Ní fẹ́lẹ́lẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ìyá ọ̀dà. Congratulations o, ẹ̀jẹ̀ láàárọ̀ ẹni o.
4: Mo jẹ lóòótọ́.
0: Ẹ̀jẹ̀ ni. 100,000 naira lè jẹ. Kí ló pa yín? Kí ló pa yín? 100,000 naira lè jẹ. Kí ló dé? Ó tóbi. Ó tóbi. Ó tóbi. Kí ló dé? Ọ̀dà. Congratulations. Wọ́n á pè yín láìpẹ́ yìí. Ṣe gbọ́. Wọ́n ó béèrè àkáǹtì details yín. Ṣe gbọ́. Mo sì jẹ́ nù. Okay. Ṣé another okay. Ẹ jẹ́ lọ sórí 150,000 naira. Ìyá ó ní mo kú. Kí lọ pa yín? Wàhálà. Nígbà míì ń bẹ tó jẹ́ yí pé ẹ̀yin owó àwọn owó kan ń bẹ tó yẹ pé yóò bọ́ sásìkò débi pé yóò wá dàbí ẹni yí pé ò rírú ẹ̀ rí. Lórí pọ́ bọ́ sásìkò ni. Owó yẹn bọ́ sásìkò lórí ìrònú lòun wà látà. Ọlọ́run lọ mọ ti ìrònú ti ń rọ ọlọ́run nìkan ló yé. Ṣùgbọ́n ọlọ́run ti kọ́va rẹ̀ fún pẹ̀lú ìwàsí rẹ̀ bó ṣe ṣe ohun wá ti mọ̀ pé bí ò ti ẹ̀ sọ́ọ̀fù ẹ̀ tán bí ẹ ti sọ́ọ̀fù nínú ti ń rò. Another 150,000 naira 080 lélẹ́yìn 6581 lọ parí rẹ̀ 6581. Má sọ̀rọ̀ jù pàṣọ. Ọkọ̀ nẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ kan. Hey.
5: Hello.
0: Ẹ káàárọ̀ sà.
5: Ẹ káàárọ̀ sà.
0: Akójúmọ́ sà.
5: Ojúmọ́lẹ̀ top striker.
0: Ẹ bàbá ńlá.
5: Agbàdàgbà.
0: Respect. Orúkọ yín àti àdúgbò tẹ wà yìí.
5: Ìdòwú Adéyẹmọ látẹlẹ yẹn lé.
0: Ní ìgbọ́ yín sà.
5: Ìdòwú Adéyẹmọ látẹlẹ yẹn lé.
0: ID Nobu.
5: Bá àgbàlagbà, ó wà bàbéjì.
0: Ìgbà wo lẹ ti ń plè káṣẹ?
5: Àbá ó ti pẹ́ gan o.
0: Ṣé ẹ ti jẹrí?
5: Ẹ jẹ 25 pounds lẹ́ẹ̀kan rí.
0: Ẹ ti jẹ náà ni wọn kan ò jẹyin tẹ́yìn jẹyin rí. Ọ̀dà congratulations 150,000 naira lè jẹ láàárọ̀ yìí.
5: Alhamdulilayi
0: rabbi alamin. Congratulations. Wọ́n máa pè yín láìpẹ́ yìí. Wọ́n á béèrè details yìí. Ẹ ti ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ ti pè yín rí ẹ ti mọ bí wọ́n ṣe é ṣe. Kò sí wàhálà. Ẹ jẹ́ lọ sórí 250,000 naira. After 250,000, a lọ sórí 500,000 naira. After 500,000 naira, a lọ sórí 1,000,000 naira. Bàrìbà. 250,000 080 lélẹ́yìn 30-35 lọ parí ẹ̀. Ta ni? Who is in garden? A little fine boy. Can I come?
6: Hey. Hey. Hey. Can I come and see him? No, no, no, no. Follow me.
7: Hello.
6: Ekaro.
7: Ekaro.
6: Akujuma, sir.
7: Yes, sir.
6: Ejale. Hey, wa miti.
7: Miti wo.
6: Awon lokada so ni zombi.
7: Olokada.
6: Eh.
7: Ah, wrong number.
6: Ah. Adigun ko yen.
7: Eni.
6: Adigun ko yen ni.
7: Adigun ko.
6: Planta, ni loruko yin.
7: Loruko ti ni Segun.
6: Okay, Segun Adigun. Ah. Segun Adigun abi.
7: Segun Adelaju.
6: Ah. Oluje Olusegun Ajasegun niyan.
7: Be ni sir.
6: Eh, adubo le wa yi.
7: Ene ele ni mo wa o.
6: Ah. E mo Cassia zone.
7: Ki le wi sir?
6: Cassia zone. Zombie.
7: Cassia.
6: Eh.
7: Be ni sir.
6: E mo be.
7: Ah,
6: eh, ibe ni won ti pe yin. Se ma play Cassia.
7: Bẹ́ẹ̀ ni sir, mo ma play.
6: Eh.
7: O
6: ti
7: play
6: láàárọ̀
7: yìí.
6: Eh. Gba o play.
7: Ah, o ti pẹ́ sá o, o ti pẹ́ o.
6: Emi olo le ti jẹri.
7: Mi ti jẹri sá o.
6: Eh, jẹri. E si n tẹ siwaju.
7: Bẹ́ẹ̀ ni sir.
6: Ah. Mi olo le
7: ti waju mo tun ni ki try láàárọ̀ yìí náà ni, mo ta mẹ́rin láàárọ̀ yìí.
6: Mẹ́rin.
7: Bẹ́ẹ̀
6: ni sir. Yeah, Mr. Olusegun Ajasegun, congratulations. E jẹ láàárọ̀ yìí ni o, e jẹ láàárọ̀ yìí ni o.
7: Oluwa o seun. I thank you God mo.
0: Won ma pe yin laipe yi 250,000 naira leje.
7: Ah, e se o mo dupe o.
0: 250k won pe yin, won ma bere details yin. Ami, bo se je niyan. E ja ma lo sori 500,000 naira, 500k, half a million. Half a million 080 lo bere re 6853 6853 lo pari e. Let's go there 6853
6: da lo wa nbe. Ah, o connect. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
6: E karo. Ako Juma o.
7: Hello sir o.
6: Aari yin, aari yin.
7: Ka ni e.
6: Mo wa waju ta emi olokada ti mo je ni ki ma bo.
7: Emi ko le pe o.
6: Ta wa ni. Ah.
7: Romigo le ba pa Romigo.
6: Romigo.
7: Romigo ke ni le ba so.
6: Ah. Ta dupo wo lele.
7: E lo gede ni.
6: Ah, olokede lo. Nini gara. Ah. Ah, mistake ni o. Mo ro pa yin ni e play cash e ni.
7: Ah, mo play cash e o. Mo play cash e o.
6: Ah.
7: Mo no play cash e o.
6: Ah, ah, run number ni. Sorry, run number ni.
7: Run number ko.
6: Ah, e ti so dari pe run number.
7: E mo bi nu do ja.
6: Ah.
7: Mo play e ba da. Ah, mo play ta. Mo play.
6: Igba wo le tin play cash e?
7: Ope ti mo ti gbe ope
6: ebe lo le ti je
7: 25000 e kan pe mu je
6: e lo le je
7: e kan 25000
6: se play laaro yi na ni
7: e ra lo ni mo play
6: ana le play
7: be ba
6: e play leni kile e play leni
7: eh mo ti wo pe mi ti se ton ba ti se ton ma play
6: okay
7: ti ma play
6: te ba ti si se ton le ma play
7: my play
6: okay yeah ko si wa le ma pa ma so fun yin pe gbogbo ticket yin lati Monday titi di Friday lo ma wulo so definitely melo melo le ma play lojojumo
7: meta meta
6: lojojumo so definitely e play meta Monday e play meta Tuesday e play meta Wednesday e play meta lana
7: bi mo je ma n gbe te yin
6: okay e gbogbo ticket yin yen lo wulo fun yin loni lo fi wa wulo fun yin leni no wa wulo fun yin leni bayi tori pe eyin bi 250 la ma je
7: ah baba o baba mi
6: bi 250
7: ni
6: ada domi romingo abi
0: omi go won pada pe yin laipe yi pe eje 500,000 naira 500,000 half a million leje half a million leje 500,000 naira ni ami ami ami won ma pe yin laipe won pe yin laipe o da oku 1 million bayi last lane lade yi oya 1 million naira hey 1 meter 1 million naira 1 million naira o ti gbe jade gbosolo ma bo gbosolo 0 iwo to ba nlo 070 ke se wo iwo to ba je pe 090 ni iwo ko to ba je pe 091 ni ti e ke tun se wo na sugbon iwo to ba je pe 080 ni number re ko tun lo be yin na ayafi iwo to je pe 081 lo bere re 081 lo bere number ti abi o tin celebrate ile e je awo last word digit 94 23 last four digit etewole o connect
8: the customer you're calling is busy. Please try again later.
0: Oko ti e pada omo oro mi ba ntun pe ori ti oni je oni je ba ntun pe
8: the customer you're calling is busy.
0: Yeah.
8: Please try again later.
0: 1 million hey spider gan spider n jadi mo ri aga ke nti e enti o ti kan o ti ko ni kan o eni o ba kan ni o je o ba ntun pe
8: the customer you're calling is busy, please try again later.
0: Mi o la koko eto mi o wole o de ni last draw ta se ta ba ni e je a se mi ta ba se mi tan ka pada wa se draw ti e sugbon bọlọrun ba ti ko pe ko ni je laaro yi last time la fe se mi ti ko mi ti pe bọlọrun ba ni yo je o ti try o bọlọrun ba ni o ni je emi ko o for the last time oya dire for the last time okay.
8: The customer you're calling
0: final. E delete re. SME. Amo to won ya buku. Won ti delete 1 million o. Won ti se koto mi. Okay. Lowo yi. Iwo to ba je 090 ni kutumu. To ba je 091 ni ko lobe. But 070 ko gba be na. 081 to mu lekan o ti ku nbe o ti wa lo si 080 bayi 080 lo wa bayi o paju e de si 7527 let's go 1 million ori owo yi ma fe le be wa gba ni ni iyun na tun duro si gidi ko soro wahala 1 million yi kilo de hey ogo mama dase ogo hey o drop ba ntun pe o drop o ni ton o wole o hey ko gbe Hey. O ti re da si nti okan. Egbe oselu kan lo lero
8: iko. The customer you're calling is not answering.
0: O de ni. Ba ntun pe for the last time.
6: for the last time. Kin ti e pe loro oselu ti ogbaju moro le aye ara ti e enikan lo lero enikan o lero iyan ti le jantanu o fi fonu le nu le kini ti spider ti mi ri bayi o tu drop ba ntun pe mo fe ku ring le kan si ka tun to delete ha ma bi yo gbon kankan won okay continue okay
9: the customer
6: eh bariba olo odi meji 1,000,000 naira eleketa re eketa abe mbeta toba je pe 090 ko gba be ko lo 091 ko lo 000 080 lo tun lo 080 leleyi 8273 e ma wo nkan bayi yo 1,000,000 naira alen ti o ni je oni je en ti oje oje to o desu
9: hello
6: e karo
9: e karo
6: yes sir akojuma sir
9: e gbelo
6: yes sir ati duro duro lataro daddy
9: Nebo.
6: Okay, I think I can do 11 la pe. 11 eh 10:30
9: na. 11 la pe. I think this time so sorry no, but 11 la pe.
6: Emi ti wa nbe. E ma bo bayi e ja tete.
9: I'm bo. I'm bo now.
6: Se mami na nda yin duro ni. Mami na nda yin duro abi.
10: Mommy,
6: you. Mama, eyin na le da won. Eyin na le da won duro, eyin na ni. Ah, won ti ko ti e. Ba n tu won pe. Ba n tu won pe. Mommy ati daddy fe jade. Won lo si bi kan 11 ni won da. Won ro pe be ni won ti pe awon.
9: Eduo
6: daddy e me koti eduo cashier natu ba ntun wa pe wala hey ama rogo laaro yo wala won koma si di
9: hello
6: e ma ko ti e daddy e ma ko ti e se
9: ero mo ti a ti nbo kire
6: cashier
9: hello
6: cashier ni npe yi
9: cashier bi je hello
6: igani lagelu lati npe yi
10: hello
6: e ka roma
10: e ka ro
6: se fo mommy ni abi fo daddy
10: phone
6: mini. Tiyin ni mommy. E ka aro ma.
10: Bẹni.
6: Igba wo le tin play cashier.
10: O ti pa die.
6: Se ti jeri ma.
10: Mo ti jeri.
6: Elo le je ngba yen.
10: Mo je 60,000.
6: Okay. Leyin yen ko.
10: Mi ti je mi.
6: Orugo yin adarugo te wa yi ma.
10: Adeniran Felicia.
6: Adugbo wo ma.
10: Apete
6: mo wa. Okay, yin ati daddy n jade e wa ro pe be won tin pe yin. Emi ka ju NASA yen ni pe mo n do de yin.
10: Yemu la fe ba won bi ta se n jade, won wa pe wa pe 10.
6: Okay, emi na mo pe yin.
10: Ese o.
6: E ti je cashier laaro yi ni o, cashier le tun je laaro yi.
10: Ese o, God bless you.
6: Amen. E je 250,000 naira.
10: Hallelujah,
6: Hallelujah.
10: Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
0: Say that in our hand, baby.
10: God bless you.
0: Amen. Mommy, mommy, get a 250 ledger. Say it, go. Hello. Hello, ma. Ah, mommy, to the court here, ni kilo de ba iwa la wa de. Bank be won. Won ti e ni suru rara. Boya bi ti won lo yen ni nkan won loju. Mm. Hello. E ti sare court e ni.
10: Ah, ilo mi ti do kaja ni 250,000.
0: Eh, ge wa se 250 gan leje 500 gan leje. 500,000 gan leje ge se 250.
10: Ah, 500!
0: Eh! Mami! Mami, won't pay you like pay, send bon.
10: Eh, eh,
0: she? Won't ask, or you beke, while on your Tuesday, my wasikani lagging on your Tuesday, said bon.
10: Oh, that's
0: that. So, no, 1 million naira, ledger.
10: 1 million?
0: Yes!
10: Emma, pal.
0: Any?
10: Emma, pal. Emma, pal.
0: Ah, won't you buy you?
10: Yes,
0: it is you. I want to buy
10: one
0: bell. I want to buy one. Any one more party, one more loud
10: drink.
0: One more pay, then go. One more pay, and my work on it like a loon your Tuesday, said go.
10: God bless you.
0: 1 million naira, Leje, was in general. Congratulations. Yeah.
11: Be the best. Number one, nothing less.
0: What's a journey, yellow, right? A jammer long destiny. Eric Bobo, that go medilla. Nick, can it like a loan? I just have you can it is plus 1 0 5 provided. I know I can. And where you be, man, whomever me or to Jembe, yeah.
11: For the champions, for the champions.
0: What to Jembe, yeah.
11: Stand up.
0: What am I? Half a million to 1 week and it's plus you. Ejamalo, I mean, not it's a wally average.
11: Stand up.
0: It's a gomedi louse, huh?

0: Togas. O tojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sharoto nipa cafeteria ti gbo pelu ogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas tun ti gba won tin sise fa ko jeji ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Beeni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo ni bi water ko jeji nda laani. Togas aba powder ni bere fun bo si je kedere le tin yin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Besi ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni won te. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duro po. Ile ise Togas te fe mo ku ogun wa ni opoko oyoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wipe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept fun Akala Express. Blanco Buster nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo ti si oye agbara gbogi bile ka.
1: Agi tun di ore mi afiju dila to moye lati gba to ti bere se dila re yi adua kan pere mojo ki na si ladu ohun ni pe ko lo mo jo so so ti
2: bi ti bo
1: idi ni pe dila re odiju moto meji pere lo to kun bo ka ati Nigeria UC to gbe ka gele lori pe o fe ta yi iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh olo mo ji kun pada ara lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon padi lokso to ni tan wa loluyo le nbadan ni bi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta don so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se won nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abu to fokan bale akitunde ko si n ti o soko re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni di lokso to na ni moto ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pepepele to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fo number won ko pe won 08169328487 le kan si 08169328487

0: waye pata l'olorun anabi wa
1: Muhammad marisalina kaya Muhammad
0: igbe oto ni bibi ama bibi ti anabi wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bibi yanu ni
1: Allah
0: bibi to si lagbara pupo ni bi ti wa bi anabi tan bi ta bade na nu
2: sallallahu
0: alaihi wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: olorun wa ni iwa anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kini mo fe fi se kona re Kenny Movevi Kwonle,
1: Allah,
0: Tio, my dear, this I mean, La, near Dotty Wan Bio,
1: Allah, Hakuan,
0: Tavis, Ogibi, and Nebbi, Oyato, O Matimo, T, Bile, Titing Bao, Tale, Motobina, Nebuama, Muhammad.
1: Allah, Leo Salam,
2: Babata, Bani, we can go fire, O Matimo, T, Bitting Bao, Tale, say, what's Lord Asia, you will lure you and Yamibo.
0: Along your gummy yogo,
1: Amen.
0: What is of one, you know, I will buy what you want, ne, Tiamawa. If we are, O Macambon Lu. Gẹgẹ bi oro ti a so lori anabi Musa
1: na Alayhi salatu wa salam
0: Omo ibade gbogbo ti a mo nse yo di a mo lowo re o
1: Allah
0: imale re o si ga pupo ju igba na ni ti mura le di anabi
1: Alayhi wa salam
0: ah ma bi ti o ba wa irun ran wo lo fe ba wa se ran awon ti won lagbara ni anabi fe ba wa ni ninu ran awon larubawa ju laye iran ti e gba po to si ju laye ni anabi ti lo jade
1: Allahu alaihi wasallam
0: fara mo ti won o lero pe be ni o ti jade
1: Allah
0: mo ti ro pe israeli ni o ti jade egypt gbogbo oluyoku ni ti ro
2: Allahu akbar
0: anabi wa lo jade ninu ran ba ni kunra
1: yi
0: to re pe eyin wa ba won leru pe ah awon gangan se gbodo awon ni anabi o ti jade
1: Allahu
2: akbar na won ton tin shota re le
0: se tin morale fun anabi wa Muhammad
1: Allahu alaihi wasallam
0: wa de tin na iku to ba iran awon irin lo to ni mo lo we
1: o anisala alehi tairana babila
0: ni mo talib o ba iran se pe pe tori ina to ku ilasan omo kan be won ni ati bi baya mo na iku
1: anisala
0: alehi
1: babila telmihi
0: o ba ti gbara lọlọrun laarin olohun o duro ti o o ni tọlọrun to ni ka baba ni ewu o ni elowo
1: elowo
0: o ni tọlọrun ba le wo ti o gbo pe ko ma wo o ni se ton so fun mi ni o le mi ko mu ni
2: Allah akbar
0: to ba
2: to ni ka baba ni olohun
0: o
2: ni
0: ka baba en yo to ba yonda
2: to ba fun oni yonda re o tumo si pe gbogbo n teda ba se ikan lo se to ori se olohun fun oni yonda ko le jiye lojo aigbende o daada kan lo se to ori se agbara re ko olohun fun oni kapa ni ka da gbogbo e pada sodo ba to ni wa
0: sodo ba to ni wa
2: mashallah
0: o wa so be fun mo ni so be fun tan bi abinu talibu ti n wole bayi to ti ni pe won ti bi anabi o kan gbe anabi le ni
1: Allahu alaihi wasallam
0: ke ni mo fe se fun anabi o kan gbe anabi tawafu le meji
1: Allah
0: nbe ni tawafu mi tawafu ti bere nu o ti wa gbe anabi yo bariku fi o fi toral baraka fun anabi wa
1: Allahu alaihi wasallam
0: bi wal baraka pe ise to ye ki baba anabi o se
1: Allahu alaihi wasallam
0: mi se mo je baba re ategbe baba ina eje nse fun anabi gbogbo to ye ki baba ibo ti wa ninu awon olosa to gbogbo meje mo to yo gbe fun anabi wa Muhammad
1: Allahu alaihi wasallam.
0: Mo ti wa se be fun anabi wa Muhammad.
1: Allahu alaihi wasallam.
0: Ile ko pere oba iran won irin di. Olorun wa gbeja anabi wa Muhammad.
1: Allahu alaihi wasallam.
0: Wi da anabi. Olorun fi gba apele fun anabi wa Muhammad.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Mo ti wa se be tan ya wa aminatu. Awon ba bere lati ma ri anabi lo.
1: Allahu wasallam.
0: Awon kan afa ninu ti awon kan ni osu meji ni ya anabi funfun lo mo. Awon kan osu meta, awon kan ni mefa. E to ri o se nbe wa
2: asadi ya ti ma. Nitori pe a mo nka ojo nigba na
0: emi yogun anabi sese mi ni se mi omo urukan
1: Allahu akbar
2: lara bodu kan laye
0: iku to pinle pa baba anabi gan oro po lori o ga lu kuna poti ata ba ni ko ga lu ko lo ma wu oro po gbogbo e na ko ra le ma so lori agba oro po lori bi baba anabi gan ti lo bo lohun latara yi pe ki anabi o le ri anabi na je
1: Allahu alaihi wasallam
0: ninu maje mu olohun ni
1: Allah
0: gbogbo omo te ni o ni wa le ndile ti yin na te te n ba ti eje
2: te mo ma le
0: di lowo to fe ri si te ni ori si iro ni
1: iro ni
0: owo re ba mo ko la yin jo kan
1: Allah
0: ati wo ton sa koko ogbe ni koko ton sa na koko na ogbe ni sa koko ata ka koko
2: mo jo n be ni
1: Allahu akbar
0: o ko la yin jo kan na ni Olorun je ka mi yogo. Ni ti wa bi anabi ta.
1: Allahu sallam.
0: Na ti ku kopo jo. Ah!
2: Ta ni o wa to.
0: Mo wa pe bo na anabi ti fe se.
1: Allahu alaihi wasallam.
0: Mo wa wo pe eje ninu ran re na eje asi nkan kan. O bi nkan be nbe tin je alimatu sadia.
2: Alimatu sadia.
0: Olorun so la fun pupo.
1: Allahu sallam.
0: Mo wa wo pe eje asi ni pe

0: tome ida da o ko pe re o na ti lo ba oba to ni
1: Allah akọ
0: wa si anabi ni
2: e ti from one place to another alagba to wa po
0: inu ile ko kan anabi wa lo so emi re le de pe won wa ngba to ka ti latara pe ko so bi omo ti oba lo bi
2: oju won ori o
0: ya nla ni o
2: oju won ori o
0: oju eyan ma ri o
2: iru eyan mo oruko ayi soju ti na ri baba
0: oju eyan ma ri o
2: be se dagba yi
0: yo ba ti si ya ti o si baba omo ti do daran o
2: allah akbar
0: omo ti do daran toro omo ti o ma moju to nkan won nu eyin ai mama wu
2: bi olomo
0: o se to le mama wu iyo le be lokan ma won o sofu
2: ise
0: na yo olo je kemi yo go
2: mi
0: yo boro baba o si boro be lokan won ma won o sofu
2: nigbati
0: o si boro dogon bi meeting de oma re laida
2: allah akbar nigbati o wa si iya ti o si baba ti o sadua fun debi ti won ma ro daada si bo lo ti wa bo lo ti teni olohun nigba to dodo awon sewo lo koko se abi o sise rara o kan di anabi na ni
0: olo je kemi yo go
1: amen
0: anabi wa tarakai o tarakai pupo sallallahu alaihi wasallam ya nabi ti wa tarakai o wa de stage kan anabi wa wo pe ah nbi mo wa ba
2: isemi aye mi de yi
1: allah sallallahu
0: baba baba rabu mu tori baba wa moju to anabi
1: allah alaihi wasallam
0: o ni agba nabi wa moju to anabi
1: allah sallallahu
0: wa di jo kan gba ti ri pe mujisa tin dara anabi
1: allah sallallahu
0: ko ti ti pe ah eleyi ti fe ba nkan wa je o
2: ah
0: mo wa si meeting lori anabi ni jo kan
1: niba
0: ni nadi wa ni mo ti lo si meeting ni egbon baba re wa dele o ni wa anabi ola ti mo pa anabi ni o ko to di do na mo ngbe anabi lo si sam enikan wa pa anabi eyin eni wa pe eni yen pada oro po laarin o ni wa o ni so oro mo to ngbe lo sam ola mo wo li ka wa fa pad ti a ma ri na gidi mo ti wa lori ile ti pe mo ma ri na gidi ti e so ra wa ninu awon christian ni o wa pe baba baba anabi o ni ko wa o ni magbon mo nko ja mi o ola mo wo li kan be ni bi to ngbe lo ni sam ti a ba foju ka anabi mo ni ju ara anabi ni
1: allah sallallahu
0: ta mo na ti ri bo won ti ri o amo won oboro ba se olodun je to won ni samu ni a won ba da anabi pada lata ki baba yo sa fe da anabi o ku
1: allah sallallahu
0: ko fe ka anabi o ti mo pe anabi ni
1: amo
0: ko be lo ko fe ah ogo odile awon yi o won wa la dule mo ti fi pa eleyi o won o le se o ko lo wola anabi wola
1: allah sallallahu
0: Yemeti ma po anabi ni o
2: Allah
0: anabi ko to wa di anabi so ni sa ti mo ti ni lori lo ba mi leru njo na lo so sura to ni sa alamta alamna sira kale ti a gbe anabi la ni bi anabi tin si ni waju ta fu awon omo ti a jo nsi pata mo kan ri eye tin bo lati sama o kan pa di anabi mo
1: Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ai ti alamta ra kai ba la o ko lo wa lo pe ah
1: alamna shi alaka sadiraka
0: Allah ti ba anabi sa wa da
1: me
0: njo ti ate wa pa la re ma lati sama so
1: mo wa da na anka uziraka
0: gbogbo ti eje yin o ni se mi ta lo ko ku lo kan ni
1: ale di han ko da saraka
2: suppression fun
0: Allah ni so mo do
1: ni fa na la ka dhikraka
2: Allah ka
0: saraka ta la gba ya re gbogbo ti o ni je yin o ni se mi ti o ni je ke yin olola ta ko ku lo wa ni bi
1: wa Allah
0: alaihi
1: wasallam
0: bi ba nabi sawada
1: Allah sallam
0: to de pe no wa fo wa nabi wa muhammad
1: Allah sallam
0: baba ti wa ma pe ah won ma ma ni to anabi sallallahu alaihi
1: wasallam
0: bele e so ma lasan be ti wa bi anabi be na ne ti da pada si wa ju tai be ti wa da anabi pada baba i wa ti ri e ma ba won wa pe won fe po ni joba ni se mo joba ni an bo ko da gan ni jo na won mo le mo le to ba ta si ri won ni yo ku
2: Allah akbar se baba isiku
0: ai ma ye ko ba ku o ai ma ye wa lo le pe o mo le bu laarin re kon membe a ma ba yan lojo mejo dada te kon membe to ba won eyan mo le lori esu re tabi lori nkan re e wa so pe ti jo mo le o ne ta si ri fun wallahi to ba lo ogun le yin lo
1: no olonu teta
0: olonu
2: o ma so fofo fun an
0: na bi eyan te yan ba da yan te yan ba mo le ni ma yan te yan ba dale dale to olon ni ma dale tori te yan
2: tori pe aniyan to ba fi se nkan
0: aniyan to ba fi se ni aniyan to ba fi se ni baba e ti wa to wa ni wa nabi tori mo ti sa dehun mo ti so pe en to ba so fun yo ku ni o a ma so fun mi pe ni
2: Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Baba iwa so gugu ah sallallahu alaihi
1: wasallam
0: ipo wa nlo amahama baba iwa fi anabi ni won ma lo anabi ti gba le to tin balaga bo ati ali mo wa jo wa ninu yara
2: mo fe sa kuro nu ile e ja fi le nbi won fe sa lo latari pe awon ota nbo lati wa pamole won si tin won gboro so baba baba re isi ti soro allah akbar e je ka danu duro nbi tori pe ojo ti lo to ba ri lo se to nbo lagbara lowo olohun ba leke ola ko ba to le mi ko ma ti igba lodo ti wa ti lodo ti yin tejo lolufe te nba wa bo ka tun jo fa ipo ka de fi degbera ka sa ro lohun a tesi waju lo se to nbo dj spider oju oni ti oni sisi loruko awon loga loga ni koni yin ni memo yin ore yin adana mi na asojisoro mi dagbere pe subhanallahi rabbika

0: gba lalejo
1: awon ko ti re mo da o baba sore
2: sugbe je nwo na je kokko mu ka se ile na first 25,000 naira ta ni ha lo ni number yi so nbe nle ni abolode
1: o tun ni re mo da o baba
2: hello
3: hello
2: e kaaro
3: e kaaro
4: e kaaro
2: be se ngbo mi yen gbo won ara ni radio mi abe gbo
3: abe gbo
4: o be je soro
2: ehe ipi ayo mo pe yin baun e yi radio ni
4: o yi radio gbo radio wa kan
2: ki wa le fin gbo wa te tele
4: e soro baba
2: okay mo binu
3: okay mo binu
2: se play cash e
3: cash e
4: cash e
2: mm
4: o play re
2: se ti wa jeri
4: o jeri o
2: ki wa lo de tinu yo dun pa pe yin pe je cash e
4: mo pe mi o mi mo pe mo yo mi le je cash e ni
2: ero rala
4: mi ro
2: iya igba o le tin play
4: o ka je wo laaro ina
2: e kan tun yewo ni e play ri abi
4: o
2: ti ko ri re o 25,000 naira e ti je ba yo 25,000 naira so customer care o pe yin se ti gbo gbo e ti o ti n plum pada nu eseun baba o mo pe ko expect nkan kan lati bi kan pe ki lo de se ti denu bi o ti ri nu igba ti cash e ba da iko lo re pada yo da bi eni po nla lani am I dreaming means yo ku 50,000 meji ta wa ni oni owo ina e sare mo lo be papa pa e lo play re cash e ni o o se orire e je tun wo iroyin wo ni nbe nbi to ija ti tan iroyin le npariwo K1 the ultimate o ti gbianju ati pari e ija abi duku de ni akukura meji kan bota pa won ja laarin MC Olu Omo ati Tafasego o ti yanju e ati Koko Saria ni osodi o gbodo baje okolo wa tu sanu mi elomi bo ba ti wo ri social media bayi comment ni mo nwo won wa tu ya photo awon eyan tun comment pe oju tawon eyan ri loju photo ija o pari se oju left mo be to ni ma gini eyan ara Nigeria yi gan nipa 40 days fidel prayers won fe se fun ogogo alhaji taiwo asan ogogo ojo jimo ojo keji osu kewa ni ojo jimo ti nbo yi ojo mejo oni ni o sele o mi o ni asade agunloye pavilion ni stadium na ni o ti nbe ni ilaroye wa nipinle ogun ibe na ni won ti se ayeye ogoji ojo emi ki se iyawo keji rara idi ti mi bi se iyawo keji ni pe ngba ti mo dodo oko mi bayawo kankan nbe so mo n rira mi gege bi emi ni iyawo gangan mi se iyawo keji se si mo idi ti mo fi ise osere le mi o fi ise osere le gan mo kan yeba die ni tori pe mo ni mind pe emi gangan ni mo fe toju omo mi funra mi ife je ki aunty kan abi kini kan mo ba mi toju omo oni funra ara ohun lo mo quit fun gba die tori pe mo fe gbajumo igbeyawo ohun ko si toju awon omo sugbon ni isin bi olodun ti se ti bimo obirin kan okunrin kan oko ohun si nbe nbe awon omo ohun si ti toju bo won ti dagba ni isin bayi ohun ti wa pada gan ni ohun ti pada fully sinu cinema e mo run daada bayi fun di eyi ta wa la nso mo sun fina nini olohun ti pada bayi ji gan ohun ti de gan ni e mo riun daada se gogo yin le mo osere kan ti won pe ni olu ogogo arakunrin dudu kan bayi to ato gojo gaba kan na wọn ma ri papọ pẹlu gogo ajọ mo wa papọ gan ni o mo ti so idi o so die ninu to sele so gogo o ni ko mo si nkan kan to se pe ohun ati ejo nlo si ilaro lojo na lo ni pe ilaro la won jo nlo to wa so pe a o da be ni pe aya yi o ndun die die ara to wa ndu ohun yi loju ona ngba ta won lo si laro ba ni o da eja lo so hospital ba ti won o de hospital doctor ba ni advice to won so ni pe eja lo si india ni ka lo ti lo treat e o oni bi tan ti n gbianju ati wa visa won tete ri visa india gba ma fi ri pe aisan yi mo nlo yi mo nwora yi mo nwora die die ta fi ri bi ojo ose kan ose bi ose kan ti n gbe won lo lati hospital kan so hospital mi ti n be nlo eko pe ye tu ba wo ba wo bayi se chest pain ni abi ki se chest pain won doctor na wo lotu won wo lo si nigba to ya to ku be abi ose kan ti ogogo jade kuro laye doctor ri fi pe ohun tin se ogogo I cancer ni o I se ke boyo tini tele tele gba ti won o ri feel feel won ri po ti bo si stage e le

0: mo fe bere ni se ola gangan ola wo ni pe akoja e pe ola yin ja ola oluwa ni abi ola bi won ni
1: ola mi lekan
0: ola mi lekan ki loruko ti daddy yin
1: adesina
0: adesina omo lu bo ni
1: omo ragbiji
0: iragbiji oloke meji ta ko tabo lori agba oda mo kin dele nu beat ki le pe ra yin
1: beat w
0: ki le pe na
1: born to win
0: seyin nkan ni abapo
1: apo na si
0: ibo le ti ri beat w
1: you know Abdul Kabir ni mo ti yo beat w si ta Abdul Kabir o mi leader so
0: olori
1: ben
0: e tumo si pe muslimi ni
1: ben
0: e o da baun be se duro jointing ta key point jointing ta bready be se duro mo se nwo gbangba tin be lorun yin mo se nwo blin blin tin be pelu gbogbo cross bag ati wounded wudi te wo mo ri pe no boya se eni kan se pelu instrument abi
1: artist
0: ni yin ri pe mo n gbeju gan ni artist ni iru orin wo le n pa wurewe ni abala ni abi siwo siwo
1: afrobeat
0: afrobeat ni bo la afrobeat se ma n dun
1: o ma n dun yi o fi ma n dun na
0: se le fun mi ni a cappella
1: okay back in the days I told myself to never relent and say one day I go elevate I go check my phone and jubilate. I thank God for where I did today. Cause nobody where I did yesterday. So many things I know fi explain. I go right time and I'll tell it my way.
0: Eh so bo mo pe so gbogbo e ni lo ti je mi bayen. E ma so bayen ni. Eye eyan mi mo nbo mo fe mu cash e. Elekeji tori mo promise yin pe cash e loni emi ati yin ni nku le paro 50,000 naira en to ni 50,000 naira mo fe je amo and to ni 50,000 naira se orin yin be lowo yin ati ori te ti singles yin se japun e fun mi e fun sugbe je ki sare ko e je ki ngo en to ni en ko ni cash e yi je ngo en to ni cash e yi ki ngo en to je 50,000 naira yi so gbe le ni abo lo sode bi o ba ti simbe bi o ba ti simbe aha hello
2: hello
0: mo kaaro
2: yes sir
0: Benga lo n pe yin lati lagelu fm e play cash e
2: ba ni sir
0: igba o le tin play re
2: ati mi whiskey na ni sir
0: play ri tele tele
2: mo si play dada ri bi eme ele kerin
0: Olorun mo seun o elekerin leleyi e mo pe won people le lo lati ejo e te play
2: ewo
0: pe ko ri ile abi owo Olorun ni o da ni isin ba ni kukuru ede e ti je 50,000 naira bayi o 50,000 naira cash e owo yin lo bo si bayi loro yi erora e mo je ki e mo se be ni pe ina gbe yin e mo je ki no gbe yin e mo je shock yin 50,000 naira cash e owo yin lo bo si so customer care o pe yin se ti gbo baun yo pe yin yo pe yo pe yin yo pe yin e seun oga oya orin yin igba o le bere igba o lorin yin le bere sin korin gangan
1: a ti to bi bi ose
0: tete
1: o su marun ti mo si bere
0: kilo su yin de bi orin se Nigeria ni abi
1: e ro mo kan le like ki ma mo ma gbo awon order ati so mo ma like ma kọrin mo ma flow pẹlu won de ma mo ma kọ lyrics le mo kọrin pe je try mo drop first cover mi
0: kini first cover yin kila ko le
1: elumelu by Young John so mo se cover yen awon eyan de like egun so mo kọrin pe je kuku bere si ni kọrin then npade Miko shout out to Miko studio ni mo ti bere so mo de mo se about 5 tracks
0: so eyi tumo si pe orin deyin lorun gan ni kikonu
1: gan
0: si mo lati enjoy ta wa ni ta le ro ki boya awon ogo awon orin olorin tin be ni isin to je pe e wo pe yo wu yin pe pe akete collab ni o ke de wa
1: po
0: e fun mi ni merin
1: Olamide Bado. Asake. And Omale.
0: Then
1: Rema.
0: Awon
1: me

0: tita ogun oloro nile yi to je ke gbogbo e ina lo lodi si ofin le yi o
1: to ki olorun ba ko da kuku ma sanu wa lodo ti omi ba bi ba npa omi a la nfani a lati rin loju mi tori pe eja lo ninu mi ma awon alakan awon na ni won ninu odo isawuru inu odo ni nbe ki se ni omi o ki se le fun eniyan to won ni ko din eyan merin eleyi ti won dagbere fun aye pe o dibo se lara awon mejo ti won je ton wa ninu oko oju mi e ti won ko sinu oko mi ni duduru ni joba ibile Edunse nipele Jigawa lohun agbeniso fun ajo eso ileto abo ara eni la abo ilu civil defense ti ipinle Jigawa ASC Badru Din Tijani lo salaye oro fun iko niroyin pe isele alagbara iwaye o ni anu agbalugbu omi ni nijoba ibile Edunse won ni Tijani se lalaye pe awon mejo ni won wa ninu oko oju omi yi ile ti won lo si inu oja kan ti won pe ni chai chai subawa oni sugbon nigbati won fe rin die ninu omi lati yipo oni bi oko won bo se rin ni o sinu omi toko danu loro ba dibo oloko yango fun mi lona awon to mo wewe ni won abe si ni we inu ojo on jade oni se ni laanu pe awon merin ti won dagbere fun aye po dibo se ni oko oju mi do je obirin awon to ku ni won yo kuro pelu aye ni awon mejo ti won wa ninu oko oju mi o tawon merin si ti dagbere faye pe o di won se
0: ko ko bo ke ko sanu won ni inu wero yin daily post ni ayin nibe ni gudugbe tun ti ja ni ayin o ngba ti on salaye oro wipe enikan eleyi to je Fulani darandaran ina ni won mo ti ni awon amokun se kankan won ti gbemi e o ti won si pale mo lu toto meji le ni ogoji won pale re mo ni agbe Bankasaki ni itosi Sagas ni Kongon Langai district ni ijoba bile Mangu ni ipinle Plateau won ni isele labi ohun ni lo wa ninu atejade eleyi ti ojini lagbon eto iabo lorile de Nigeria Zagazula Makama to fi lede o lori itakun X-ray ninu abo wadi na oni awon eyan na ni won lo re se ikolu si ibi ti eni ohun to wa o to si ko omo ilu re pamo si won ni ki won to se bi ose se soju ti won se pale mo ilu meji le ni ogoji won pale re mo lohun isele ohun na lo sele ni ojobo Thursday ni eleto ti wa fa ti ikaya soke to ti wa bele ni agbe ijoba bile Mangu abo ohun ina ni won wa ni komo se o si ni nkan se o pelu ikolu eleto ti koko wa saju ni ojo kejila osu kesan odun ta wa yi ni agbegbe Zabongeri ni ijoba bile Mangu nigbati won ni Fulani meta ototo ina ni won ni won pa o ti won se won bi ose se soju ti won si pale molu lona adota mo nigba na lohun won ni opolopo agbowadi ni won fi lo njade foto ro bayi wipe awon ile kan ati awon molu kan ina ni won mo ti se be dana sun ni itosi Kantoma bo ti le je wipe won ni awon eyan tan wa lagbon be won ti fi di eleyi won ti fi mule o
1: to afi ko lorun oba ko da kun ko gba wa ninu awon isele oniruru e to isele ni ayika ati lagbegbe wa ka wa na si dakun ka ma so ara wa e di a lo si abala bi ti a ti lanfani ati gba ipe lodo awon ti won gbo wa ninu ni e wa je ka se ni papapa lati fun ilu mi na laaye lati
0: ba si
2: 09123708672 láti là lápẹ́
1: ẹ̀ ṣe
2: nípa àwọn tí wọ́n lọ pàníyàn tí wọ́n sì kó mọ́ ìlú wọn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà yìí náà ọ yẹ ká wá ààbò gidigidi kọ́lọ́run olódùmarè kò ní ààbò bò wá gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí kò dára rárá káwọn ọ̀fẹ̀mí èèyàn ṣòfò láti lè máa gba dúkìá èèyàn kò mẹ́jẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o kọ́lọ́run olódùmarè kò ní ààbò bò wá o ẹ̀fẹ̀ kan ló bá ti dé
3: láti là látẹ̀ ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ ṣe

0: ẹgbọn
1: lomo
0: lomo ẹsẹ mi go
1: ti mo ṣe
2: e gbogbo ara ta wa laye na la nṣe mi
0: sori ko se ko bi mi nikan na se mi ti mo wi emi loju ti jo nkan ti mo so to ta la se party ta se last year
3: en na
1: beni
0: se be gbagbe
1: mi ti e mo boye beyin gan sa kesi
3: mo wa gbagbe
0: ewo mo ye igba ti mo lo pi egbon yi pe kan wa ba wa jo ni ori stage
3: to da
1: ani bi mo se go gan ilu kan sa bi mi bi ti mo ti wa bi mi bi ti mo wa ni
3: te ba
0: re mi lo mu lo npo won ni se ma awon ton ba jo se
1: ma awon ton lo jo waju won 200 la 100 naira le mo
3: ma jo ma yo ni e wa ma
1: lo ba
0: won jo awon de ni won fore olorin
1: o
0: won
1: lo ena ena
0: won lo poju
1: won wa lo won wa lo nje ye wa won lo ndoju ti wa pe laso na lorun
3: pe won mo lo ba won ah boda wa e wa ba jo ti bo ti won ti pe wa o e ma bo won da mi no
1: ani be lere se ndaru ko won gan to
0: mo ran ya won si won bi e meta se merin mo se wo won re tan dagbada bule ni waja won to n do won tan lu gbagba gudu gbagba tan 200 naira fun elo le fe na lori stage je to wo ni na le te fe na lori stage ni e ni ni
3: aki
0: gangan ni to sele
3: te
0: fi ba wa jo lori stage te wa da wa
1: se mo ye tan na bi be gan se mo ye tan na
0: 2000
1: kini 200k na na bi be
0: elo
1: 200k na na bi be
2: suru eni suru e mo pe mi o si ni lu yi o ti pe mu miss Nigeria mo ma n gbadun vibes awon people yen
0: vibes awon people yen
2: se
0: e di suru na
2: se o fun mi joy
0: se mo pa wa lori wa kun ti won ba wa fa
1: koda
0: se mo wi pe gbogbo awon olorin ti mo ta pe yen e mo bi ton ti wa sa e wo package ti won gbe wa e show ninu camera yen lori stage ara
1: koda won ti show ara
2: e show ki party shot se oju ti yin ni abe ro nje ja
1: mo lori se pe won to
2: e ra won ale
1: mo lori se pe won to njo yen
0: ni kan lo ti wa orun gan ti wa ọrun ti mi fun
1: yin ibi ti mo wa bayi inu kan bi mi ni
0: mo ti ja inu gan fawon to wa
1: ani bi ti mo wa bayi inu kan bi mi ni
0: mo ti so fawon e ma worry seri tegbon mi ba sa ti wa lori stage oko mo se fani mo ti je niyan egbon ti mo wa ti janu fun egbon wa lo nawo fawon
1: awon lu awon lu ta pe
2: je ki so fun e to ba gbo orin awon people yen ma se ma gbon won pereṣe keto ma lu
0: gbogbo
2: o ma fun mi enjoy won mo yan ki denu konkoko si inu ara
1: o le ki e wo bolo e gbo lori nkan se nkin lori lojo agbo ni
3: iye ba kin ori ya ma wu
0: se beyin le ni agba hall
3: awon
0: ni ke ka gba down
1: a lo gba feed tan
0: e wa bo so
2: se se nton gbe agba
1: sawon to ti raye wole
2: olorun fe dun mi nu lojo yen na lo fi je je pe a pada gba field yen
0: olorun e wo e boju mi je o
3: mo ti ko ti mi kan je ti mo ti ni lojo yen o ah awon ore mi ma o ma kowo lo le gan
1: ah
3: no ma kowo lo
1: le
3: ah wo boda mi bayi o ma
0: lo lori si mo pe o san fowo gbe ara bayi ni o wa disappointed
1: eh bo se npe won to gbe ah ko la o ko la o awon na tu wa kowo le
2: koda iru olorun su ala but emi mo pe ntemi fe ni ntemi fe yin o fe now
0: kile fe
2: party yen o de jepo do
1: kile fe
0: kile fe
1: kile fe
0: ke wa sori stage se mo
3: anjo
1: eyin de lata bro
2: e metete duro se ni plan fun mi ni pe kin wa sori stage
1: ye soro pa ni plan
0: soro pa ni plan fun yin oju tomo iya mi oju oti mi o ni
1: yin be ni
2: ntemi like ntemi like ni
0: yen ntemi like ni yen

0: Abio.
1: Africa, ilu Ibadan, sohun saladere. Ibadan ni mi.
0: Pẹlu gbẹgiri eleyi to se daada ju titunde lo.
1: Papa isere akoko.
0: E ba je tuwo te je gbẹgiri ton ba yin bewe dule to tun wa lawon bogo yen e mo ru nkan yen na.
1: Ibadan ni mi.
0: Ewa gan yin be buredi nbe te fi te. Come up with a batty wall about to be hoi, epi hula.
1: Hoi,
0: hoi, to
1: look.
0: I want to pay wallet and also pay a loe, loe, loe, loe, silapa, bill, a loe, silapa, bill, a loe, silapa, bill. Hoi,
2: hola.
0: Oh, can you be letting me?
2: Alaji gani ele seta
0: oya ki le fe
2: mo fe iyan to gbona
3: iyan to gbona opolu obewo egusi ki le fe fi je
2: ati pomo ti ataji mo dada
3: to ti muta se pomo ni kan le wa fe ni eran na wo atinu eran wo asaki wo edo wa
2: e bo ba ti wa da mi ko si
3: baba yin ko si ki wa le fe mu lori eleru fu elerin dodo
2: Mr. V, Omitimo Muni.
0: Hello,
3: I'm not dark.
0: I'm not dark.
4: I'm not dark.
0: I'm a little bit. Ororo
3: emu
0: oi oja oi
5: ola
3: e ka so o ki lo ko yin eh
0: ah
3: oi
0: ola
3: e ka so
0: ki le so
4: won ni baje fun yin
3: won da won ni ola
4: o yo ni da
3: ami
4: o
3: mi ki le fe je sa
4: Oh,
3: Baba Beji, kill a veg.
4: Oh,
3: no, I
0: Talk baggy.
4: Oh,
3: no, do fellow, do
0: Kill a veg.
4: Ah,
0: oh, the man, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
4: mi o
0: da wa lale wala o sele
3: wa ni ri wa na
0: wa ni ri wa la
1: chama bere falafia pele mere ki bu pele fo ta ba be
0: oi
2: hola
3: e ka san
2: e ka san
3: yes akilo ko
2: yi mu lati bakatari
3: bakatari ki le fe je
2: o fe je amala dudu
3: amala dudu iru obe wo
0: Obe obe le fe
2: four
3: e fo
2: obe fo
3: ah igi wa le wa fe ko wa lori e
2: ki eja eja osan
3: eja osan
0: pa pa lo osan ni
3: pa la ni e ko su wa la ki wa le fe mu le lori omi ni
0: elerin dodo
3: ni elerin dodo ni
0: eyin se bi awon to de ntin ko tun na si pe won oja
3: won oja sapa be yen
0: Oi!
6: Oi! Oi! Hola!
3: Eka son o!
6: Mamati, lati wema!
3: Lati wema! Ki le fe je mamati?
6: Lati mimi amunanda fi.
3: Obe wo?
6: Ewe du, pelu be giri.
3: Pelu be giri.
6: Sawa ni be giri nye.
3: Eh yo.
6: Mi, pe be giri le sa so yo mi ojo se o. Obi tan kon lata
3: nan. Lata nan. Si o ti kan dada.
6: Emero. Now, ewa ba mi ki... Era ogufe si.
0: Ogufe
6: pelu eja.
0: Ogufe.
6: Alaran.
0: Eh fa won tinu eran na.
6: Ra ra ra e ma wo.
0: Eje tinu eran.
6: Eja je tinu.
0: Mo fe fun yin.

0: o ko ibile tin pe e ba ngun soke lati oke adu mo gbo yin hello
1: iwa amala o dudu abi funfun
2: amala mo ko jo be je amala mo ko jo be je
1: amala funfun pe lodo o be gbegere ti le fe fi je ti le pe
2: e ba ti ajuma wo ti ajuma wo to ja
1: o ya ki le fe mu si elerufu elerin dodo Elerufu. Si so fun yin pe ke momo da ko e mo da ko. O le se wo ni o se lo be se yin te ba fe je kwa ibinu. Be gbadun e lo se yabi e ja tun jo pade lori eto yin eto wa wa nbe. Yin ni lo se tun bo. Be mo gbagbe lati pade wa lale Tuesday lori eto yin eto wa. Loyin lado lati ago mewa wa ago kogbere.
3: A le se ka ma soro badun. Ilu bi olu yo le ara mi ko sojare.
1: Loko lotu eto yi Kenneth Egweje Kebugi.
3: Komo ni badun laarin okuta wo.
1: Loko Damilola Kelvin Tudi Adigbe Ramo UTP Duo Kori Poda Poda Isbeth JJ Dan Lake Bandele Kola Ole Adeni Ikola Des International Loko Mi Beni Ntefeba Miso 0806878493 0806878493 abala ehoda be yin ba fe se onigbogbo e ka we yin ma gba ba won yin se npe lori sirisi be yen ka we yin si mo gba lori sirisi ko mu life wa e sha ti fatajise sowo 0806878493 eku tetisi wa o en le nbe won eku kale o dijo mejo baba tin dide ba e mo pade alaji gbe igala wa lori eto yin to wa o ndun igba

woman Karimale ma binu woman ni keji nbe okay ba ma rarin ko ma ba waye si awon re nla nla ninu o to mo avure leyin iru eyin se secretary office enu dududu ni o le customer sa Benga o yato mo rowo re o se o oro eni won so ni gboro bayi emi le pray le tan so ni gboro e te ma so leyin re o mo ojo ti osu tin ro baba nla ya ku enikan ma gba to le da ojo ayo re oni da o emi le pray yo ro dojo ale ni en ba se ru wa lo rere yan se lo re o bo si se mi bi ore yan se mi bi baba pade lagbo won lale ori re fe to ri erin

0: Ah, my dear. Oh, I want to. Oh, oh, my dear, can you not come? Come up, Peko. Eh? Hello. Oh my God. Hey, dey before me.
1: Hello, hello, hello.
0: Bawo ni oko mi?
1: Hello, hello, dear bo ni?
0: Eh eh, ko taro.
1: Mo wa l'office bye, mo wa l'office bye. Tin ba se ton ni office bye, ma pe pada. Mo wa l'office bye.
0: E je ki sare san ko ti mo fe ba yin so.
2: Oh my God.
1: Mo wa l'office bye ni sin se.
0: Okay, te ba ti se ton
1: pe. Wa bi won bi ni yin ki gba na jare.
0: Ko te ni duro ko ni fe gbo nkan te fe so. A kan sare ma lu phone pa.
2: Ya mo ni pin bi re yen, o lo pin mi.
0: Je ki pe tun se, ki le salaye, ki le bi le re.
2: Mo ni se la fi ani ora. Omo obirin yi ah o san ma nta mi lohun gbo to ba bere ma fun e ma wo ri mo to ba bere ma fun e fun mi account e fun mi account e o ti di bayi la bi ma fun e na ma toju ese ma toju e ma wo ri but mi ni pe na ni nsin o mo deliver yin mo fe ma lo le ma wo ma pe mo to sa fun mo ti fun e ma pe ma wo ri

0: manager mo fẹ rí ẹ fọrọ kan
1: okay
0: lana
1: ẹ jẹ ki fari wo nkan ti mo gbe kanu mo n bọ okay
0: lana nijeta awọn orin to rin ko fẹ yin ni laaro ana mo so fun mo pe won go bi kan bi two pa to bi to n lo won ko so fun mi oni pe o tun pe mi oni pe o sare olo sare wale okay gba to wa wale awon ara le so fun mi ko tun ti sare jade mo gba mbo lo wa n sare jade lo to wa so fun mi won mo birin o tin rin irin kunrin o tin rin irin kunrin tin ba ka e tin ba ka e ko mo pe o ti tan niyan inu le yi o ti ku on be niyan mo ko ni ki so fun eni o
1: mi de wa ririn kunrin o eleda yin ri mi oju ori yin de to mi o ririn kunrin o eyin na kun opo lati gba te ti fe mi mi o nso ni ririn kunrin o e de ba iwa palapala lowo mi ri e ba wara darada lowo mi ri o ibi se de so ipe mo lo ipe mi o dagbere fun yin mo so bi ti mo lo fun yin o mo je ke mo ipe sebi mo je ke mo ipe customer mi kan oun lo ni ki wa ba n wo awon oja kan ti
0: mo wa ja fun lo tun jade lo wole lo tun jade
1: ojo ti mo de wa sile ti mo fi sare jade yen mo gbagbe nkan sile ni mo gbagbe kokoro e mo second store wa yen second store ti mo n lo yen ni shop mi mo gbagbe kokoro be sile kokoro yen ni mo sare wa mu se ti gbo kokoro store ni mo sare wa mu
0: lawon ara ile nso fun mi pe o sare receive kan to pe mo tin bo se kini yan o ti se kini yan o to ni se kini yan o to ni mo n bo mo n bo
1: oja to fe gba ni oko mi oja oja to fe gba o ni mo n bi won le re pe se itun won tan ti ko jade ninu shop yen o to ni mo tin bo mo tin bo mo sare wa mu kokoro ti mo gbagbe ni
0: mo ti gbo
1: kokoro store mo wa mu
0: mo ti gbo eni ta ti gba sa le soro lori ebi kò sí wàhálà náà
1: ọlọ́run ni jẹ́ ká bára wa jẹ́.

0: Madia, ni bolon ko lo. Ni bolon ko lo.
1: Eh se igba si landlord se duro
0: eni bo lo nko lo now nbo ni to nko lo
1: eh my dear kini ko ti si jansin
0: adede o ra o ye ko wa so fun mi bo lo
1: nko lo to ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko okay se ki ma arrange awon eru mi se ki je ki ta caterpillar ba wa nbi 3 months ti won fun wa lo ti ku otun la yi e de si so pe won le se yen won le se yen won le se yen ki wa na ma se se ki so fun yin
0: ngbo
1: eh no this gbe ko se ra awon mo mi ninu ile mo awon proper awon kan mo awon mo mi ninu kokoko mo ti fe so fun yin lati last week bo agidi yin inu ni o je mo nkan ti mo fe so nsin se ka ku eru titi yin na mo ile ti mo so fun yin lojo yin se ranti
0: mo kan wo mo yin we
1: mo ri be se nwo
0: mi mo se nwo e to ko dede di eru to lo nkeru lo eru awon momi na lo ti ko mo so na pe mo nfura si e bi pe o ti nibi kan to o ti nibi kan to to enikan ti bi e enikan ti nfe enikan ti ntele enikan lo
1: oko mi se ti ra le te fe ra be ti ra le
0: olorun a se
1: olorun a se
0: be ni olorun a se
1: oju
0: ede lo ma se nigba to olorun ba se
1: oluwa seun to ba je pe e ma tele wa lo si because ti caterpillar ba de lotun la e ni le stop won pe kan ma sise won o ko mama je embarrassment fun by the time ton ba mama fling e ruin danu lo je ke mi ese ma keru mi o ile ti mo ni ke assist mi ke lo develop njo ni te so pe e se emi ti ko o mo ti ko ibede ni mo keru mi lo ibe ni mo keru awon mo mi lo se ti gbo in fact tuji ati damilare won ti de lati school won wa nbe ti won arrange everything se ti gbo te ba wa mo yi pe e ma tele wa ti moto ba ti drop eru tan ko lo yen kan wa keru tin nu kan wa ko yin ku
0: so e ti plan lori mi bayi
1: ah plan lori yin
0: e ti plan lori mi e ti determine
1: oko mi ko se en to plan lori yin bo se ri eyin nikan le gbon eyin nikan le mo e ki list si yawo e ki list somo ko si ru moran ta le mu wa fun yin e ni gba ko si roro ta le bayi so ka get out ni ko si run ta le bere lowo yin is okay ni abi ba wa la se fe ri yin ba soro gbogbo nkan lo de lo nfun po yi se wa ye ka tun duro kan tun ma embara
0: oro rirun lo so lenu yen oro rirun lo ba mi so yen now oro rirun loro to so yen now o wa lo nkan le loruko ara e ile ti se ile ti eni le yin abi ile ti eni now
1: nigba ti mo ni ile yen ti mo ni ke wa lo ko ile loruko ara yin
0: mi o tele e lo
1: sori e se ko se da mi lo e ko nigba si oko mi o je tele mi
0: mi o le tele e lo mi le tele e lo be
1: se ko wa ma disgrace e se ko wa ma disgrace e nbi bayi ni emi e wo e wa ba mi gbe e wa ba mi ko won se jade jare e wa ba mi ka won
0: ni ko lo
1: mo fe keru e ni
0: o le keru mi o se ma keru mi ba n fe ru mi le be ki n ti en be
1: se wa rigba to ba wa embarrass en bi bai
0: ah
1: hey rigba to ba n disgrace abi
0: eyin ololufe wa ejo se nkan tara birin se ejo soda
1: egbo se nkan ti mo se foko mi
0: se nkan tara birin se ejo se nkan to boju mu ni soda
1: egbo se nkan ti mo se foko mi o da pe mo fe ko eru e lo si le
0: se nkan to se yen se nkan to se yen soda so boju mu be yen
1: my dear what disgrace en bi o wa embarrass e o
0: Oh,
1: boya ti mo se da. Abi nkan ti mo se o da je ka awon ara le da si.
0: Se nkan to se yen so loju ara ti be.
1: Ani boya nkan ti mo se da abi ko da o bojumu abi ko bojumu je ka awon ara le da si. Je ko da si 091 23 70 8675 091 23 Hello.
2: Ito sobo daji jo mo fowo jo mo fowo mo ti ka kiri ko mo wole lohun emi wa nu ni
1: e ma biru lati bole tin pe wa sir
2: lati gbada mo ti se ni tolo mo ni
1: all right sir e sun go sir
0: e jo sir mo fe e jo sir mo fe bi le bere kan sir
2: to don wo da to don wo da nigba to mo ti ka kiri to ni ko mo san wo lehun ti wo na ba po mewa jeun to all the thing to se yen
1: abi
2: ibo sọ fáwọn ọmọ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó sì sọ fún pé kó wá lọ fọ́ọ̀kì nìyẹn o so fun fera le ni fera le ni mu ti ka kiri n ja yi ka kiri pelu obirin o mi ra nu
1: e se gan o wa ni nkan ti mo se nsin o da e se gan god bless you
0: e jo sa mo fe bi ni bere kan sa hello sir
3: hello epeto
1: yes sir
2: o ti fe rowo
3: epeto
1: e ka so oruko yin ati bi te
3: ti so
1: yes sir
3: md agbojo oropo lati isegun palano compound
1: e ka bo
3: sori ogo awa kunrin ti a ba nse beyen oru won akitan na ni won para ba nsun nitori wi pe won ni ka fi owo wowo ohun ni owo fi ma mo
1: beni
3: kokunrin ba ti wa ti faaji ba ti poju ti ko obini ba ti poju ibi toro won ma para ja si niyan ogore elomi n gba owo nla to je good salary awon o ra le awon fo ni si ile ẹni tó ṣe pé ó ti gbàgbé pé àtàrà ọ̀fọ̀ dìde lòun yóò wà máa ṣe bí ọmọ àtàpápá dìde so òun ni òní jẹ́ kí wọ́n padà rí bi tí wọ́n lọ dé bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ sọ ẹ pé ètò ọlọ́run ni tó bá jẹ́ ẹni tí a gbé láti ṣẹ́gun pálánù.
1: God bless you sir. Abi.
0: Ẹ ló sà.
1: Kí ni.
0: Ẹ ló sà.
1: Ọkọ mi wọn ti
0: fún mi lọ. Wọn ò lè dúró ṣé àwọn ilé ẹṣẹ́ ni wọn lẹ́ẹ̀kọ́ ti máa sọ fún mi pé àwọn rí mi níbìkan.

0: o ma jere ni ko ma nsere petepete ta ba mana ni ko pa gbugbe ni to ba ta ba ko ma tun be se mani awo ma lolodi kankan ma binu eni kankan nitori pe ohun to sele kaakiri ara ara wa na lati ma seko funra wa se ri bo se mo binti yen ibi to ba ta ba lara titi e tete grab e lati se kini
1: kan benbe
0: lati tun be se
2: eyin baba wa eyin egbon mi eyin aburo mi tete niyawo ejo nitori olohun e ma gbo ti yawo yin o ki se gbogbo nkan na leyan fi ma nso agidi agidi agidi o nti yawo imoran ti yawo yin ba gbo egbo ejowo ke de fi sodi won aye
0: ego oko ni won wa ni tabi yawo yawo ni won wa ni tabi oko o se pe mama melody mama guiding abi gbe yawo ti telu ti en se bakan bakan bakan to wa won pe kini mo se foko mi abi kini mo se fun yawo mi abi bawo ninu le wa ti o ti o se se wari bo se wari iwo pe mama guiding gbogbo elu ma ni yanju gbogbo elu de ma ni bo se ye ko ri eh se wari wo sisi mi to n wo pe last year se mo ru o mo ru ada to se fun last year won ni ni wo ye mi ile kore o de si joko sibe o de si n wo pe eh won ti ni le kore ah my dear aboy aponle o si fo ba ti o lo lori be na de ni aponle o si fo obirin ti o lade lori lo se ye pe kokunrin lo obirin le ko obirin na lade lori ni mama guide se wa nbe fun ni mama biola melody se wa nbe fun yin pe anise gbogbo wa la ma rerin ayo gbogbo wa la ma loko gbogbo wa la ma laya so ti ri iru adura tan se ni last year yen ma tun je kan se ni ye ye je ka dura yen yi pada yi pe were la ma gbo o oni ko ye kan se fun eleyin adura lodun yi pe ma pe biola melody sori 08056010241 oko ni won wa iyawo ni won wa single ni e o ti mari o ti single mother ni e o iwo ti e ti bi mori o ti mari ri pe biola melody ko si re te n wa te ni ba e ma gbebo abayi se 08056010241 ko n sere o to ba mo ko ti ready o ti setan ma wule pe o eni to ti ready to ti setan to mo pe yes mo ti setan ati loko mo ti setan ati lade ori to de mo pe mo ti setan ati niyawo mo ti setan ati gbe yawo sinu ile oni ko pe mama melody o oni ko de ba mama melody soro sharing number yen whatsapp number ni ele drop message si be gbogbo e na la ma kata de ma reply yin 08056010241
2: ejo ma mo fe bi ni bere kan
0: e bere o
2: e mo pe bi a ni ni isin mo ti ni yawo kan
0: be ni
2: mo wa fe fe yawo mi e jobo ni an se ba nse
0: seri be se ni yawo kan te fe fe yawo mi yen e ma fe yawo mi lopin igba ta ba ti se wa di yin ta ti ri pe yawo to wa nu le gan ipa yin ka ko n se yi pe ipa yin o ka e to wa nu le e tun wa mu ikeji ta de ti ri pe iyawo to wa nu le gan inu edun si
1: lati
0: je ke fe ikeji koda ko je le kerin le fe ko je le keta le fe ko je le karun le fe eyin ma wori alafia
1: tori pe
0: me tori pe me lọlọrun so fe awon okunrin arugo wa ni yi o odo ni yi o omi don ni yi o ni problem kankan te ba ti ri mama gaiji
2: mo tun ba bere bere kan ejo nitori olorun ma
0: mo go sa
2: ma lo e bi nisin bayi nisin o ya mo wa mo ye wa yi nisin mo wa ni pe

0: yawo kankan ri
1: eh
0: won fe ke wa fun mi ni yawo latodo yin
1: eh ti e ti ma ri
0: to ba statue mi mo ti mo fe to mo fe
1: eh ti e ti ma ri
0: ri ti mi o ma ri ri
1: lagbaro olodun
0: yin ri
1: lagbaro olodun e ma ri kuda mo fasi ko so fa won single lady mi pe gbogbo eyin single lady mi se mo yi pe ele fe ni to ba wa ni outside the country e dm mi e ba
0: ati loyibo na
1: be ni kuda ko si bi ta wo n ko si bi ta wo tin so won papo
0: e ba wa o
1: in to lohun fi ran wa ni
0: e ba wa o
1: eh ko si re se e ke eyin kan se yin kan ni lati se fun wa ni pe e kan so re se yin fe oro bo ni abile pa e o mi don ni abi single mother gbogbo ise ba ti wa dodo wa na la ma fun yin lagbaro lo
0: ni bo ni office yin wa mo
1: ah ah eyin ma wori teyin ba satisfy pe wa abe fun wa ni message a so gbogbo bi ba se ba se ma
0: number yin le ko si
1: 08056010241 mama le melu di ni ogbe e le drop number yen na ni WhatsApp number lagbaro olorun ibanuju ni je ti wa

0: 107.
1: Gamburo bi mo tun ti yo mo ti yo loni ala funfun gbo laanu nuru aso o alemi na re ipadabo gbenga adegbeya abefe jengbe ti ile oro mo ni wa so fun yin pe lagelu fm ni ke ma gbo ni gbogbo gba ni gbogbo asiko 96.7 fm na ni ke ma gbo o lagelu baba won emi na kede ko olohun ba mi lo pe kori be
2: lagelu niye.

ni bayi ninu iroyin ile okere awon oga ologun lati orilede Saudi Arabia ile Turkey to fi mo orilede Pakistan ni won ti setan lati se ipade panjawiri papa julo ni ile Riyadh leyin ikolu alagbara to waye ni ile Saudi Arabia ipade ohun o na ni won se ni abe iwe adehun ile itan jokobo ni ile Mecca yi ti won buwolu ni ojo keje osu kejo nibi ti won ti fi otele wipe ikolu si kankan laarin awon orilede meteta na ni mo tumo si ikolu si orilede meteta ninu abowadi eni ti se oga agba nile ise omologun orilede Turkey iyen General Selko Beratoglu ona lo ti se ni o se irin ajo lo si orilede Saudi Arabia lati lo re pade awon oluku re lati ile Saudi Arabia to nti orilede Pakistan oro won na lo waye leyin ipade to waye ni ojobo Thursday ni ile New York laarin eni ti se alakoso foro ile okere orilede Saudi Arabia iyen Prince Faisal bin Farhan ati eni ti se alakoso foro ile okere ni orilede Turkey iyen Akan Fidan to fi mo eni ti se igbakeji olotu ijoba ni orilede Pakistan iyen Ishaq Dar.

0: Remi kọmọ ja pe a je ka mu eyan lenu si tabi ke ko si material le material pon le remi
1: lepete
0: lori oro onise yi e je ka kan gba ipe kan abi meji e wa je ka se bayi remi o won ni ta ba ta a ma to ni kọmọ derun radio ife ta ni si awon to feran wa lo fa gbogbo le ko si owo kan o ko si nkan kan kan o
1: se pe nkan gbowo si
0: awon eyan ba tawo ba kifun ni akifawo mama ti ati kede eyan mefa ati voice note atawon to pe ti eyan meta de je eyan abiore yale yale ti won sanwo e atakokan sanwo eyan meji mama ti wa lohun 5000 eyan kan eyan to ku sile eyan kan to wa ku to fi sile yen awa je ko mo yi wa pe o ti pe mefa
1: o pe mefa
0: o tumo si pe mama ti ti fi wu ele kefa sile oye de ti pin o ti lo baun eni to boni reyo ire ti dodo ti na awon ni copy ise la n soro le lori
1: so jako
0: ise o ni ise kakan gba ipe meji lori e ka ma lo le
1: aye aye
2: e ka
0: awon achievement bi ise yen lopolopo wo lo ba n rori wo
1: e ba wa soro papapa
0: oju o leyin fi ri
2: ah seri ko lo won ta nu wa ni ha le dan
3: And ba copy se onise to mo bi a ni make o wa sai lo bire o mo ba ga do ko mo ni o mo ba ta be ti e ni o mo ko to nse la be lo bi a o to bo bo ata wo nse o do ko o ba ba ba ni se ola ti je so so na ni olo fi ran e nikan bolaji ajibola ademola okilo
0: o ni damu laye
1: akiokio asiwaju akini eyan ti baba ti so baba olomo
0: tutu
1: adupe o baba wa oju oni ti alaji
0: hello
1: baba dada
0: e ka so
1: asiwaju adini oni malu akiokio atejise ipo mu
0: hello
1: oladejo
2: e
0: ka so e ka so
2: e ku eto
0: olorun lo seto
2: sene baje o
1: e ba wa da si papapa ati si tan
2: Olorun o saanu yanu sele. Mi ko ni se mi wa o.
1: Adupe.
0: Adupe. Hello.
1: E ba le layo.
0: Dada Raji. Hello.
1: Oru ni sele si wa.
0: O bi Nigeria igan lasan gan.
1: A fe fe bega.
0: Olagbara.
1: Ilu ori mi
0: si. Nkan to nla to sele lagbara ta awon eyan nla koja po.
1: Block 19 ni. E fe lomi inu ko mo to lo ko ti opo mo.
0: Hello.
2: Hello. Abile ko wo la bi mi lati apa.
1: Se dada re de.
2: Demo tesiwaju
1: kile ni
2: alo olohun ni fi ni le sere to ba fe copy se ni se ko ni da ti to ni se gaga
1: o da
2: fun ni ko le kan re o ti mo bo se se kan re ni le ni ti ba o se copy ni ta ni jo se ni se live
1: ore mi n ta te ladugbo emi na
0: o ta fe owo le lori ah moto di lagbaja n ta bayi
1: dealer lore emi no dealer
2: yato fe to mo lojoju osan gan e ti se lati ro
0: o tumo si pe n teyan ba mo teyan ma moju le ja re ni ko kowo le ni ko se
1: ni ko se
0: e se
2: Abi
0: le ko wo dabi ni lati apart. Yo ba n da fi ti o po ya wa. Seri o dabi re ni ki sere o.
1: Mi
0: mi dupa awon yan understand. Awon yan understand wa dada. Hello.
2: Hello.
1: E kaabo.
2: Ola le kola ti ti kan.
0: Awon le ko
2: fun. Ewo awon mi e ti won lo ko se nikan to mo sise. Awon danu wa se pe won ni sisu. O danu wa se pe o la si ni suru e ko ni si. O la si ko so. Tawo to n ta ora pamo. Dem se won wa godo ora pamo la si ko won. Asiko iso ni won gbodo ra pamọ but en ti o gba ko ni won lo mo ra pamọ la ti ko tan ka lo won to gba to ba wa ta si ni wa bo so to ji ti o ro bi aye lo se o ni ko gangan
1: o ga ni sere

0: sọ ba nse o ti nkan ba nse to ba ri nkan to da nkan to ma nse wa niyan e jade e lo si gbogbo ti ba
1: ti yan lo si lo yin
0: se ba yan lo si lo yin lo
1: te treatment sibi abuja wa sibi a
0: le ma gbe wa sinu yara wa ni
1: oju na
0: bi we ti party pomo meji amala meji pomo kan atoko
1: ma fe lo fe ani se kini e
0: jo ma je ka fi alafi ara wa ma sere ku ma ta ba gbe lo eleyele ta gbe wonu yara won ni oyo ta gbe wonu yara eyan kan ni
1: ta gbe owo la wa after yo di ye mu tere kiri eni to lo ba fe lo fun ni ko jade ko gete olorun lo gbe alubarika ah lo si just
0: any one be yen je ka gbe
1: hello
0: e ka gbe yokan yen okay e ka le ma
2: yes ma
0: yo ko pelu papapa
1: papapa
2: yes ma papa eni to ba ni boya eyin mu ni ara ara ma nu
0: te ba ti ready lola eyoju si shop
1: eyoju si shop sikito
0: ejo eye eyan wa eyin te ba fe wa si shop temi lola lati wa ra ma ti wa nbe lati ago mewa e pe mi ke to wa gbogbo bo ba se nse yin be se nra ma ma fun yin lamoran awon nkan ti e le fi ku to ye pe gbogbo nkan to ba nse yin olohun a ma gba koso uru onje te ma je uru omi te ma mu te ba de fe lo ri oga mi won ma wa ni ibadan lola normally won ki si ni ibadan awon gbogbo so ti ra awon finally ni jo saturday sugbon abe won lele ipe kon fun wa ni saturday ola to ra awon to ma fe ri won office won wa ni monoton ni ile keta si polaris bank e de ti di number won 0802219120

0: eleyi CCC Outreach Gospel ti won se onigbowo
1: e ipa re ka o po
0: baba wa ninu oluwa ti wa ninu kulu pelu mi lasale yi lati ma ba wa soro igbala oro iye oro alafia oro olorun ile to se yen biye woli olorun alaye woli omoba ademola oludamilare won ti wa ninu kulu pelu mi en ti gbogbo eyan mo si Jesus is God
1: woli ase
0: Jesus ni Oluwa.
1: Lori woli, ina oju e fun ti se pade. Ah, emi awon woli.
0: Baba, e ka bo sori eto, e ka le, e ba mi ki awon ara le.
2: Mo ki gbogbo opo to ngbo mi, na sale yi. Mo ki gbogbo akule. To lo tojo meta ku ta ti ku re le Nigeria. So a dupe lowo Olorun pe a tun ba lati alafia. Mo ki gbogbo eyin ni Olorun. Ite dede bala mo loruko Jesus ti Nazareti, ile ologo. Koni bolo wa.
0: Amen.
2: Loruko Jesu ti Nazareti.
0: Amen. Amen. Loruko Jesu Kristi. Saju ohun gbogbo, emi nkan ti mo fe ka se, mo fe ke sadura e ni tan fun wa. Ke sadura e fun wa ka bere eto.
2: Baba mo emi mo Oluwa won Oluwa.
0: Kabiyesi.
2: Agboko re ga ni asare pe iwo lo je ko sese fun re. Agboga Oluwa gba ope wa.
0: Amen.
2: A fi eto na se waju Olorun ni asale yi loruko Jesu. Gbogbo kan ti o ma gba tawa ti Olorun ran lati fun Oluwa jade. Loruko Jesu emi mo ku fun wa se gbogbo.
0: Amen.
2: Ka layo ni keyin.
0: Amen.
2: Jesu Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen. Loruko Jesu. Eto yin da pe ni ohun Oluwa, the voice of God. Baba wa ni Oluwa. Iwe mo ni emi ti o ba leti. Ko gbo ohun ti emi n ba ijo.
2: Yes.
0: Lasale yi ki le mi n ba ijo so.
2: Emi n ba ijo so ki a ma dupe.
0: Ope
2: ohun Oluwa ni ka ma dupe. Ohun Oluwa to ba mi so lati so gbogbo agbaye lare yi pe e ma dupe. Elomi o mo itumo ti a n pe ni ope. Ta ba lo sinu iwe mimo in the book of Psalm 30 verse 1. O le mi o ko kekere Oluwa. To pe wo lo jami ni de won ko je ka won ta ko yo mi. Ta ba ni emi imore ta ba je anything ma n dupe. God will identify you number 1. Akoko diamond. Tori olope l'Olorun damo ju ni gbogbo. Ikeji, God recommend you to somebody. To ba je olope, ope ati eyin je ohun kan to je pe ti eniyan ba n se ah oh God. A je ni to pe Olorun lo fowo so ya fun. O ma n ji eni, o ma n ji Olorun de lori te. Eyan le gba ko gbadura. It doesn't mean anything. Yes, it's part of it. But ope iyin. Adura ti a ba gba ta ba resi ta ba fi ope down ta ba fi ope ko Olorun pe Oluwa mo yin o to po ti se ah my God Oluwa fun ara didi lori te pe o ni mo ti se ah emi o den doju si mo ti se o lo se se ba ko ni we mo the second chronicle chapter 20 a pe oba ni Josaphati won pe ni ija sugbon e mo to se ni o wa ko awon akore soju ija ke yo ma so pe won lo so jogun ransin ko ni ohun ko awon akore soju ija se re mo pe won ro ko boya ko mo to se ni sugbon nigba to de ani kan to ko awon akore dide ti won lu ilo ti won jo ti won yo ah Olorun wa wo pe o ti e so pe o fe lu ibon o fe lu oko sugbon to lu ko se leyi ah oko lesse kese bibele wi pe o ni emi Olorun se wonu woli kan laarin won o so pe tori ko se leyi emi ti o fi ogun eyin ja awon ta re why is it Olorun recommend David as a king of Israel because he's know how to appreciate ti won na ba mo bi a tin dupe asa o nje rangeli yo ma se because ope la ope ninu Olorun e gbo so ni Psalm 100 ni o le mi eho iwa yo suru eyin le gbogbo efe asin Olorun ti emi ati re ba nfi ayo se Olorun ta ndupe ti a nfi ope fun Olorun ah an ko Olorun lawon bi kan tori pe a ma ri anu yen gba tori oba ye pada wa segun ori tabi ti o ta so pe awon pa si o wa di orisun ibukun di Olorun ni nitori na ope ni o iwo to nla to ni ilakoja to nsa isan ti o ni se lowo to wo pe boyle ni Nigeria ti ri iwo ma dupe lowo Olorun
0: gbadura gbadura.

0: ti ke mo emi na wa ba dupe mu l'Olorun mo se ba ko yin dupe je ke mi na ni eri temi to pe ope mo jo gidi gan ale ojo yen leni kan pe mi ni ilu Abuja to ni ah daddy mo le eri kan fun number ki wa gbadura fun ah mo ni emi ni wa moto re because akojo Abuja mi ni laye mo ni mo to gbe mi ti ba lodo abaje npe tori pe eni ni ope ni waju Olorun emi na kon ta emi na fe dupe ni ale ni waju Olorun ati eniyan ta gboro poko je iro latodun yen di akoko yi ninu ope ah ogo tin benu ope oju tin benu awa tadura lo ta ba dupe emi emi so nipa pe enu je so temi lasan o ope ati okan wa
1: ko so ope
0: ti olorun ope condition mo fi condition olorun to pe mo se mo jo imori mo ko to ba ju kan lola emi n dupe mi mo o sugbo pe o se wo sa ma jo olorun ni tori pe wo ni olorun o si ma jo olorun tori na ope se pataki ka ma dupe e ri mo pe ninu irin ajo ti David rin laye un to ti olorun fi ka kun ju gbogbo to ka si gbogbo ba lo ti olorun tun fi ogo sori omo e ope ni
1: ope yi na
0: o feran ope po ju anybody ti cherry ti eyan ba nko ni to ba njo niwaju oluwa to je to njo nigbati David gba ko cherry dele ti bibeli so mo pe oni bo ti njo to mo so pe eh adure bayi bibeli so pe lesekese o ayalagan nitori pe gan pe are to gan na adura ti o si kan to sele si are ti won to gba adura lo to gba adura to don bu ko si to sele sugbon nu pe eyan gan pe niwaju oluwa esa angeli to yi eniyan ka arakunrin atabirin to n gbo mi ni asale yi emi oni ki so fun pe ma dupe ni gbogbo iba ma fi ope pade olorun ni ogbo to ba ti fe se to ba le dupe sa ah adura eku ka to tori pe satani ma n won eni ti o ba lokan ope tori pe bibeli wi pe lati ni ro okan wa le ruburu ti ma n jade ti eruburu ba ja lokan re to ye po pe lo n jade so mo pe o ti win ni satani o ti gbe satani subu koda idamu orilede o ti ko waju e nitori pe iwo ni ba won o ni ba ni ipin na ile egypt bibeli ti wi so bibeli wi pe eni kenny that is the book of Proverbs chapter 17 verse 13 o le eni kenny ti o ba fi bi san ore o ni bi o ni tan ile se ri be iyen ni pe ta ba mu re olorun a je ki ogo po sugbon ti olorun ba se eyan lo tori gbogbo ta wa nbi pa ta olorun se lori a oko mo ni a oko ba ta mo ipe ta wo pe o ye ko ri bayi o ye ko ri bayi mo gbadura ni jerin o ye ko ti ri bayi no to ba best to ra to pe re ba tin po ju bere lo be logo e ma po
1: si
0: God make a recommendation o le pe Samuel only Samuel o ni mo jọ ba bi okan mi ha ba olorun se le so pe en to wa nu gbe ti o lagbara ka ba olorun se recommend e o ni mo ti re ni bi okan mi so gbogbo en to ba dupe laye okan olorun mo fi soro that work with the heart of God not flesh because one o man je ki ade gan mi lara oba fa eroke oba shake te pe ah e wo bo se njo iwo to ebi pa moju iwo to o ti asan se o tun dupe bayi o tun yan lohun bayi
1: our day sugbon ibori bo ko yesu
0: mo ko yesu mo pe
1: abolohun ti se
0: abolohun de ko se ki wa oh my god sir that's the kill of god that's most powerful key ti of inshile ku ore fa yara eni si jobe do se ko be se ko ni se pe ibi to tin ko ni o de nide o de nide o de nide titi oni ah oni yan ni pe kini kan wa to pe ma to lohun ma nwo to ju adura to tun jadura lo o ni ki olorun ko be nkan to ma jadura lo pe kan so pe eyan lo gbagbara aye o lo ope ni waju oluwa iyin kokoro agbara ni sa eni ba ni o ti ni ogo eni ba ni o ti ni eri eni ba nse esa eri e oni tan so ope a kini kan ma sele si anu ijo mi won wan lo dupe ori ijo meta ikan ba yo sele lo dupe o ma nkomo lo so pe ori ijo meje o ma sele yes and God will surely happier mo ni gba ti olorun kokoko fe bere ise ise ni waju wa eni kokoko wa ba mi ni olorun so olorun so ko ijo meta I went there mi o te ti pari ngba tolorun ti se gini o to ti gbo I thank God today and you that are hearing me today iwo na ma yin olorun iwo na ma gbe olorun ga gbogbo to n da ope du lenu re to epo ma ranti ti je ko lanfa lati le so pe oluwa o se o to ba ti so pe oluwa se ba a se oran ti nkan bayi iwo na gbe kuro ni o gbogbo isorun epata o ma kuro laye bo tin gbo mi nigba
1: kokoko amen jesus
0: olorun to se fa awon eni saju olorun awon baba wa ah olorun to enikan won fun ani testimony kan lana lori awon adura kan gba ta wa ni ilu france an gba adura bawon oni ah oni fa to ni oni olorun ko debe si yin olorun ni pe in to ro pe ko le sese ke lo se ni pe o jo nje kan loju orun o nje to jo loju orun o wa ibi ona fun awon so pe awon se operation fun pe tori ko o le soro ah oni bet o wa koko to kan so pe oluwa o se o jaye gboruko re lenu mi o lati jo yen bo ikore bayi ori ti di wakati lai se ko gbadura fun won o lati wakati yi o lati wakati yi olohun de kini e mo ah emi a me emi a dupe o mera fi bi so lore o emi a dupe o mera fi bi so lore tori aye ti mo wa yi o olorun lo pe mi si be o emi a dupe o mera fi bi so lore aye fe ki won kan ga ijade mo o won fe ti fukuku ti mi mo le emi a dupe o mera fi bi so lore iwo to ngbo mi iwo na a dupe o o de ni fi bi so lore ma ba mi ko o emi a dupe o mera fi bi so lore to be ma dupe lo olorun ni gbogbo igba ma gbe olorun ga o iwo to wa loko ese o ma bo o iwo to wa na gba ewon kuko ma bo o iwo taye paro mo ti won ti lo mo gba ewon o la fada ti gbe mi lo olu a ma tu ese le o iwo taye wa gba ogo ton gba e mo le oro re sa lo sibi kan to wa lati gba yen inu okoro tirin iwo gun laye ope mo tori pe gbugbu wahala to n ba e lo ni loruko jesu orun tu ese le o nitori pe ope lo ma gbe o lo ma gbe yin oro e o ni ope ni yo yori si ijo ni yo yori si ohun to taro gbo ti yori laye mi o ope ni yo yori si jesu omo lorun ko ni fi asile jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu christi baba nu oluwa woli omo ba demola oluwa dami lare ohun ona le tin gbo lataro lati ijo celestial church of christ the outreach gospel ni awon se ire kaakiri ni lo si loyinbo lo si nigeria kaakiri kaakiri ni owoja ti won olude ohun oluwa la peto yi oluwa sola are oluruko temi baba nu oluwa anso ni pa ope emi ro pe gbogbo en to lohun ba se lo lo ma n dupe boya olohun bi en to lohun ba ti se nkan fun lo e ko dupe eleyin ori to lohun ti se fiyan tun ma dupe se ko ni lo ti ko lenu yan bayi
0: okay
1: eni ti aisan se teni ko dupe ti ko ni lo ti ko lenu e bayi
0: ah ta ba wo awon ilana ti jesu olugbala la sile mi awon kristiani a ri pe sere ope o je mo so le ko mo ro pe je kokoro kan ti o ni agbara ti e da gbodo ma lo o to le shalai o le je ilera fun eniyan sugbon ti on ba so pe nipo ti mo wa yi mo dupe enu pe gba ti jesu fe jile sarude o ni baba mo dupe nitori gbonu ma n gbadura mi
1: ope
0: saju eni to ti ku ni o ti en mo pe ngba to n bo mata bilere pe to ba je pe ba wa n bi o se ko ma ri bayi tori pe o ti rinun nisin o ti di ojo merin se mo but mi dele to debe o ni en bo debe o de debe o ni se in to ko so pe baba mo dupe lowo re tori pe gbogbo ara ma gba nitori le julaye ni pe emi o tun fi olugba laraye olorun to da aye atorun to so ide emi to wa o tun ba wa o tun je ka mo pe ope ni kokoro ogun to le julaye lati mu kuro ope solomon mo ti solomon se ni solomon ni pe gbegberun o pe gbegberun malu o se ti baba o se ninu ope se pe baba ma njo ni ele ti wa fi obo pe tori pe o ti je pe ohun je oba o tun fi le o wo olorun lori ogun to ro olorun le sumo olorun ni omokunrin o je ki o je ngbadun tori n to se ko se to se rele ni waju mi ri ah ki lo fe ki se fun e ki lo fe ko ya bere se tori nkan se mo pe ki se ko boya ki se ko boya o n fi ope ninu irin ajo to o lero pe tori enikan wa to pe ni adonija iyen lo baba e to se wuye lori oye ijo nkan la so ndi oba na nigba ti solomon wa gbera ti o wa to wa du ope to du ope to du ope di on stage kan ti olorun wa wo pe kini ki se fun e dele to ma so ni pe ibere ti bere fun ogun ati ma tiri lo lwa ti wa da ma je mu pe gbo leni ni roba bi ti e mo o na to saju e atetu wa se ri ope ko si se o te le ma la koja to gboro gun ope lo re leni niyan
1: won ni onje olorun won lo pe ni
0: ko si kan mi sa
1: ope yi na ni
0: ope ni o
1: awo eyan gan ton ba fun ton ba fun wa ni nkan ta fe gan oluwa fe le so pe ki lo fe ki lo fe
0: ki lo fe ki se fun e nigba te olorun ba n kiyan gba mi
1: mi ori
0: ama wu ki tell me have go where I have nowhere so o bi won pe ope sa
1: dadi
0: kokoro kokoro to se orun akoko niyan awon akoko gbe adura goke kokoro ope ni ati
1: awon baba wa gan ni won ni yin yin ni
0: keni ni se mi
1: tun le se mi
0: be ni sa so ka ma so pe olorun ti olorun ba ke tori ti e wu iwa ki olorun o wa fi gbugba aye okan e ese nju ese gbe ah daddy ibi ta ti gba majemo akoko niyan to lati mo bi ati yan olorun o ki so ba teyan ba le mo kokoro e gbo e mo pe n to fi pe david ni eni bi okan mi niyan because kokoro kan olorun gogogogo niyan ki o ma mo pe eleyi ah omo yi o sa mo bo se mu mi sa
1: sa ti
0: o ti get mi sa
1: o ti get
0: mommy in ten la koja yen ma soku mo anti mi n to la koja oko to ro po ni e o ma ni iyawo te ti ni e ma ni sugbon ma dupe pe oluwa ti se lati wakati
1: tori
0: pe gbo oluwa tokotoko yen pe mo mo pe mo gbo oluwa lati ni woli omo ba oladamilare Jesus is God. Olobun e latle ni yi. Ah, afefe ton fe, ton fe fi agba ton fe ore fa won eniyan. Ora ko dari ogun e sodo e.
1: Amen.
0: Lojiji. Won pe nkan ni lojiji latodo Olorun. Anu ni. Anu mi reti e. Olorun e so pe oni ipe to pe mi o kan fi saanu mi ni eropo o to le lo.
1: Ah,
0: eropo o ton be lodo Olorun. Nkan je ki ti e yato. Ko ni ki lo sele? Ko ni o ti se. Eh, iwo ke ri pe ti
1: wa ma wo pe ki a on da ba
0: o ti se
1: to ba ma wole bayi were lo ma wole
0: o gonu fo kisi loke oran
1: kabiyesi olorun
0: kabiyesi olorun e ja ma tin dupe o oluwa ni fi wa sile
1: ami jesu christi
0: jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu na leyin yen wa tin gbo yen eh boye ni bere kan abe ni ebe adura te fe bi babo wa nu oluwa eh babo wa nu oluwa ti se tan ni wakati o wo lakoko yi lati ma gbe ipe lati ma gbadura fun wa lati ma dawon awon ibere kankan abi meji ta ba ni oju opo to wo bibi o na ni 0912370 8675 tabi 08142491006 Hello, talo wa lojo opo e kale o.
2: Hello, e kale o.
1: E kale.
2: E kale peso aki awon oni wa me. Pe adura won mo gba o. O mo tesi wa gi ni.
1: Ami Jesu, ami Jesu.
2: E kan gba adura fun.
0: Alagbara la ko gba adura fun yin.
1: Ami Jesu.
0: Olorun se le ko sure fun yin.
1: Ami.
0: Gbogbo ohun ta ti gba lowo iranse ipata Oluwa ko da pada.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Ninu awon to ni ope odun yi ka to wo December 25 loko Jesu akoko re sibe.
1: Amen Jesu.
2: Amen.
0: Ase ti ki bebe o gba yoda ogo re fun opada.
1: Amen Jesu.
0: O ma ni eri.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Loko ki loruko yin ki loruko yin ki loruko yin baba
2: bi lo tuke. Kolawole Alade. Kolawole Alade.
1: Kolawole Alade lati bo.
2: Lati
1: Akinyele. Lati Akinyele. Ewo akansi leyin eto. Segbon. E seun. Hello.
2: Yes.
1: Hello, ta lo tun wa nbe?
2: Yes.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. E kale ki loruko yin bole tin pe. E kale ma. Ah, gbo yin dada ma. Ah, ebe ake sun kwe kuro nbi radio yin yen ke pe wa pada. E ma binu. Hello.
3: Hello.
1: Hello, e kale ma. Ki loruko yin bole tin pe wa ma.
3: Hello. Oruko mi ni Iya Beji.
1: Iya Beji.
3: Lati odo ona.
1: Iya Beji. Ki le fe ki baba nu Oluwa se fun yin?
3: E sa adura fun mi ni.
1: Adura.
0: Agbara tin be nu Jesu. Ko sure fun mama.
1: Amen.
0: Loruko Jesu, Olorun esa aso yin ko ni faya loju yin.
3: Amen Jesu.
0: Ogo ta gbele kan na omo yin lowo iloko Jesu awon alagba aye won ni gba sa lo.
1: Amen.
3: Amen Jesu.
0: Bi e ti le o ke pe to laye loruko Jesu e ni mo lori omo.
1: Amen Jesu.
0: Ase mu be.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen loruko Jesu Christi. Papa. Ta lo tun wa nbe? Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Ta lo wa nbi?
4: Hello.
1: Oruko yin bole tin pe.
4: Iya lomo wu la to ba fe o ki baba gbadura fun mi.
1: Iya lomo wu.
4: Bẹni.
1: Iya lomo wu.
0: Okay. Ase jade latowo Olorun Olodumare. Eni to la se aye Oluwa Olorun Israeli o ya ko mu ile ara.
1: Amen Jesus.
0: Gbogbo tin be la yin pata ta pa mo si lati yo ilenu o ya ina gbe jade ko nbe mo.
1: Amen Jesus.
0: Jesus wi pe Olorun alafia mi le bi fifun ki se bayi tin fifun ni. To ba ri be ase alafia. Ase fokanbalẹ ase irorun orun gbe wonu aye yin Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen loruko Jesu Christi. 0912370 8675 tabi 0814249106. Hello, tari wa nbe.
4: Hallelujah
1: ma. E ba wa sukuru
4: ni mo ri ju. Bada Celeste Abolaji Mota ni. E je ba mi gbadura lori ana mi mejeji Olorun fun ole oko fun niyawo.
0: Alagba ninu awon omo Olorun baba mi Samuel Biliwo Sofa.
4: Adie.
0: Ase ayeraye eni te gbagbo te fi identify ara yin pe omo ijo mimo ni. Oya ijo loju ti baba se ti Olorun lo baba fun ile aye ati agbara ipe won ti o da oro ele ana lori pe en lo sinu aye lo jere femi Olorun. Oya ase na gba ire fa omo yin pada.
1: Amen.
0: Gbogbo to ye kan ni laye ogun ibi ti won ko mo lara ti won fi deni ti o dajoko ti o soko ti o saya loruko jesu orun da pada
1: ami jesu
0: mama laipe laijina e ma yo lori won o
1: ami jesu
0: kado won december si january won wa dupe lowo olorun
1: ami jesu
0: oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu ko se lo ta lo wa nbe ta lo wa nbe
5: hello sir
1: hello hello e kale ki loruko yin bo ti npe
5: arabirin olajire balada re latojo
1: olajire
5: beni e gbadura fun mi o ka awon omo mi la se ye ori o agba won
0: mama oluwa gbadura fun yin ma ase jade loko jesu tin sai gbogbo omo to tin jade kan lo so rere
1: amen
0: nitori en to ni ori lowo niyan ase jade le kan si oya ko saanu fun yin ke lo pe lori omo jesu oluwa wa
1: amen amen amen loruko jesu christi hello ta lo wa nbe hello hello e ti wa lojo opo hello hello e ti wa lojo opo ah hallelujah e kale hello wa ngbo yin
6: hello mo fe ki baba gbadura fun mi ni
1: ki loruko yin bo le tin pe
6: ati olodo mommy ayo ni ati olodo
1: mommy ayo lati olodo
0: mama ayo loruko jesu o ye le layo dale oruko omo yen loruko jesu ya ko royin
6: ha mi jesu
0: ayo yin loruko jesu ayo ni dan lolojiji
6: ha mi jesu
0: owo ruwa oya tin gbe ndebi giga ko gba omo ndebi giga o ayo awon omo yin ko soju emi yin o
6: ha
0: jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu christi hello ta lo tun wa nbe hello papa papa papa hello hello hello hello e kale ki loruko yin lo ti pe e kale ma lati ilu eruwa ki loruko yin
5: mami ni oluwa
1: mami ni oluwa
5: e ki baba gbadura fun
0: mi agbara tin be ninu orun ajinde christi ko sure fun yin o eni to nipa ogun atagba to fi ara ese ra pada fun gbogbo agbaye to tu dide gija bi alagba loruko jesu ya ko sure fun yin ma
1: amen
0: ko femi yigun eni saisan
1: ah
0: eni deru aruka mama aye o ni kole asan si lara ase jehovah ko fini wo so pe jesu oluwa wa
1: amen ami ami loruko jesu christi ta lo tun wa nbe papa papa papa papa hello hello hello hello hello papa papa papa ko wa ti lo lo to 09123 2337 je ki pe hello hello papa papa ta lo wa nbe ta lo wa nbe
5: hello hello hello
1: e ka le ma ki loruko yin bo le tin pe wa ma papa papa papa mama ki le pe
5: Iyayo
1: Iyayo ti pe lekan tele abi?
5: Bẹ́ẹ̀ni.
1: E ti pe lekan tele?
5: Rara ni
1: kiki. Okay, ya esu ki loruko yin gangan, ki loruko yin gangan?
5: Elizabeth.
0: Mama Elizabeth, Oluwa ko gbadura fun yin.
1: Ami.
0: Loruko Jesu e ni ku fun tayo.
1: Ami.
0: E ni fojo olojo lo.
1: Ami.
0: E ma layo lori awon omo o.
1: Ami.
0: E je won mo.
1: Ami.
0: Okuko ni bori emi yin. Ajo sin Jesu do pin rin ajo.
1: Ami.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Ami. Ami. Ami loruko Jesu Christi. Ta lo tun wa nbe papa papa papa hello. Hello e kale o.
5: Hello e kale o.
1: E kale o ta lo wa nbe. Ki loruko yin bo le tun pe wa?
5: Rashida lati Olorun Sogo.
1: Ki le pe?
5: Rashida lati Olorun Sogo.
1: Rashida lati Olorun Sogo.
0: Gbogbo agbara to halẹ mọ yin loju orun o ya ko lo dake je loruko Jesu
1: ami Jesu
0: gbogbo emi to n gbe adugbo ti won leri memi yen loruko Jesu orun ko pa na won lojiji mama o ya lo layo nu Christi
1: ami Jesu
0: ase jade Jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko Jesu Christi ta lo tun wa nbe hello hello hello hello ta lo wa nbe 09123708675 o na loju opo to wo ibi papa papa hello
5: hello
1: hello
5: Alesa, mo fẹ́ bí láti gbàdúrà kan lórí iṣẹ́ mi.
1: Kí lorúkọ yín, kí lorúkọ
5: yín? Olúwa Adébáyọ̀ láti Àṣepà.
1: Ok.
0: Màmá Ìdòwú Adébáyọ̀ Olúwa kó gbàdúrà fún yín o.
1: Àmì.
0: Gbogbo yín tẹ́ ẹ dáwọ́lé ó yà kẹ́lẹ́ ṣàṣẹ orí mọ́ mi.
1: Àmì.
0: Lorúkọ Jésù ẹ ní gbọ́jọ́ alẹ́ sunkún.
1: Àmì.
0: Lorúkọ Jésù ẹ ní jìyà lọ́jọ́ alẹ́ o. Àrùn gbogbo yin loruko Jesu ti na sare ko ni mu ibi bayin.
1: Ami Jesu.
0: Ase ba le be. Jesu Oluwa wa.
1: Ami. Ami. Ami loruko Jesu Christi. Baba, e je ka si da wo dada duro lori ibi ta wa yen na. E wo baba, boya e mo bi mo se ri gbogbo kini Celestial Church of Christ, Outreach Gospel. Ibo ni ijo yin wa?
0: iṣẹ ìránṣẹ ilé ìpín iṣẹ ìránṣẹ ìjọ
1: kò ní ìjọ
0: iṣẹ ìránṣẹ ọ̀sán gbogbo àwọn tí ó bá gbóhùn wa tí ọlọ́run lò wá láti wàásù fún lẹ́nì ẹ lè lọ sórí ìjọ tẹwà kẹlọ jọ́sìkẹ dúpẹ́ ṣùgbọ́n a máa ń ṣe àwọn programs kan ní káàkiri káàkiri àti iṣẹ́ káàkiri orílẹ̀-èdè àwọn orílẹ̀-èdè kan so ti nàìjíríà máa wáyé ní december bẹ̀tà tí mo déètẹ̀ so ti déètẹ̀ ẹ bá wáyé àjẹ́ kí gbogbo èèyàn gbọ́ ṣùgbọ́n sìn nọ́mbà ẹni bá kàn fẹ́ gbàdúrà lè pè wá sí nọ́mbà so tó bá lọ ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́
1: ó dá bàbá bàbá tó bá yé mi dáadáa
0: ẹ̀yin
1: kàn ń ṣiṣẹ́ ìyìnrere káàkiri
0: bẹ́ẹ̀ni sá
1: ẹlẹ wa ń bá dàn lẹni kẹtún wà lógun mọṣọ lọtún la kẹtún wà ní
0: france àtúndì lọ sí kúrò la lọ france àlè lọ qatar lẹ
1: kìtì yìí kìtì àti jìrì
0: ọkọ fún ọlọrun kristi
1: yes kábíyèsí ọlọrun nọmba àwọn ọkọ lálẹ máa pè yín sí bàbá.
0: Nigerian number mi o ni 090-4234-5098 090-4234-5098 international number wa +491-521-47-33178 whatsapp nìkan nìyẹn o yẹn lè lọ that is ìyẹn ti international yẹn
1: ẹsàrìbà mi pè lẹ́ẹ̀kan sí
0: +491-521-47-33178
1: ẹ ti ń fast ìjọba mi kọ́kọ́ pé ti nàìjíríà yẹn náà
0: ok 090-4234-5098 international number whatsapp yẹn 491-521-47-33178
1: ó dá mo mọ̀ mọ́ mi ìsọ́síta lẹ́ẹ̀kan ni bàbá wa nu olúwa wọ́n tún ṣe give away wọ́n làwọn fẹ́ fáwọn èèyàn tó bá pè lórí ètò wọ́n fẹ́ fún wọn lẹ́bùn gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ti pè wá nọ́mbà yìí mo ti kọ́ sílẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan a pè yín bẹ ṣe máa gba nǹkan tí bàbá wa nu olúwa mo wọ́n ní kí n fún gbogbo yín ní 13,000 èèyàn mẹ́wàá la lè pè nítorí àkókò so àwọn mẹ́wàá tó pè yìí 13,000 bàbá olúwa ní ká fún yín kẹ́yìn náà fi ṣe kí ni kẹ́ fi máa mórí kẹ́ fi máa dúpẹ́ ni o ọpẹ́ náà o la fi ṣe àkórí tèmi bàbá olúwa ẹ ṣeun gan.
0: Olúwa ló ṣe

0: 8.
1: So eyin wa na le ti gbo yen titi di igba mi te ma gbohun temi lori ikanni kan na Oluwa Sola are oloruko temi e ma gbagbe e je ka ma dupe ore nla itusile ayo nla obe ninu ope titi di igba na e wo e ma yo ninu ayo olugbala.
0: Thank you Jesus.
2: Lagiluwa FM 96.7.

0: ebe lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: egbo oke aturo oduda
2: mo ki gbogbo omo ko to jire tin gbo mi e ni faisan lo gba o iwe nja du loruko temi are aturo oduda worldwide lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado ki ofa baba asale opo ero ba di soro to ga guguru lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye iwe nja du bi egbogi sanku sanku meji kan to sara lori ni mo gbe wa fun akoko o na ni ogd aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba nyo omode lenu olu omo bi omo yo bi e lenu ni gbogbo igba ti kokore ba nyo agbalagba lenu oju omo su oju omo wu bai bai oju omo go ni pepepe eyan ko mo di meji loju eni tabi koju eni mo sokun batakun tabi koju eni mo tanan yenyenyen idi ni tan baba wa fin kokore ni norun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba ngbe kokore de ninu ara e mo dabe mo idi ni tan mo wa fin pilawo ka to ba bo sapo otun loni apa osi ni obo si lola orikerike aro mo kan ni yo mo ru ni aro mo yun ni yo mo ja ni je kese ni o dide nle jakiti ile na baba wa npe ni genje tabi ateseku ki gbadi ofa ni so papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku ta ita ibi gba ti ko si eje nbe tabi ka wetan lewe ki nkan ma rin kaakiri ara tabi ka ra ma ta ni sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndie ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara mo gbona ni gbogbo igba egbogi ogd aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se si lana omo toto ase olomi re ele lo nfo kokoro tinu san ara ase oniye fun re to nfo kokoro tinu eje egbogi ogd aba formula ta fi nse itoju gbogbo ntin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barre aba formula ele lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo n ba yin soro o ma fi wo ori bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati mo se ojuse lodo awon momo wa gege bi tatin wa idi ni ti a fi ko awon egbogi ta fi dena awon aisan ti so ni di arugbo san gan lodo obirin ijo ojo orile din agbara ku ntodun ta nje o le fa aisan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba aisan sin si okunrin gege be lo sin si obirin inu omo okun inu omo gbona inu omo didi pale ka je ndie ka ti sari yo ko dabi ka se ho ka po nkan to na ma ni lo fun ka ro okunrin o ya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma laagun wo wo wo ka ma mi gule gule ojo orile din agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejumo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin be ti akase egbogi ta n pe ni double barre egbogi ajogunba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si ga normal ni ara o wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa in ti o se fun mi ara in ti o se fe je ara e kan se mi oloye ewe nja adubi are aturo goda worldwide e bere fa kan se egbogi ti n je double barre to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yi o tori pe bokunrin oba lalaafia ounje ota e ni omo je odumare masi an february osu ti o pe olomo je aje nje ota wa gbogbo eyin oto buru oni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye ewe nja adubi lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado ki ofa baba asale opo ero ba di soro to ga guguru lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye ewe nja adubi ero ba ni soro te le pe mi si o na ni 08032601 41 08032601 41 tabi 08053459223 08053459223 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti ro ba lo logun odun ojo kan so lo toro ba obeyan ba de tafasoke to ba yidogori baba yo ba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun.

0: fira jeri o a ni faisan lo gba o
1: lobu bare ikodi atata futa ko ta sori to je wenje aduri chatu medika baba e wenje
2: warabirin mo ni o fi mi sile
3: mu ajo lo bi kankan loni
2: ibo a lo ore mi
3: ore yin na
4: ore wa kilo de la ro kutu
2: fogun si kankan jere
3: e wo ku ode laye nkan be o ogire re ikoju ti sitile mo e wo ibi ya jeri
4: ti o si nkan
2: nkan se mi
4: eh aje ko ti bo nipa dogu bare
2: ki won fi se
4: alewe atepo ti won fi mo injele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o le mi na nlo
2: dakun nibun lo tin ra nemi na lo
4: a gbe be
3: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri onle lale
4: ewi jadu bi charu medical clinic lo se olule ise won wa ni 7404 oke ofa baba asale bus stop ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 dogu bare aba powder ogun kribi okwa ifa ifa

0: si mata to leke odo ba ti o se to wo mo loju soso ti o se ko laya
1: baba mi le ten de bo won kekeke
0: Imperial Majesty Oba Doctor Senator Rashid Adewolu Laloja Arusa 1 the 44 Olubadan of Ibadan land
1: Oba to emi je foju joba mo oluko ala ilu omo mo letete mo mu joba mo fala mo joye maje
0: ni ko lupo baba nikan sa papa gere je tan to baba mi agba
1: iti ni pataki lati odo
0: oloye olaleka re mu gbe
1: o ga ji le ruwo sakoto
0: kare mo ye betu Ibadan
1: won ti baba wa alaye lu wa ayeye ojo bi won
0: ati pipo duka lori apere awon baba nla ku baba won
1: pe bi ewe ape
0: da alawo bi osusu
1: aji maka ga omi gege bi ewe ngi
0: awon ni won dawo po ba nje wa gba soke
1: ni ville yi se bugbe awon ni ville yi so dede
0: gbo kaka lo gba laba awon agbora ko ro ni ti de
1: odo ye se temi to wo ta ku ti se bale oro olukede pataki
0: ile olale kare mu gbe
1: o ga ji le ruwo sakoto
0: e ma ye beju Ibadan
2: ba wa lo be wa lu dani ile awujo ade wa lu

E ka le wo eyin eyan wa. Oruko mi ni Iyafin Olatunji Oluwa Kemi lati ile ise Blue Figure Healthcare. Bi e mo wa odun ni wa akin sai mo oloko. E ma wo pe ki lo de te tun fi n gbohun wa lasale. Idi pataki kan la se fe je ke tun gbo wa lale. A fe ke janfani nkan kan. Ta ti ro orisirisi nkan to nsele layi ka wa le lori. Awon in ta awon okunrin wa nkoju lopolopo igba. Awon okunrin le awon ba le o ma npe ki won to le soro sita ti nkan ba nse won. A ti wa pe ki nkan yen to ma se won kan to le soro sita. To ma fi won ma soro sita a ti peju. Idi ni ta se gbe idanileko kale fun awon okunrin. Awon okunrin nikan ati awon to ba nife won. Te ba le gbon okunrin e loko e laburo okunrin. Awon ti won nife awon oko won, awon eyan won to jo okunrin ati awon okunrin gan fun ara won. Nkan meta pataki lase tori e fe se idanileko yi fun awon okunrin. Nkan akoko ni oro iseto prostate enlargement. Oro iseto yi o ti wa le gbakanjorin lo ni ani agbegbe wa. Idi ti o se wa le gbakanjorin lo ni pe opolopo gan won omo idi won omo to nse won ki won to mo ojo ati lo opolopo no ma so pe yin ro won to je pe jedi ni won lo ma mu won de mo pe iseto ti n wole die die igba ti won ba fi mo pe iseto ti wonu ara won ojo ti lo. Idi ni yi ta se gbe idanileko ikale won gbo pe kini on ki lo nje iseto gan won mo to nje iseto won mo to ye ki won ma reti won mo anfani ti prostrate gangan se fun won. Idi to se n wa enlarge ati nkan ta ma se ba se le de na e nkan akoko ta ma so ni nipa ta won kunrin niyan nkan ikeji ta fe so ni pe opolopo awon ba le le gan ni won le lo sinu yara lo mo to je pe wahala ni won si le so n le pe bayi lo se nse mi o o wa ni awon idi kan ti awon kan yi fi ma nsele lojo saturday tin bo yi e gbo nipa ki lo nfa kokunrin ma le mo koro ko bo se ye ki lo ye ka se. Awon kude kude wo lo ma nde ba ago ara ti awon kan yi se ma nsele bawo la se le dena e o di nkan keje ta fe soro nipa e nkan keta ta ma soro nipa e ni pe awon kan wa to je pe won ni egungun riro eyin ro mi ni o ese n ro mi ni orokun ro mi ni o atelese n ro mi ni o apa n ro mi ni won ti lo ogun ara riro titi ko sise gbogbo nkan ni won ti gbiyanju isori awon eyan bayi na seminar ojo saturday yi na wa fun won ki la ma se gan tegungun ba ro ni lai dake e wa gbo lojo saturday te ba ni en te gugun ro abi to ba pe yin gan le gugun ro e je ka pade lojo saturday ila ago 9 aro ni bo lati fe se orita challenge ni ilu ibadan lati fe se te ba npo lati bi kibi ni ilu ibadan te ba ti de agbaje bus stop e ri ile epo fat games te ba ti ri ile epo fat games item 7 wa ninu ile epo fat games e gba egbe item 7 yen koja titi oloda kan wa nbe e gba koja ke wa le nlo si ile baba sholanke abi en lo si Saint Leo primary school te ba ti debe e ti ri wa. Number wo le le pe si enikeni to ba n gbo mi te ba janfani seminar tan so yi e te atejise be ni tabi yes si awon number ti ma pe yi 081 35 960 473. E je ki n tun pe le kan si 081 35 960 473. E ti atejise yes kede je ka mo pe emi ba o kale ba fi aye joko yin sile fun yin ke ba le raye joko si e ma wo ra yin ran o tori ojuboro ko se gbomo lowo ikoro aisan ni da wa gunle o saturday ose yi saturday tan wo lo nkan yin o nla fe se lago 9 e ma gbagbe o afani mi ta tun ma tun je ni pe awon ton ba wa won la anfani lati ri doctor lai sanwo kankan won la anfani lati salaye bo se nse won gan bayi lo se nse mi o nkan bayi ni mo ti se o kini ma se o won la anfani lati se lofe anfani si tun wa fun won lati je komo in ti won ma je to le fi ran ilera won gangan lowo so anfani po ta ma je e ma gbagbe e so fun ara ile keku ile gbo ko so fun toko e je ka pade lojo saturday laago 9 aro e te atejise be ni tabi yes si awon number ti ma pe yi 081 35 960 473. E je ki n tun pe le kan si 081 35 960 473. Ire o.

0: Togas Togas. Otojo die seyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ile ise to saranto nipa capacity ni ti gbopo ilogun lona igbalode to pe eyan de nko sara si won. Ile ise Togas to ti gba won tin sise fa ko jedi ati obo tin fo kedere moto ni toni jade bayi. Be ni awon obo tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ka si ara ewo gbogbo won ta ko jedi nda la ni. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kedere ni ti yin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogun wa ni nafda kiti ni won te. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duro po. Ile ise Togas te fe mo ko ogun wa ni opo ko yoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Fun Akala Express. Blanford Bus Stop. Nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 090-3294-9024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo ti si oye agbara egbogi ibile ka.
1: Eyin omo Yoruba o ki mo ka ko
2: Shatao baba mode die piparun ni parun ni sapu lati wa gbe ojuda imo ede ati asa Yoruba sinu awon ewe awujo ki awon alamulu mo la o ma ba fi ayederu ohun agbelero ede atasatan mo je nikan ni lagelu fm9.7 fi sagbe kale to lagba lai agba
3: e ba ngun do yi be
4: jangbara jiguri jiguri jibo jangbara
2: ni gbogbo ago kan so ojo abameta satide awon mo wa yo ma pejo babi sagba lai agba nibi ta o si ma pade atoko eto to mu yeyan lete adero ke ogunleye ti yo ma so awon niruru itan gbokogbon lati ko awon omo wa lasa ati iwo omo luabi to fi mo kiko won lawon eko pataki awa ro gbogbo eyin obi ta o fe ko mo yin o gbagbo orisun e pe ba go kan so ba si lu ni gbogbo ojo satide nise ni ke ma joko ti radio yin pelu awon ewe wa anfani yo si sile fun won lati pe wole tabi darapo mo awon ewe egbe won lori eto
4: lagba lai agba
2: ni kẹyẹ wewo ma gbọ kaṣa wa o le raaye gbilẹ la ni

0: so mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko ni from Nigeria o
1: mo ki gbogbo ti to n gbo mi ajinde ara yin o ma je o esa ti o gbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odua lapapo kaakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ki a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo tin fa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa laki esi si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo tin fa fun eni kokan kaluku o mo pe aewu akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mudiwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabobirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi papa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odua ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opopolopo ti bonu soro ti nja latare ewo elomi ti pa ewo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be te pe irin ajore o ti je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara nte elomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wore n to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odua moran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo n to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop ka so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai Mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti de mi ya se leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi 08076078 92 08076078

0: olosele ewe be lo sese da egbo fun wo so me da da ma ni gba isoro bi lo ba ti gaga to ti gaga o ya ni yanju re se bi sobi o ba se degbo olugabela kesi lara won se owo eledumare oni ya ise yomoro to mo ruko ti ewe ohun egbo je fun itoni sona abi o wa ni igorita ko yi omo mo fi akoko sofun gbera nle ma lo si odo ya ise yomoro traditional healing center fun imoro ni po raye re 7 aye gba mi idiosi leyin ile eko mo nbayi loju ona kan ni ilu ibadan ni won wa o
1: ai dakeku ai wo so daran awura re ni ma iya ise yomoro nreti re
0: fun itoni sona
2: 08078607892 at 08025106561